0: 500.
1: Bakal na sa mga butika.
2: GTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa GTX 500.
3: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nagu ginibatsa.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, muna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: Foro de los Pueblos.
13: Montan, Besana, Villarreal.
12: Palasan. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa giyapon ka po sa inyo ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kung may mga minsay ka mga ligapalabot dari sa aton sinigapag pangalaga, di padalay na dari sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga minsahe, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton nga, permi lang nagapangluya, kagula usang puwersa, ang ginarekomendar ta magtumar sang DTX 500. Agod magbalik ang imokusog kag-resistensya. You know what? Just tob-tob 15% sang general population sa bilog at kalibutan nag-suffer sang chronic fatigue o konsigisigi nga pagpalangluya. Kagsuno sa pagtuon, ang chronic fatigue syndrome kag idiopathic chronic fatigue ang may dako nga kang tanan sa oxidative stress, mga ka-K5. Inang do permi kalangluya, permi kawala pwersa, bisan

0: nakapahuway ka man, bisan gakaon ka man. Ang panugyan naton mga ka-K5, agud matap na ang oxidative stress nga masami ginalinan sang chronic fatigue syndrome kag idiopathic chronic fatigue. Magtumar sang DTX 500 kadadlaw. Sakto na DTX 500 ga kapsula. Ini ang may superior antioxidants nga sarang makapugong sa pagdamo sang free radical sa aton nga lawas nga mong kabangdanan sang oxidative stress gadaga resulta sa pagpalangluya kag paglain sang pamatsag. Gani sa aton nga mga ka-K5 likawi ang pagpalangluya, ibalik ang kusog kag resistensya sa lawas, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mayo mani sa may mga high blood, mayo mani sa may mga diabetes, mayo mani sa mga ka-K5 naton nga may mga pagpalangubag-ubag na sa kalawasan. DTX 500. Now, para sa mapag-o naman ng immune system, kaupod naton mga ka-K5 ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C the immunity booster. Pampaboost, pampapag-on sa aton sining immune system ang Mighty C alkaline base ga vitamin C mga ka-K5. Para kay hindi ka madali-dali madapuan sa mga impeksyon, sa mga masakit. Hindi ka madali-dali iguon sa mga balatian. Kung mapag-on ang imo resistensya, mapag-on ang imo immune system, kung naka-Mighty C ka ang alkaline base nga vitamin C. Now, damo naman subong mga kagaw nga nagatuluhaw nga ginatunaan sang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kag kun kaisa nagadala sa mas malala, mas peligroso, mas magastos nga sahi sang balatian. Now mga ka-K5, ayaw na pagulata pa nga mag-abot ka sa sina nga punto. Nga manulaton mo pa kung subong palang malikawan mo na. Prevention is always better than cure. Magluwas nga naga DTX 500 ka kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5, mas maayo man kung nagatumar ka sang Clinica D3 Bio. Ang Clinica D3 Bio, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Clinica D3 Bio, himo ini sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 sa Clinica D3 Bio, amuning nagapapagon sa aton resistensya, nagabulig para magpagon ang aton shield against mga masakit mga ka-K5. While ang cold press extra virgin coconut oil, halin pa man sang una, epektibo na ini nga nagatap na mga ka-K5 sa mga kagaw, no? May kapasidad ini sa pagpatay, pagtapna sa mga kagaw nga nagasulod o kung nakasulod na sa aton siningilawas. Kagong ma-recall nyo during COVID-19 pandemic, ang VCO na pamatudaan mga ka-K5 nga ang mga nag-take sang VCO during nga mga nagka-COVID, dasig naka-recover. Madasig naka-recover sa kagaw, sila lawas. Tiina nga VCO, ang cold pressed extra virgin coconut oil ara na sa kada soft gel sang Clinica D3 Bio. Gani tandaan na, hindi kagid magkahilak mag-invest sa imo ikang lawas. Kung ikang lawas na naton istoryahan, dapat prioridad tani. Kay kung magbalatian ka, sino mabulig sa imo? Magmasakit ka na, sino mabulig sa imo? Sino magastos? Gani, hindi na pagulata pa, invest kagid sa ikang lawas mo. Mag-ehersisyo, kaon sa masustansya nga pagkaon, magtulog sang bastante nga oras, mag-inom damo nga tubig. Kag magtumar sa Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Ang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, available ini sa mga butika. Malapit dira sa inyong sinigi lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man, of course, sa sentro sa Balaligyan, dira mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Rose City, tabok sang PLDT, mga ka-K5. Available na da. Mabakal na da. Mga ka-K5. Kag syempre, libre man dang konsultasyon. Arada si Doc Meldy Cadena, mag-abi-abi sa inyo, mag-welcome sa inyo sa pag-avail nyo sang libre nga konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 11 minuto sa nakaligad sa takna, ng alas 8 sa aga. Good morning kay Madam Roslyn na Bibot Dorman, dira sa may banwas ang Ivisa, nag-monitor na may nga agagid Madam Roslyn na Dorman. Salamat gid sa pag-tutok, pag-lano, gid i-radyo, gapamati sa K5 News FM. Madam, mugid gid salamat sa pag-monitor, dari sa itong pag-pangalagad. Kay Marian Francisco, Good morning ka kay Five Roldan. Paki-greet man happy birthday kay Ma'am Harriet Garcia. Ma'am Harriet Garcia, halin kay Bengbeng Marian Francisco sa Tangki North, no? Ma'am Harriet Garcia, happy happy birthday halin kay Ma'am Marian Francisco. Ma'am Francis J. Tama gidin sir, masyado kamahal na mga balaklon, kabay pa mga buaya, maanod sang baha sa Luzon. Ba, terrible. Mugin no? Tingala ka Ma'am Francis J. Na-expose mo naman ini mga kawatan sa gobyerno, pero wala gid huya. Gid sila huya, yawig gid sila sang kadlok. Mga ka-K5, importante kung may apin sila, salbar sila, no? Amo gid yung problema tada. E, matapos ni ang Marcos administration kung may magkalapriso pagidman. Kung sino naman masunod ka presidente, amo naman ang style sang iban, dito naman na sila mapasipsip sa bagong nga presidente para masalbar sila sa kung naman ang ginahimo nila nga kabulastugan. Pabalik-balik na lang na yan, katalaka na kung kaisa. Amuna na yan ang in-trend, mga ka-K5. Ma'am Gian Anvel Siloso, nag-monitor na. Thank you gid sa pagpamati. Dira sa may Barangay Adlawan, nag-monitor na. Madamo gid salamat, Ma'am Gian Anvel sa Siloso. Sa kay Naisaning dao, sa may Barangay Bara, nag-monitor man, no? Sa kay Nangsaling Lorenzo, sa may Barangay Bara, nag-pamati na good morning. And of course, aton suki, da kay Punong Barangay, Ernie Dodoy Lorenzo, sa may Barangay Bara, nag-monitor naman da. Good morning. Kag sa family Lorenzo, good morning sa inyo da. Sa dugang nga balita, istrikto na subong mga ka-K5 nga ginan check ang bags sa mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan. Strikto na ni nga gina-check para sa ngalan sang seguridad. Malikawan ang pagsulod sa mga bladed weapons kagiban pa nga mga saisang inganiban sa sulod sang eskwelahan mga ka-K5. Ini matapos man nga natabo ining serye sang school violence. Kag ang pinakadako so far ang natabo nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban City mga ka-K5 nga nagutas ang tatlo tanan ka mga kabuhi. Kag nagpilas sa madamo nga mga estudyante, may mga nasalabat sang bala, ang iban nagkaladisgrasya bangod sa pagkinarangkarang pagpalagyo kasunod sa asod-asod galupok mga ka-K5. May pagpangbuno nga natabo sa may Cavite, may bunanay man nga natabo diri sa Visayas mga ka-K5. So serye ini sang school violence kag may iban pa nga lately na diskubrehan nga may mga pamatanon man nga nagaplano nga magsabwag sang kalakasan sa ilang eskwelahan. Pero ini ang napunggan mga ka-K5. Now, subong ang Department of Education, gina-check na ang pagsulod sa mga estudyante na tani sa dito pa na iya. Gina-check na nila sa ngalan sang seguridad. Kagindi lang sa pagsulod sa eskulan, even ang mga classroom teachers, alerto naman mga ka-K5, para ma-prevent nga may matabo pang kalakasan sa sulod mismo sa eskwelahan mga ka-K5. Ang problema lang, case dito gani sa Lilo, mga gunting, no, nakuha mga lighter, pero ting gunting ginagamit abi na nga mga materials or ginagamit na sa eskwelahan eh. Ah, sa una, gadala man kami sa roll, gadala kami tagad, gadala kami bara di kabra, ano pa gani, binangon, sanduko. Kung nagapanglimpyo sa eskwelahan, may pa-project si ma'am, martilyo kaglansang na wala na yung ginabawalan sa tuk. Iti once in a blue moon lang man niya or halos wala. Ganis may nagkatabo sa unaya nga mga violente nga nagkatabo sa sulod sa eskwelahan mga ka-K5. Subong niya, triple mga estudyante, gadala na yung kutsilyo para mamuno. Gadala na pusil para mamahog kag maniro mga ka-K5. Pero dress may Capiz National High School as part sa ila sining security measure, liyog ko partner, may mga estudyante nga ginaligar na kuhaan sang kutsilyo. Pero ini nga kutsilyo, balanta ko na high school ka, may ara ka na sang laboratory. It's either sa home economics or nagaluto-luto ka mo sa mga ka-K5. Pero ini nga kutsilyo nga na-recover sa dini ni gamiton mga ka-K5. Gamiton gibani sa pagsabwag sang kalakasan o kung gamiton sa sulod sa eskwelahan. Ano nga mga measures ginapatuman sang tagdumalahan sang Capiz National High School para sa seguridad sa ila sininga mga estudyante? May detalye sa balita si K5 Rodney Dalanon. K5 News FM Live Report.
1: Kay Fibrondan na pagagamiton sa pagluto ang kutsilyo nga nakuha sa duha ka mga estudyante sa Capiz National High School. No, ini ang ginkumpirma mismo sa school principal nga si Mr. Charlie Vegas sa aton ini siya nga na-interview ka kay Fibrondan. Kaya sunod diri kay Vegas, una ka kay Fibrondan no, nga kay bangod gani nga gina wala pa ang shooting incident nga natabo dito sa may Tacloban. Ginpatuma naman ang hugot nga security measures sa Capiz National High School. Kaya bilang resulta, kay bangod nga may metal detector ang tansa nila ka mga security guards na detect ini sang metal detector nga may ara sang patalom sa sulod sang bag sa dung duha ka estudyante. Kakita Buldan, kaya amuto na tukiban nga kutsilyo ang na-detect. Kaya kasunod sa ito kakita Buldan, ginpaidalom ang ininya duha ka mga bata sa proper counseling subong man nagapatigayon sang investigation ang pamunuan sang eskulahan. Kaya dito nagresulta kag ginkumpirma nga ang kutsilyo nga dala sang among mga estudyante paggagamiton sa panluto. Kay bangod nga may ara sila sang activity kadungan sing sa ilang nga subject man nga ATLE o kunining Technology and Livelihood Education, particularly ang kukiri nga specialization kasi kagulodan. Kaya ginako gani madiri sang pamunuan nga bangod nga hindi man kumpleto gid ang mga kutsilyo nga ginagamit sa eskulahan. So may pila to ka mga estudyante ang ginapahayag nga nagagalagid man niya sang kutsilyo para nga may magamit sa pagluto sang iladira nga mga lulutoon ka kay Fibroldan. So after sa to nga pagkatukib ang ginapahayag din ni Mr. Charlie Bigas nga ang adto nga mga estudyante kag adto nga patalom wala sang wala nakitaan nga kaangay pagagamiton sa kalakasan o kon kalainan. Kaya ginapahayag ang mga estudyante nga nagdala hindi sang mga notorious o kon wala man sang record sa eskulahan nga nag-ubra sang mga malain dira nga aktibidad kaya kay Fibroldan. Kaya subong man ginapahayag diri sang pamunuan nga bangod sa hugot nga security measures madasig nga natukiban nga may subong gali sini nga ginapangdala kasi Fibroldan, which is ko banyagani sa una iya nga paglantaw ya kaangay nga normal ini nga may nagadala tuod sang kutsilyo pero kay bangod gani nga ginakuan din bangod sa nagkalailain nga nagakainabo sa pila ka mga eskulahan diri sa pungtod kaangay ang ina nga mga pagkabutang ginalantaw na sa subong nga threat pero kay at hagdiri ni Mr. Vegas nga hindi stress kag wala sang katuyuan nga malain ang pagdala sang sininga kutsilyo sang among nga mga estudyante. Kag nagapasalamat ini siya sa madasig man nga pag responde sang mga guards sa nasabit nga eskulahan kasi Fibroldan agod nga mahatag sa natungdan ang amuto nga pagkabutanga. So, yari pala, kag pamatian ka ang kabahin sa atong siniman nga nangin interview kay Mr. Charlie Vegas, School Principal for San Capiz National High School.
2: Matuod ina kay simpre kung may mga incident din ang katabo sa gate, ginapaabot man address sa akon sa aton kwardya. Pero ina ang mga pag-abi sa ila ina na na-detect na may aras na ang kabataan, gin-justify man sa atong kabataan nga ginagamit nila ang ina nga daw knife sa ilang subject nga TLE. So to the point nga gin-confirm man ato sa kung matuod gid sa aton nga mga involved nga teachers ng atong Technology and Livelihood Education subjects, di kay gin kwan man sila, gin support man siya sang atong teacher nga matuod man kag ang bata hindi man sang notorious. So why na namo gin padako ang amutong incident kag ginhambalan na lang kung pwede kung may ara sila gamit nga kapareho sina ibili na lang sa classroom kag hindi pagdala-dalahon kag i-intrigar sa teacher para kung need nila nga gamiton ina nga mga masiling naton facility para mag-obras ang ila project pwede nila magamit anytime. Siyempre damo kita may ada kita nga mga kukiri nga mga specialization wherein kinahanglan gid ang knife do mga sumong sina mga bread and pastry production naton nga specialization so need gid ina so gin advice na lang atong atong bata nga kung pwede, ibili na lang abe sa iya subject teacher para hindi niya pagdala-dalahon kay basi bala ma-confiscate naman sa iya liwat. Kag siyempre, i-detect na iya sa atong metal detector kung ara sa sulod sa iya bag. Kag so far, daw, okay naman ah. Halin sa ito, kay ina natabo sa mga kwan pa na iya, mga second week of classes na ito. Wala pa iya natabo atong sa kwan ah. Na wala pa ito yung natabo bala sa Tacloban. Oo.
3: Sige. Pero kay with that concern, sir, ano gid man ni required ang mga estudyante nga let's say ara sa Kokeri or sa TLA nga subject nga magdala gid sa only na nga
2: kun hungdon gid ya hindi dapat galing siyempre balaan mo naman ang mga mentality sa aton kabataan subong nga kinahanglan mo gid ya i-remind need gid naton nga i-remind per me so, kun ano ang dapat at hindi dapat so hopefully kay siyempre second week sang klase ay may kulang pa ang mga dissemination nga nagkalin sa aton mga maestra. So nahimo ato but sa subong why naman ta problema kag kun maka-observe ka mo dira from 6:30 to 7:30 kay amo na aton first period is 7 o'clock di ana na ang flow sang aton nga pagsulod sang kabataan sa aton tatlo ka gate.
3: Okay, 6:30 to 7:30 p.m.
2: Oo, actually ang atong gidya first period is 7 o'clock.
3: Okay.
2: 7 o'clock din na iya. So nag-alabutan ini ang iba niyang mga aga pa yang kabataan alas 6 ara na ina. That is why ganito hambal ko kung nambot ko na dala ina sa pag-interview mo sa akin before nga may mga augmentation kita. There is a gate number 1 sa main entrance naton may pulis na dira pag dito sa may senior high school naton kay medyo ka plaque man dito ang aton kabataan nga nagasulod may augmentation man dira halin sa barangay Disa nga duha katanod so daw gin request ko kay Kapitan Dax nga from 6 a.m. to 8 a.m. may ara nga duha kita katanod nga maugment pagid sa duha ka aton security force nga nagapungko sa may gate.
3: Okay. Gagano, as mentioned naman, hugot gid ang security measures nga gina-implement diri sa may Capiz National High School. Kaya lastly, sir, ang message mo na lang sa tanan nga personal sa mga estudyante, mga ginikanan, kagsubong man sa mga stakeholders ang Capiz National High School, may kaang tanan sa security measures nga ginapatulong mandiri kaga parang ma-assure git ang safety man sa tanan diri nga yari sa sulod mismo sa eskwela.
2: By the way, wala ko na mention may CCTV na nadiri ang aton main entrance.
3: Okay.
2: Yun pa installan ko na ina 2 days ago. About sa akong message sa mga aton ginikanan, sa aton mga estudyante, manunulo, wag tanan nga personnel sa Capiz National High School, siguro hindi ko naman gid pag-isugid kung ano ang aton ginahimo para i-maintain ang security sa aton blotuan. Kay kamo mismo makakita man, makita yung man kung ano ang aton ginaobra para sa security sa tanan. So, ang akon lang gusto ko man i-appeal sa aton mga ginikanan kay ang aton ginikanan siyempre number 1 ina sila ya nga dapat kit mag-impose sang discipline sang ila kabataan. Kami nag-follow up lang kung ara kami sa bulutuan kag mag-inform lang sa ila kung may ara nga mga desirable behavior nga ginaobrang ila kabataan while ara sa sulod sang eskwelahan. So partnership lang hindi gid pag-isalig man sa aton mga manunudlo kag sa aton nga school officials ang pagdisiplina sang kabataan. Actually amo gid na nakaagi makita eskwela K5 Rodney nakaagi ka man pag eskwela amo gid na ma-observe lagi din na ara gid na iya ang mga sinunlugay sa sulod sang classroom kag sa sulod sang campus pero kinanglan gid i-monitor monitoring gid kay kadamo man diri sa amon there are 335 tanandre ang school personnel sa Capiz National High School. Teaching, kag non-teaching personnel. So, sa kadamuona mo, ara sa sulod sa school campus at law, dali lang man namo na basta cooperative lang ang talan, madali namon ma-notice kung may mga hindi man namin nga mga attitude, nga mga acts ang ginaubra sa amon kabataan. So madali namon ina ma-overcome, madali namon ina ma-address, I should say. Oo.
0: Nabatian si Mr. Charlie Vegas, ang principal sang Capiz National High School, sa interview sang K5 News FM, mga ka-K5. No? Klaro naton, may na-recover gid man niya nga mga kutsilyo. Dua ka mga ano ni dua ka kutsilyo na-recover, pero kwan iniya ginagamit, no? Ginagamit sa ila sini nga TLE nga subject, mga ka-K5. Na prevent kun tani ini, way man to tani ma huyan or wala man to tani na butang sa alang-alang ang mga estudyante kung may ara lang sang proper coordination, no, mga ka-K5. It's either mahatag sang letter kung kulang gid man sa gamit ang estudyante, i-certify sang subject teacher nga indeed si estudyante amo ni madala sang amo ni nga gamit sa eskwelahan or bladed or masiling takot silyo abi ibutang sa sulat, mga ka-K5, para magamit niya as a slip sa pagsulod sa gate. Kay kisa do kahuluya bala nga maharangan ka sang gwardiya, ma-detect ka mga ka-K5 through a metal detector, ma-detect na may kuan kada may dala nga kutsilyo, syempre lang taon kada sa mga kapareho mo nga mga estudyante, although ay pa na sila kabalo sang bilog istorya, kuan ka na na sugila istoryan ka na na sa bilog ka campus ting kawianan sa estudyante nga na flag down, kaluluoy man mga ka-K5 gati gamito niya to siya subject kay kulang ang gamit sang eskwelahan. K5 Rodney?
1: Yes, K5 Roldan, ano, amo na ang naging kabahin sang kapahayag ni Mr. Charlie Vegas ng atong ini siyang na-interview. Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini si K5 Rodney de Bandalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: So amo nang ginasiling naton kay ina mga ka-K5, no? Ang nalikawan ini nga mabutang mantoya sa limelight or kahuyaanan ang mga bata kung may slip coming from the subject teacher nga naga-inform nga madala ini si Pedro San Pedro Pinduko, madala sa bisang amo ning gamit pasulod sa eskwelahan, i-certify sang teacher para mapakita niya sa gwardiya, mga ka-K5. No? Kag siyempre, before pa magsulod, so i-present na sang estudyante kay para malikawan ta nga mabutang mabala sa kahuyanan ang estudyante, mga ka-K5. No? Mayara dapat sang proper coordination na halin sa subject teacher kag sa mga security personnel. Kay hindi ta man mabasol yung mga gwardiya nga na kuan nila, kiti ila ni obligasyon mo. Nga ila may na nga ila ini na diparahan. Kag hopefully kumpleto man ang gamit sang eskwelahan. Para nga sa kapusan sa mga kabataan, mga ka-K5, galing hasan o pabinatabok ang kumpletong gamit sang mga eskwelahan under si DepEd man. Duhay pa na matabo. So, kuan lang nga, proper coordination lang kag nintsendian tagid ang kaugot sang siguridad. Kay para sa mga gidikanan, para man sa inyo mga bata, ang pagugot sang siguridad. Ang problema lang siguro, ang hindi lang gidya matapna-tapna mga ka-K5, mga estudyante nga bulakbol na amo na ya, matapna ta sigurong pagsulod sa mga bladed weapon kag mga arma sa eskwelahan from bulakbol nga mga bata. Do hindi ta gini matapna. Mabaton lang bala nga mabaton sang balon dasun di mag-eskwela, keto sa liburan or naga date o kundi nagakadto na. Hindi niya matapna mga ka-K5. So tsakto ng statement ni Mr. Vegas, hindi lang ni dapat katungdanan sa eskwelahan, ga start gid ini tanan sa sulod sang panimalay. Ang pinamatasan sa isa ka bata nag-umpisa gid ina sa sulod sang panimalay, sa komunidad, sa eskwelahan. Amo ni mga factors mga ka-K5 nga nag-contribute kung paano mahon ang isa kabata o kung ang isa ka-estudyante. Dako gid gibutang sa panimalay, sunod sa komunidad kag eskwelahan, mga ka-K5. Very challenging subong ang pag-handle sa mga kabataan. Kaya kung amat do hindi mo na madisiplina, unlike sa unang disiplina ya kundi ka lang ya mag hindi ka madala sa tulo kag sa istorya, galapiti day nang silhig paha or kusi Subong, hindi mo na basta-basta masakit bata mo. Bangod, protection man sa ila, batok sa mga nagatak ka kinabo nga pagpangabuso. Pero dapat, kita nga mga ginikanan, imposta gid ang nagakadapat ka disiplina. No? Nga once ara sila sa aton poder, obligado sila nga magsunod sa kung anuman nga polisiya nga ginapatuman ta sa sulod sa aton panimalay. Kag kun hindi ka gusto magsunod, tilayas kay. No? Memo na nga mga ginikanan mo, once aray ka sa poder ko, sunod ka lang sa polisiya, patakaranta, eskwela ka insakto, uli ka sa, pauli ka sa insakto nga oras, kung may kadtuan, maglaonggid. Kaya kung di ka magsunod, layas ka. No? May mga ginikanan nga minati, nagdako man mayo ilang kabataan. Kaysa naman sini mga nalagadnan nga ginababy, ng mga barumbado na gani, ginakonsinte pa mga ka-K5 resulta, ato, gabaligya, droga. Ato, nagapanakasaka sa mga panimalay. Ang iba, nagapangawat mga ka-K5. Kaya kung ginakonsinte mo ang ginimo si mo bata, maabot ang tiyempo nga pati ikaw mga problema. 28 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Kag magluwas sina mga ka-K5, may mga cases man sang bullying na record actually, no, ang Department of Education. Base diri sa data mga ka-K5, masobra 200 ka cases ang bullying ang na-record diri sa aton sini nga probinsya sa nakaligad ga tatlo ka school year mga ka-K5. Kag ay ini nga record, nagakuan ini may sari-sari ini nga masiling naton diri school year. School year 2024-2025, school year 2025-2026, kag school year 2026-2027 as of June 29, 2026. Sa record sang DepEd, all in all, ang total sini 203 ka cases of bullying reported. Way pada labot, way pada madala, ang wala naman niya ma-report ka kaso sang bullying mga ka-K5. Ang damo nga na-record so far kay Subong bago pa malanta nag-start sa school year 2026-2027, ang school year 2024-2025, 104 cases ang na-report. Sa 104 cases, 63 ang physical bullying, 24 ang social bullying, 8 ang cyber bullying, 12 ang retaliation, kag 0 ang gender-based bullying. School year 2025-2026, nagdubo. 33 na lang ang physical bullying, 21 ang social bullying, 12 ang cyber bullying, 22 ang retaliation, pero may isa ka gender-based bullying. And subong nga school year 2026-2027, as early as June 29, 2026, 8 nang na-record nga physical bullying, 1 ang social bullying, wala sa cyberbullying, 1 sa retaliation, kag 0 sa gender-based bullying mga ka-K5. So all in all, sa tatlo ka school year nga ni, 203 na. Ang taas-taas ang sa nag-start sila monitor 2024 to 2025. Ginaamuni karon ang number of cases nga na-record sang Department of Education Capiz Division. Nang hala diri sang DepEd, iniila ginatutukan kag ina-encourage ang iban pa dira nga basi biktima kamo sang bullying sa sulod sa eskwelahan, hindi gid kamo magpangalang-alang sa pag-report. Sa pag-report sa mga manunudlo para madasig ga maaksyonan. Kay man kun ang manunudlo ang eskwelahan wala sang aksyon nga tumaron batok sa bullying mga ka-K5. Sila may salabton man. Kaya dapat wala ginatolerar mga school bully. Wala na sila ginatolerar, ginadisiplina na sila, and likewise, ginapangapina naman ang mga biktima sa pagpang-bully mga ka-K5. Kaya know what? Kung biktima ka sa bullying, biktima ka sa pagpang-bully, no, banta mo nilabutaw lang na, banta mo kinutaw-kutaw lang na, pero ti hindi nagali, hindi na mo, grabe ng impact sa imo, emotionally, physically. Ting iban sino yung mga kabataan niya, nag-untat eskwela, hindi maka-focus sa pagtuon. No? Grabing emotional impact sa ila. amo na nga dapat ginadisiplina ini mga bully kag ginaproteksyona ng kinamatarong sa mga biktima, mga kagay-kay. May explanation inay kung ang mga bully may mga kakulangan na sila sa ila kaugalingon, is either kulang sila sa pagpalangga, kulang sila sa atensyon, may mga problema sila nga ginagyan nga tigina paupok na lang nila sa pagbully, sa pagkutaw-kutaw, paglabutaw sa ilang kaparehong estudyante nga hindi makasarang sa ilang mga K-5. May mga kakulangan na ina sila kaugalingon ukon kabuhi. Amo na nga dapat ginatanaw man ini. That is why we're very thankful sa Department of Education, Capes Division, nga bugot ini nga ginatutukan, tag may mga measures man nga ginay mo para ma-prevent ini mga K-5. Sa mga biktima, hindi ka mo mag-hesitate nga mag-report sa inyong mga manunudlo, sa guidance counselor nyo, sa school principal nyo para matagan sa nagkaigo nga aksyon. 23 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa TAC ng alas 9 diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning ha, sa mga nagatutok sa kay Ma'am Emma Ortega diri sa Punta Bara naga-monitor, kay Maria Dativa Bulanon sa may barangay Bara nagapamati man may aga, salamat gid. Kay Agustin Lorenzo nagatutok man, madamo gid salamat. Kag Julieta Torres naga-monitor na, thank you gid. Ma'am Vienna Villaruel diri sa may barangay Libas nagapamati na. Kag may aga, happy birthday sa brother-in-law ni Ma'am Gianna Velsiloso, si Luigi Asing Siloso. Luigi Asing Siloso, happy happy birthday brother-in-law ni Ma'am Gianna Velsiloso sa Integrated Farm School Luktugan, kag kay Jocelyn Vidal Santa Maria. Kay Ma'am Jocelyn Vidal Santa Maria sa Roa City Holo na kwan nagaselebrar sa ila sining kadlawan subong adlaw. And good morning kay Sir Greg Steven. Nagatutok na mali na mo, sige. Hindi ko lang pagbasahon kay doon nagalapad ng dalunggan. Tapos ni Ma'am Balang iba, nag-bit-bit kita sa aton nga kogalingon nga bangko. Thank you gid sa appreciation, Sir Greg sa Steven, sa pag sa imo mensahe. Nagapatambok ini sa aton kurason. Good morning man sa ginaidulo tagido. Isa sa pinakahambol pero istrikto, may integridad nga nangin City Prosecutor mga ka-K5, si former City Prosecutor Erwin Ignacio. Sir, good morning. Aria Minsay, good morning. Tama gid ang imo observation kay masyado ko obvious nga ang kontra amo lang ang ginalagas kag ginakasuhan. Media is the voice of the community. Muna nga kun dapat i-criticize sa mga opisyal regardless of party. Dapat gid. Kun isa lang ka side ginabakbak sa media, hindi na inapatas kag mangintuta na sa isa ka partido ang isa ka media man. Keep up the brave and good work. Halin kay former City Prosecutor Erwin Ignacio. Oy, thank you gid sir. Salamat gid sa mensahe kag sa pagpamati. Sa kay Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad naga-monitor na. Amo na yamo kun way kay utang nga loob. Way kay sang wala ka bala sang utang sa politiko? Bisan sino ya, pwede mo ya makomentaryon nga man. As a member sang 4th estate, katong danan tanang i-call out sila. Kung may sala sila nga ginaobra sayop or kakulangan, i-call out ta sila. Not to just to criticize them, pakamalauton or whatsoever, hindi. I-call mo nga tensyon nila, kag kung may solution, you offer a solution. Hindi ya nga, birahon mo na lang nga birahon, nga dokulang na lang sang gurguran mo sang liog, ano da yun? Anong purpose mo? No? Amo na nga to, niya panindugan mga ka-K5. Bisan sino, pwede ta diya mabira sa kahanginan, pero kung may issue. And valid ang issue. Kag along with that, mga ka-K5, ano ang objective mo da? May mga kuan ba lang, may mga alternative solution sa mga kakulangan or problema nga ina nga ginatakol mo? Hindi ya nga do kulang na lang linas-linason mong tawo, ano da son? Para ipakita nga gamhanan ka, ipakita nga ti labaw ka sa ila. No. Lariyo lang ta di si babaw sang dutang luhaan nga ni. Pero dapat paminsaron ta kita yang ordinaryo nga tawo at the end of the day mas labaw kita kag mas gamhanan kumpara sa mga politiko ngara sa poder pero ginasimba sang iban mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos, malagok lang gid anay DTX Coffee Mix para aga pa lang ma-detoxify na ta, maka-focus na ta kag mangin alerto, mangin productive ang aton adlaw sang Biyernes. Kay balaan nyo, Biyernes subong, basta Biyernes, ang iban sa aton may Friday sickness. Pero kung nakapangapi ka DTX Coffee Mix, the healthy coffee, magapagsi ka sa bilog adlaw. Kag siyempre, para mabalik ang balanse naman, sang good bacteria sa tunlawas, malikawan ang mga impeksyon, malikawan ang pagbaho-baho sa pagginawa mo da. No? Kay kisa, pamatsagan sang kaistorya mo, doon nagalurop na sa aquarium. Kay hindi sa maginawa kung ikaw yakatubang o kung kaistorya. Ang sikreto, Clinica Complete Spore Biotics, mga ka-K5. The only spore-based probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy at san, healthy ng alawas, Clinica Complete Spore Biotics. Magabalik kita pagkatapos sa mga pahanungdo.
4: Puro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. Ifri Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ifri Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: Ifri Bio. Ang Ifri, gamay Visio. Ang Visio, gamay Ifri. Ifri Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ifri Bio. Amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
4: Ifri Bio. Ang Ifri, gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
8: Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nag-inupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
10: Churvietnol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Dayu Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Dayu Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Mahal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi
1: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-onas. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
24: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso!
28: Foro de los Pueblos.
29: Roldan Besana Villarreal.
28: Para sa Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
0: 11 minutos sa nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
28: Foro de los
0: Good morning
28: Pueblos.
0: Sa mga ka-K5 daton nga nagatutok na dire sa may barangay Barra. Arlene Biloa. Nagapamati na kay Restituto Bones. Oy, kay Sir Restituto Bones, may aga nagapamati na da, Family Bones, nagamonitor na no, dira sa may barangay Barra. Thank you gida sa pagpamati, dira sa ton nga pagpangalagad. Sa kay Ma'am Aisa Tunggala, nagamonitor man, dira sa may barangay Blasco Pilar. Kag kay Ma'am Hemen Bonafe Guillermo, no, ang Regional Director sang Philippine Information Agency sa Memaropa Region. No, si Ma'am Hemen, may aga da Ma'am Hemen. And of course, sa Guillermo family, no, diri sa probinsya sang Capiz. Kay Sir Ronald Guillermo, no, thank you gid sa pag-suporta diri sa K5 News FM. May lang nga pagpamati da Ma'am Hemen, ha. Kagalong lang permi sa pag-biyahe, dira, no, ka diri sa may area sang Memaropa. By the way, kahapon, ang Ro City Government nagpagwa sang advisory, pinagi mga ka-K5 sa ASF Task Force nga pagahugton karon ang border controls pagkandak sang checkpoints diri sa siyudad sang Rojas as part sa ila sining veterinary quarantine procedures kag food safety measures mga ka-K5 bangod man sa ginakabalak-an nga kaso sang African swine fever o kon ASF mga ka-K5. Kay kumatandaan ta ang Rojas City may confirm na nga kaso sang African swine fever. We have Ro City, Panitan, Pontevedra, Panay kag Maayon. Sila lima ka mga lugar may confirm na nga kaso sang African swine fever mga ka-K5 after ngang ila sini nga mga baboy ang mga sample sa lin sa mga baboy nga ni ginpaidalom sa laboratory test kag na-detect nga positibo mga ka-K5 sa African Swine Fever o kon ASF. Now, sa aton si Magkauturan, kwani, no? Ginabantayan karon basi bala madugangan pa ang mga areas nga magpositibo sa African Swine Fever mga ka-K5 considering nga may mga cases pagid karon nga nare-record mga ka-K5 nga may mga kasapatan nga nagakalamatay mga baboy. Amo na nga ginamando subong ang pag-istrikto. Bawal anay magsulod diri sa province of Capiz sa mga baboy, karne, pork products kag mga produkto mga ka-K5 balins baboy. Para malikawan nga ti ang tagaw to makasulod diri sa aton even sa mga areas nga wala pa sang kaso sang ASF. Tipila lamang ni sa mga measures even tong banwa sang Panay nag-istrikto naman to si Panay Mayor Jonathan Sanibesa kag diri sa Roa City sa advisory nga ginpagwa kagabi ni Mayor Ronnie Dadivas nakasaad diri advisory in support of Executive Order number 21 of the Provincial Government of Capiz dated June 24, 2026. The Roa City Government through its ASF Task Force will intensify border controls, conduct checkpoints and implement strict veterinary quarantine procedures and food safety measures on the movement of swine, pork, pork products and byproducts in Culasi Port, Roa City Airport, Libas Fishing Port, Banica Wharf, Punta Cugon, Cugon and other areas of Roa City. The general public is hereby advised to cooperate in our precautionary measures to save our city from African swine fever. Signed, Ronnie T. Dadivas, City Mayor. Maamuning abiso mga ka-K5, so expect nyo na maghugot-hugot anay subong mga ka-K5. Kag-hopefully malampuasan tani. Kay since 2023 hasta subong, why pa kita mahilway sa African swine fever mga ka-K5.

0: Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga. Dugang nga mga balita, bantay nyo sa masunod nga mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Madamo nga salamat sa inyong pagtutok sa aton sinipang Biyernes nga edisyon. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Emmy Erlene Saberondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
10: mabaka ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on. Das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
11: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mamakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Missy ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang Extel
18: Supplement for Men.
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to Mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
17: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
20: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
22: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!
23: Sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Ang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pag, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. No? Oras subong 9:04. Kag sa liwat, ready ka mo kay ato naman pag-istoryahan ang mga topic ko para kita manatiling healthy. Ha? So, welcome ka mo kag atong pag-istorya, Andre, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, or lifestyle nga healthy para hindi kita magkasakit. No? Bawal magkasakit sa subong panahon kag saliwat mayong aga. Ako gali si Engineer Rooney Albao, kag upod naton sa atong programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
3: Mayong aga, Engineer. It's a Friday, no? Kabay pa kampiyon ang lawas. Taki, siyempre, naka DTX 500, no? Naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, kag D3 Bio. Good morning da sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tangas, Slow Rubs, and KSS supporters. Maayong aga sa inyo, no? So, that's why, naka DTX 500, get permit para makabato sa ginatawag nga oxidative stress, nga gakos, ang ginatawag nga premature aging sa aton mga selula. Or in short, gapatigulang pangkontra ang DTX sa ginatawag nga dasig nga pagtigulang sa aton selula, which is ga-affect sa aton overall health, no? Ga-cause ni sa ginatawag nga mga degradation sa imo, sa hindi lang cellular health mo kundi sa imo tissue health, sa organ health mo, kay damo free radicals o nga-cause oxidative stress. Ang sabat da, mag DTX 500 ang paaman, may ampalaya extract gapanubo sa imo blood sugar. So if you're diabetic, perfect man sa imo ang ginatawag nga DTX 500 food supplement. Kung gusto mo i-boosting imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga daily invasion. Hindi ganiya ba daily? Every minute, kuno every second may invasion sa mikrobyo nga gasulod sa aton lawas, hindi talang namabatsagan kay ginatapna sa aton immune system, lalo na kung kondisyon ini kay nakagamitin si alkaline vitamin C ka every day. And of course, ang paaman naman sa vitamin C, paborito ni mga paaman. Uh-huh. Ganami ang skin mo, Engineer. Uh-huh. Ha? Gaputi ka, ha? Gadula ang imo wrinkles kay kataas ang collagen level kag glutathione level.
2: Hindi man puting-puting, hindi daw pinkish ka bala.
3: Oo na. Oh,
2: pinkish, no, healthy bala. Do batang bata ang dating sa
3: gamat-amat bata. Kaya vitamin C is not only what we call this an immune booster vitamin, it is also a skin specialist, no? And of course, kung when it comes to your eyes, kung gusto mo yung eyes mo condition gidya perme, ha? Layo ka sa ginatawag nga stress ang mata mo na, that caused by no, sobrang exposed sa tablet, sa computer, sa cellphone, tan-open mo TV.

0: Pulau Kapirmi, all of these vices and mga batasan ini amuning degraded sa aton health, sa aton mata, no? So anong sa bata, mag eye care gold capsule. Eye care gold capsule is rich in vitamin E, vitamin C, bilberry extracts and essential nutrients nga ga improve sang aton eye health para ma-maintain mo ng 20/20 vision mo, para layo kasi nga tawag nga mga eye diseases, no? Kampyon gini ang gitawag nga eye care gold capsule. When it comes to relaxing your eyes, pwede mo ni siya patuluan sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relieve your eyes from eye stress, as ang gitawag nga eye strain. So kung gusto mo whole package regarding eye care, ay hindi kailangan malipat sini nga suplemento, eye care gold supplement. And of course, kung gusto mo ya protektado ka kontra sa mga mikrobyo, ha, nga mga gadalas ang masakit to, like sang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, no? Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat na mag D3 Bio.
1: Okay, Sir Boy, salamat. Kag salamat, gusto ko lang, ha? Remind ko lang, ha? Masiling sila daw uli, anong kita sini. Gusto tayo manatiling informed ng itong mga patag para mati. Kinanglan ta mag-take permi adlaw-adlaw. DTX 500 of Dantising Mighty C, alkaline ng vitamin C. Of course, D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. Sir Boy, ano ang topiko ta, subong? Para sa DTX 500, anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
0: Thank you, Engineer. No, every day ka lang ito tawag sang antioxidant. Every day ginaya. Hindi ginaya nga ati na muyong malang ko. May man ko ginobra.
1: Uh-huh.
0: Mismo ang pagginhawa mo o mismo nga buhi ka lang.
1: Okay.
0: Ang lawas mo ga produce ang tawag nga free radicals nga aki amun siya ang kumbaga ang lata. Amunin siya ang kumbaga ang residue sang imo metabolismo. Meaning to say, bis kang wala ka gagiho managapon ng lawas mo, it still use oxygen and glucose in order nga ipump, igaan energy ang imo heart, ang imo brain and everything. In simply living kumbaga, you still produce free radicals.
1: Ang matabla, Sir Boy, nga do gamuta-muta, pagbugta mo, gamuta-muta, di mga free radicals mo na, or something, anong epektos na yaman sa aton nga health, abi? Anong indication sina kung gamuta-muta ka, pagbugta mo?
0: Aki, siyempre, your eyes, when your eyes is asleep, it also cleans itself.
1: Okay.
0: So, inaamamuta mo, mga higo na na,
1: okay,
0: nga halin sa imo mata, nga ginpagwa sa mga fluids sa imo mata.
1: But siya nga nun active, kag-healthy imo mata, kung nagagawa ang mga muta-muta ko naga, kaya ginatinloan niya mo, maayos sa magtinlo.
0: Okay. Kampiyon.
1: Sige.
0: Okay, no? So, anong ginaobras ang ginatawag nga antioxidant nga ini, no? Ini nga antioxidant ini, amuni siya ang gapugong, sang ginatawag nga pagdamo sang free radicals para hindi siya maglabot sa oxidative stress level.
1: Uh-huh.
0: Ang free radicals mapungganda na balay hindi. Biskan mo nga pugong,
1: uh-huh,
0: maproduce kidyan lawas mo free radicals. Kung hindi man sa alin sa metabolismo mo, halin sa imo lifestyle.
1: Uh-huh.
0: Halin sang imo bisyo, halin sa pag-abusa sa lawas. So kung maiwasan ba lang ang free radicals? Hindi. Ang oxidative stress, pwede.
1: Uh-huh.
0: Pwede mo malimit ang free radicals mo, pero hindi mo ni maiwasan. That's why, hindi mo giniya makwa sa imo, nga tawag nga, imo overall health, ang mag-take sa nga tawag nga mga foods nga rich in antioxidants.
1: Sir Boy, sa syudad bala, ang mga free radicals, mas madamo, guruy, kumpara rin sa ara ka sa bukid-bukid nga party, nga daw nami sang panahon dito, sigad ka sang suba, abi. Do, layo ka sa free radicals, may ara man, pero hindi tama, hindi damo, nga pareha sa syudad, Sir Boy, kagrabing usok din nga daan.
0: So it follows, Engineer, of course, the healthier the environment, mas less ang free radicals. Kasi ang free radicals, ya, gadamo malang ni siya sa mga gatawag nga number one, atong yambal ko lifestyle mo. Bis ka na taga umapro kompleto kasi imo bisyo ti
1: of course.
0: Wala man gapon pulos, no? Pero kung ara ka sa syudad, yes, you are more prone kidam mas damo diya aso. ang pagkaon diya hindi fresh.
1: Okay.
0: Ang ginatawag nga ang mga iban nga pagkaon damo pa preservatives. Ano pagid? Ah, damo diya ginatawag nga mga lifestyle nga makapadamo sa imo free radicals like grabe mag-ubra. Simply by working hard. No, which is kinanan, taway man tamahibo, but we need to work hard, no? Lalo na kung if you exert physical stress, mental stress, all of those will need energy para mahimo mo ng inang abagay. And by simply doing that, the more energy you use, the more free radicals ang ginapudyos ang nawas mo.
1: Sa sudad, Blaser Boy, ini mga chismis, the free radicals, maniguro, no? Damo-damo, chismusa, kang chismuso, ya, kung ari ka sa sudad, tapi lapit ngayon sa mga squatter area ka, the free radicals, no? Galalaing, nga tension, kumana?
0: Free radicals na engineer kung mamati ka.
1: Oh.
0: Ha? Kung mapati ka. Oh. Pero kung chismis, gani, hindi ba natuod, chismis man lang na. At, so, ba amo na sa no ko kampyon dito sa mga
1: mga adlib to yan, no?
0: Adlib ni Didier yan. So di mo makita nga ang antioxidant na hindi mo niya maiwasan, hindi mo man ni hindi, kumbaga hindi mo na siya mas set aside. You need to have a lot of antioxidant para ma-contradict ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang ini nga oxidative stress ni, it could be something that your body needs. It could be something that your body body really that doesn't need. Rarely we need oxidative stress, no? There are studies and research shows that our bodily process, you also use oxidative stress to be normal, no? Pero ang pagsaka gyud sang oxidative stress level, makapalain giniya sa lawas, no? It affects your cell life. Ganubo ang imo prescribed cell health, cell life. For example, ang isa mo ka cell, ang iya kabuhi is 300 days. Kung bugana ka sa oxidative stress, kay bisyohan ka, palapulaw ka, ay hindi nakalapot 300. Ha? Galapot 200 palang patay na siya. So, ano ang katabo? Ang normal cycle nga mag-replace ang imo cells ang ilawas, hindi na matabo, kay earlier napatay ng selula mo. That will basically have a domino effect regarding sa health sang imo tissues, sang imo organ, depende kung diin na ang cells nga ginapektuhan sang oxidative stress, no? So, kung ang question is, pwede ba lang hindi ka mag-antioxidant? Pwede man.
1: Uh-huh.
0: Ang honest nga answer, pwede man. Pero, mas dali ang pagtigulang mo.
1: Correct.
0: Pwede ba lang, pwede mo ba lang maiwasan ang free radicals? Again, ang sabat na hindi. Ha? So, kanlan, your body mismo will tell you that. Remember, your body has its own system in defending itself from gatawag naton nga oxidative stress. Ga-release ni aton body sa mga innate antioxidant, ha? Mga gatawag nga glutathione, for example, no? Gina-release ni sang lawas ta kung feeling niya taas ng oxidative stress. Dinali ng glutathione, it comes from your liver. It comes from the liver, your liver cells. Gina-release ni para hindi magdamo ang oxidative stress mo. Mismo ang lawas mo gambal nga kailan nantang antioxidant, kay mismo ang lawas mo ga-produce antioxidant para pang-contrast sa oxidative stress.
1: Uh-huh.
0: Ha? Din bala gasulod ang DTX 500? Ang DTX 500 gasulod, kung amo katugin ang istorya at ang tao, nga hindi ya healthy ang lifestyle. Ha? Yung mga tao nga tamaran magkaunutan, which is the source of antioxidant. Hindi ga another source of antioxidant nga ginaiwasan, hindi man pala kaon prutas.
1: Ha? Mm-hmm.
0: Ha? Palapulaw pa siya. Tapos si Permi ga problema, hindi na maiwasan. Sometimes,
1: kada kaon si Boy, mga malablan, mga pinirito lang Permi, wala yung utan, wala sabaw.
0: Correct na engineer, no? So, gasulod ang DTX 500. Remember, DTX 500 is a supplement. Gasupplementar ni sa.
1: Uh-huh.
0: Meaning to say, kung kulang ang lawas mo sa antioxidant, ang DTX 500, amun na isang gasupplementar da. Ang galing, kampyon pagidya ang ginatawag niya pag-supplement niya, kaya hindi lang niya antioxidant, kundi super antioxidant ang ginadala sa ginatawag niya DTX 500. May DSE nga pinakakusog ng antioxidant, nga amo ni gabulig against ang oxidative stress sa mga tao nga unhealthy ang lifestyle.
1: Nga masakit man lang tao, Sir Boy, kung deficient sila sa mga minerals, deficient sila sa mga vitamins. So dapat ya ining ginambal tagid nga antioxidants para mabuligan, mabust nilang ilang mga immune system, Sir Boy.
0: Correct, engineer, no? Antioxidant is only one of the parameters nga kailangan ta iatag sa lawas, na damo pa dapat iatag sa lawas to have good overall health.
1: Correct.
0: Hindi lang antioxidant. Ha? Sakto to ang bal mo, may dapat may mga minerals pa, may mga vitamina pa. Ha? May ala pa ginatawag nga mga immune system boosting nga mga pagkaon, no?
1: Okay.
0: So damo pa gid ang kailangan sang lawas, na but mind you, ang antioxidant plays a major role nga papalawig ang imo kabuhi. No, that's why importante gini ang DTX 500. Ang bako ginigina before ka nang hambal, para ni sa mga bisyuhan, para ni sa mga tao nga unhealthy lifestyle ang DTX 500, kag para man ni sa mga tao who simply wants to look young. Kung gusto mo pabataon ang lawas mo, kailanlan mas damo ang antioxidant mo kumpara sa oxidative stress. That's why, kailanlan mugid ang ginatawag nga DTX 500. No?
1: Dapat
0: every
1: lang.
0: Every day, para layo ka sa ginatawag ng mga masakit, nga halin sa pag-degrade sa imo selula o pagtigulang sa imo selula, dapat naka-DTX 500 higit every day, no?
1: Oh, kaga isa pa, Sir Boy, madugang ko lang, dapat healthy lifestyle gid. Life example, jogging ka ng balason gabi kada aga. Another pagid na nga factor nga nagapanami sang imo health, Sir Boy.
0: Correct. Physical stress is needed, no? We're not born to lay down every all day.
1: Uh-huh.
0: We're not born nga hindi yan magiho. We're born, ang tao ginhimo para magiho. So, that's why kung wala kaga exercise, wala kaga giho, most likely kita mong lawas mo ga-react, ga-tambok ka, ga-flabby ka, ga-pigaw ang imoresistensya. Your body will tell you nga hindi ka na magiyo kita.
1: Do tambok nga labo-labo, Sir Boy, kalaway, no?
0: Correct, no? That's why, no? Iwasan tanga, kailan ta mag-exercise. Kung hindi mo kaya mag-exercise, start by simply moving around. You walk. Okay na sana for the meantime. Hindi mo paggulpihon mga lawas. Sa mga medyo overweight na subong, hindi yung pagpilito ng lawas mo pag-gym, lawas-was na yun. Kasi atakihon ka.
1: Uh-huh.
0: Hindi ka mag-amuna. Amat-amaton mo. No? For example, medyo overweight ka, o tam-an ka nagiging ka overweight, obese ka be. No? Gusto mo maniwang ka after 6 months,
1: Pag-pelting
0: goal mo. Ha? Hindi ka na yun paglagan, tudok. Iba si atakihon ka.
1: Gani man?
0: You basically condition your body slowly.
1: Dapat may outlook ka, may mindset ka nga mapaniwang ka gid, Sir Boy.
0: Pero hinay-hinay. Hindi mo paggulpihon.
1: Correct.
0: Hindi mo kinaimportante, hindi ka sagid lagan. Remember, ang lawas mo nagtambok hinay-hinay man.
1: Uh-huh.
0: May ka nagtambok gulpi.
1: Correct.
0: Ha? Amo man na ang pagpaniwang. Hindi ka man na magniwang gulpi because that's really unhealthy. Hinay-hinay lang anay. Walk. You start by walking. Ha? Walk. Kada may pila putanta anay, mag-walk ka lang da anay mga putanta bi, mga 1 kilometer bi. Gabi na nagani for sa mga obese. Kapoy uh-huh. na sila. No? Tapos amat-amat mo da saka, no? The next month sa kaon mo. Never force your body if your body is still not conditioned to carry that kind of stress sa ilawas niya. So tip lang na kung ikaw gusto magpaniwang, of course of this and dito bayo sa DTX 500 para mas makabato sa ginatawag ng mga demands sang imo lawas.
1: May mga lalaki, Sir Boy, tamad na magsaka kay misis mo, tiyam sa kong isa na lain na, wala na happiness, Sir Boy.
0: Lain na imo yung exercise, engineer. Lain na yung imo yan, no? Makanto na sa D3Bio.
1: Okay, proceed kita. D3Bio, anong mga benefits? Ano ang mahatag sa aton mga lawas? Anong mga masakit na pwede mabuligan? kung ikaw mag inom sang D3 Bio, Sir Boy?
0: Kung ang DTX 500 para sa masakit ngalin sa ginatawag nga genetic or sa cellular level ng mga masakit, ang D3 Bio ya para niya sa mga magpugong naturally through a food supplement when it comes to diseases caused by harmful microorganisms. Amo na yung ila yata, si DTX 500 sa mga metabolic disorder caused by oxidative stress. Si D3 Bio ya para naman niya sa mga masakit nga dala sa mga mikrobyo. Caused ang D3 Bio is a superfood supplement. Liwat-liwaton ito na. D3 Bio is a superfood supplement. Why? It contains cold-pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka raw, ang pinaka bugana sang klase nga extra virgin coconut oil. Kaya amunin siyang pinakadamo iya sa ginatawag nga medium chain fatty acids, which is the secret of D3 Bio. Kung may secret weapon mangin ang D3 Bio, it is its medium chain fatty acids. Kaya ini nga medium chain fatty acids, kaya ini damo ni siya role. At as itself, kung lauric acid, saka lauric acid kung is 50% of your medium chain fatty acids nga sa D3 Bio. Simple hunta niya. Anong lang inong brasin ni? Number one, it provides instant energy to your body. Potante gina.
1: Okay.
0: Instant. Meaning to say,
1: hindi dugay, ara da yun.
0: Correct. Kung it will take around 28 steps for your body to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acid sa tatlo lang.
1: Okay.
0: So meaning to say, pag tumalmos ang D3 Bio, jutay lang hulaton mo para makatag ni pwersa sa imulawas.
1: Okay.
0: So, Ano bala ang ginatawag nga ubra sini? Well, kung mahilig ka sa sports, kung makita mo na mga sport drinks na, makita mo na sila label na kung anong kapabaskog sila, may medium chain fatty acids na, instant energy ginatagsiin mo. Why is it important? It is important to athletes. It is important to people who wants to recover faster. Remember, kung halin ka sa masakit, and you want to recover faster, then your cell will demand a source of energy for it to heal itself. Importante na.
1: So, D3 Bio, gid per me.
0: So, mag D3 Bio, gid per me. That's why, ang D3 Bio, kung if you think that it's only an antimicrobial, kung feeling mo, pangkontra lang din sa mikrobyo, sakto ka. Pero, may isa pagiginaubra ang D3 Bio para dali ka mag-ayo. It gives your cells the energy it needs to repair itself.
1: Tingala ko, Sir Boy, yung mga senior citizen na sa Amon, bala? Nagambal, gid, bawa inibulang mga suplemento new engineer? Gapanami, gid, sang pamatyagan. Kudumatyag, kudumadugay, pangkabuhi, kuya, kung makainom ko sang mga suplemento nga, like, for example, DTX 500. Mighty sick kag ang D3 Bio do madugay piyak punong kabuhi niya kay gapag sick sa Sir Boy.
0: Ang pagsuplemental sa lawas importante. Kay again, our diet is not perfect.
1: Your
0: diet is basically the means of your body besides medication, ha? Is the means of your body to repair itself, to heal itself, and to protect itself. Without nutrients and minerals and vitamins coming from our food, mabudayan gin ang lawas ni pinsata. So kung kulang ka sa pagkaon, sa mga pagkaon, nga healthy nga pagkaon, di ka sulod ang food supplementation.
1: Uh-huh.
0: Di ka sulod ang DTX 500, di ka sulod ang D3 Bio. So going back to D3 Bio, ano pagid bala ang ginatag sini, no? So besides nga ginpataya to ang mikrobyo, nga gatuga sa imong pagmasakit, it gives your cells again that ability nga maka-recover dayon. That's why ang amon slogan sa D3 Bio, gusto ka mag-ayo, dali ka mag-ayo,
1: mag-D3 Bio.
0: Amuna ang siyensya. That's the science behind a food supplement. There are thousands of food supplements in the market, but it's not totally explained.
1: Uh-huh.
0: At diyan sa ato niya, mga aton suplemento, yung gina-explain tagid kung ano bala ang health benefits ni. Because it's really important nga kanchindi ang tao nga mayo ni ang produkto. Iba naman balang mamayo ko na mga kampyon ni ng mga gapaubin ni basta gapaubin ni hindi na ma-explain ka nga gahubin ka nga hindi mo explicar nga ang gapamayo ini nga gapanami ni sa imo immune system dali nga mayon sa kontra mikrobyo. It should be explained thoroughly, no? Kay our clients and our customers ang gapamati sa ako, they deserve that.
1: Correct.
0: Amo na ang brass ang isil, no?
1: Dapat ma-inform gid sila.
0: Ma-inform sila kung ano gid balang science, what is the science behind the product. Amo na importante gid, no? That's why ang D3 Bio damo gid iya gausal sini kay kinsindi sila kung ano mekanismo sini, ano ang pagdepensa sa lawas kontra mikrobyo, ano ang mekanismo ginausal para dali ka mag-ayo, ano pagit mga other benefits sini. Talking about other benefits, ano pagit lang ginatag sa medium chain fatty acids, hindi pa ni sa monoglyceride, ha? Medium chain fatty acids pa lang ni gahatag man ni siya sa ginatawag nga nami ang pag-absorb sa mga fat soluble vitamins, mga vitamin A mo da, vitamin D, vitamin E, and vitamin K that are very important in maintaining your bodily processes, ginabuligan na ni D3 Bio through its medium chain fatty acid nga ma-absorb dayon sa aton lawas. Ang kisalang naton nga gina-discuss di, ang D3 Bio, ang medium chain fatty acids ni will also help your body absorb fat-soluble antioxidant. Yeah, you heard it right. Fat-soluble antioxidant. There's two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble. Ang water-soluble, usually, namin niya siya tawag nga intracellular health. Ang fat-soluble niya sa extracellular health. Din sa sagwa niya, sa cell membrane niya siya protekta. Mga gallic acid, ferulic acid, tawag nato nga p-cumaric acid, ara na tanan sa D3 Bio. Those are powerful fat soluble antioxidant that maintains your cell membrane health, gamaintain sa imo brain health, gamaintain sa mga fatty tissues mo para layo sa sinatawag nga pero oxidation. Di mo makita nga ang D3 Bio, ha? It's not only a food supplement against microbe, it is a food supplement para sa overall health. So hindi lang mikrobyo nga ginapadula ni D3 Bio, ginapamayo man ni D3 Bio ang ginatawag nga overall health. Especially your brain, your immune system health, and ang imo nga tawag nga ang imo health sang ginatawag mo sang imo mga arteries, no? Nami gini ang ginatawag nga D3 Bio the superfood supplement. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, ha? Kontra mikrobyo kag iban pa nga masakit through food supplementation, mag D3 Bio.
1: Okay, salamat Sir Boy sinang mga informasyon kag gusto-gusto gina sang aton mga tagpalamati. Pero dugang ko lang yung Sir Boy, ining aton nga lawas bala Sir Boy, nga aga paligo kita Sir Boy haw. Nga anong purpose nga aga paligo kita?
0: Sa punta engineer?
1: Oo.
0: Hindi la baligo sa kasi manat na unta kung makaubra ka.
1: Okay. ang dapat may mga health benefits man.
0: Oo,
1: dapat nami ang imo skin, tinlo ka, hamot ka.
0: Your skin shreds every day.
1: Correct.
0: You produce dead skin because your skin renews itself every day.
1: Every day.
0: Kung hindi mo na sa pag-scrub off, maskili na siya.
1: Oo.
0: Dumaputi-puti na siya.
1: Uh-huh.
0: And that will also, you know, way pa nalabot sa pagbaho sang lawas mo, kaya way kapaligo, kasi nag-ferment ng balas mo, ha?
1: Naglanggaw na Sir Boy, no?
0: That will invite
1: bacteria.
0: Bacteria and fungi. You know?
1: Correct, correct.
0: Skin diseases, no? So, dapat maligo adlaw-adlaw, no? Hindi mo ma-engineer hindi maligo. Maligo adlaw-adlaw, mag-DTX Beauty Soap, ang habon nga kompleto sa ginatawag nga antimicrobial properties kag beauty properties. May ginatawag ni nga VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases caused by bacteria and fungi. Mga an-an, bunhi, psoriasis, no? Kaya na. Pati pa lang kinaproblema mong ginanapunggod, amat-amat na madula ko ang imo habon DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer, no? Kung ang habon mo DTX Beauty Soap regarding beauty properties, hindi matawaran, may pa-pain.
1: Aha.
0: Nga gapaputi sa imo skin, may pagid white, may amplifier of whiteness kay
2: may guava extract, extremely rich in vitamin C that increases your glutathione level. That's why gaputi kapagid kung dual ni ang whitening factor or ang gitawag nga whitening power sang DTX Beauty Soap, no? That's why kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Kag kung ikaw mabaho abing imo ilok, Sir Boy, ti reason nga kinanglan mo ginsang deodorant, may ginahatag kita nga deodorant, Sir Boy, dira nga i-plastar nila sa ilang nga ilok 48 hours. Amo ini ang klinika Diofresh, Sir Boy. Mapatay tanan nga mga bakterya nga nagasanhi sang body odor, Sir Boy.
2: Kay nga, engineer, kay may VCO.
1: VCO
2: kaya ini tong VCO sa DTX Beauty Soap, ari man sa deodorant, klinika Diofresh ginapatay ang mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. Not only that, because that VCO is rich in vitamin E, it improves your skin quality sang imo ilok, no? So kung medyo garas-garas ng ilok mo, medyo
1: galom pa
2: the rainy season pero gagalom ka, kilat ang baho, islin ang deodorant mo, mag-klinika Diofresh ka na.
1: Okay, kinanglan mo natin mga pikita, Sir Boy. Reason ko nga aga ang tao gapangapigid kung kaysa ba, Sir Boy, tungod sang barkada, hagarun to mga kapi. Pero nami ang wise siya nga manugkapi, ining kinanglan mo makabulig, makapataas ang alertness kag concentration ni mo. Kapiya nga nagapa taas ang level sang imo nga energy, Sir Boy. Di wala tagi na dulong sa inyo nga iban, kundi ining aton nga DTX Coffee Mix 48 hours, Sir Boy. Adlaw-adlaw, pwede ka kapangapi, kag mabuligan niya ang imo energy, Sir Boy. Kaya nga, mayari man inya chia seeds. Ah, Sir Boy?
2: Tapos hindi na mga pigita.
1: Mga pigita!
2: Mag-DTX Coffee Mix, ang kape nga bugana sa antioxidant, may DSE, nga kaya tap naon mga gitawag nga oxidative stress, which is highest in the morning. Remember, ang oxidative stress sa aga, ang munip na kataas. That's why, if you want to take something, ano po yung paborito ng isang tao kung aga, mga pe.
1: Kampi.
2: Nga pe ka na lang sa kape, nga bugana sa antioxidant.
1: Correct.
2: Amo na ang DTX Coffee Mix, ha? Ang gapanubo sang imo oxidative stress level in the morning. It also cleans your colon, kay rich in chia seeds, ang mga bugana ni sa fiber that scrubs your colon para layo ka sa natawag nga colorectal cancer, no? So din ka pa sa kung magsimple ka ba lang nga kape or magpower coffee ka sa DTX Coffee Mix, nga kape ka na ga detox ka pa. Talking about antioxidant in a cup of coffee, Arya Gabi, DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergothionine ngalin sa gano mushroom, ha? Amuni ang gatawag nga longest staying antioxidant sa lawas ta. It basically has the ability to revive your old antioxidants in your body, your vitamin C and vitamin E, para mausal dayon. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sang yatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para makaputik ta sa manog kape nga bisyuhan.
1: Oo.
2: Sa mga manog kape nga gaaso ng kape, gaaso man ng kamot, no? That's why kung gusto mo kape nga makapahagan-hagan sang epekto sang imo bisyo, amo na ni siya. Or you simply want to look young. Kung gusto mo may gusto mo nga bi magpahuben, amo ni dapat ang kape mo DTX Premium Coffee. Pwede mo ni ma-unleak yung sweeteners ni Stevia. So you don't need to worry about your glycemic index. You don't need to worry nga mataas ang imo blood sugar. Kaya ang sweeteners ang DTX Premium Coffee nga gapabata sa imo, nga gakontra sa mga sa epekto sa imo bisyo is Stevia. So hindi magtaas. So
1: ma-reduce niya, Sir Boy, ang risk go bala sining type 2 diabetes kung mag-inom ka sining DTX Premium Coffee.
2: O, layo ka da. Kaya imbis ang kape mo nga kalamay nga dinasong ginausar, Stevia ang ginausar sa DTX Premium Coffee.
1: Kag isa, Sir Boy, ang isa pakakapi nga manamigid, ining aton nga pre-bio coffee. Kung gusto do buringot ka bala, do medyo permika maakigon.
2: If you're not a morning person, marakita tao nga pagbugtaw, yaga, kulus mood niya. Kulus mood, ha? Isling kape mo, dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang kape nga bugana sa ginatawag nga probiotics, not only probiotics, but spore-forming probiotics.
1: Pero, basi yung Sir Boy, kinanglan nila, islan yung asawa niya. Huh? Basi yung asawa niya, gaamon ng kusang pagburingot, yabla, dapat may smiling face per yung asawa, Sir Boy. Grabe na, suggestion, no?
2: Iba pag yung level mo yan.
1: Islan to yan.
2: Makapatay na yung engineer. Anyway, balik na sa kape, no? Ang kape mo dapat pre-bio coffee, no? Kaya amuning kapadamo sa inyong mga happy hormones sa imo chan, no? Mga serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Kaya don't you worry, why na yung kakapatay ang probiotics namo sa init sa tubig sa imo kape or sa asido sa imo chan, kaya spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. Tandaan na nga lang, pre-bio coffee. Oh. Kung feeling mo yung kulang kagadya sa good bacteria sa imo
1: okay.
2: Chan, hindi ka pero may matunawan, bloated ka, pero may feeling mo do kaluya sa lawas mo, nami man mga pagkaon mo, uy, basi kulang na ang imo good bacteria population. I-repopulate na, padamuunta na liwat with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units ang unod sini per capsule, per serving. Uh-huh. Ano sini, no? To basically give your gut the good bacteria it needs. And don't you worry, sa pag-travel ni sang Clinica Spore Biotics kadto sa imo gut, maagi na sa imo chan, why na yung kakapatay sa asido sa chan, kay spore-forming probiotics ni sila, no? And basically, may kaupod ni siya sa mga prebiotics. May gina-updan na ni prebiotics ang spore biotics para may kanon.
1: Aha.
2: May lunchbox na dala ang
1: may probiotics. May pagkaon sa
2: mga
1: food.
2: Mga probiotics para ma-ubra niya to ang mga ginatawag nga kinalan sa lawas ta. Anong lang mga benepisyo kung nami ang probiotics mo, population sa lawas mo? Nami ang imo metabolismo. Nami ang pag-usar mo sa imo antioxidant. Nami man ang pag-usar sa mga minerales kay vitamina. Alert ang imo immune system. Your gut is the alarm system of your immune system. Always remember that. Okay, if your gut kukulang nisa sa good bacteria, hindi nisa dayon makambal, uy, may invaders sa, remember, tanan-tanan kasulong sa gut mo. Amo na dang gate sa tanan. Ha? So, tanan-tanan yung mga bad bacteria, tanan ka agi.
1: Uh-huh.
2: Before maglapta sa lawas, except kung napilas ka, except kung din siya nag-agi sa imo na lawas. But usually, it's your gut that's guard everything. So, kung gusto mo kampiyon man ang imo, ang gut sa imo, ang walls sa imo gut, perte man ang ginatawag nga klinika Spore Biotics. Mga pinakanami gidiya for me ya. Kapanami sing mo mood. Ganap kapanami sing mo brain health.
1: Okay.
2: Ha? Nami ang production sa vitamin B, no? Mga vitamin B1 to B2 nga gina-produce nila kan to B12 kailan lang sa aton lawas. So magklinika Spore Biotics.
1: Ang introduce kaya sa ila Sir Boy, ining extend food supplement for men. Namin niya sa mga lalaki ng daw luya na malang ila nga kanyon, Sir Boy.
2: Mm.
1: Ah, para ma-happy si Mrs. mag-extend food supplement for men. Sa ginambal ni Sir Boy kagayna, gapanami man ini blood flow. Ah, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nag-promote man ini detoxification. Kaya nga, ang makakalabuas ka, may arasa na natural detoxification process na nag-eliminate sang toxins. Sir Boy, kay mga waste products sa aton nga lawas. So mag-take sila sang extend food supplement for men para ang ila pagid kaugatan matinlo, Sir Boy. Kay nga may nitric oxide ini nga nagapahalog bala, flexible ang imo ugat. Hindi dasig-dasig nga maguba, Sir Boy.
2: Ha? Term na flexible, no? Hindi maging brittle.
1: Oo.
2: Ang imo ugat. Ang ugat mo dapat, ano na siya? Makabaso dilate, makabaso constrict para makapump siya blood. So kung maglitik-litik niya, kag magtig-an niya siya,
1: budlay.
2: Hindi na. Napigaw lang imo blood flow, no? So mag-extend food supplement. Your blood is really important, no? Kaya amo nga dalas ang nutrients and vitamins imo cellula, amo man nga himo sang basura sini. That's why, ha? Kung gusto mo kampiyon imo blood flow, kampiyon man ang relasyon kay misis, kay girlfriend, ha?
1: Uh-huh.
2: Extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, pwede ka man kapamasahe 1 to 2 times a week, no? Ha? Ang sikreto sa masahe is naara man sa Balanios, no? Kung lalo na kung ang Balanios mo DTX liniment oil ang sana oil ng
1: bayan
2: nga, ha? Kaya DTX liniment oil kampiyon nga hagod sini ang init nga ginatag ni sa mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kwa dayon. And it has this relaxing effect. Do spa effect bala sa imo lawas. Mm-hmm. Nga aki aromatherapy sinihabang ginabanyusin mo, gapay relax pagid sa imo. Pwede mo manin mausal kung permi ka may biyahe hilo. Usarin nyo sang DTX Liniment Oil. Tandaan ang ngalan, DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: Wala kita oras, sir boy. Abi mga jutain lang mga parting words. Sobra, sobra na kalalawas na atong timpo.
2: Mm-hmm. So, I just wanna say congratulations again sa akong friend, no, kay Sir Joel Sarmiento, kag sa wife niya, kay Maria del Sarmiento, sa Ilabagong restaurant da sa Talier, ha? Da sa Villamonte, no? Kampiyon ng pagkaon, kampiyon man ang ginatawag niya servisyo, ang ginahatag da sa Talier Resto. Tilawin niyo, sir. And of course, ha, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, da Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and you were going to a weekend, kanalan kampiyon ang lawas na kontra para wala kang kaso, ubos si Poon Kagilanat, ha? Wala problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Salamat sa tanan-tanan sa pagpamati sa ng atong programa. Inviap ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, ha? Kagsang atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat ninyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong balatian, mayad nga aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

mga kalanlawan, gusto mo wala problema mo mabuhinan. Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditri Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Fat liver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
8: K5. K5 News FM.
9: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan makalamho ka apang may pagtulunan rumbuhan sa kalisingko.
10: Ikaw gani hindi ka man magpalabaw
11: pero sa tuod lang 16 na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko kung diskarte ko.
10: Gali ka? Akon, 17 na katawang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
11: Wow! Ay, gali ka?
10: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka panlubong mo.
11: Ha? Ati, basi ikaw kurong ika-18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpati sa akon?
10: Hala, sadya-sadya, no?

0: Bus Rocket, may pamangkot ko blasi mo.
1: Ah, Boy Ramon, kuno utang naman na wala ko gyapon ni sa bata.
0: Nano ka man, bossman. Hindi ah. Parte niya sa gobyerno.
1: Ay, sos, Boy Ramon. Boss? Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhali ng ilabana.
0: Si boss bala mo.
1: Ano ginang pamangkot mo, haw?
0: Sa dingit bala padulong ang lakat sang atong gobyerno?
1: Boy Ramon, do pariho na sang jeep.
0: Jeep na naman?
1: Ang driver lang niyang kabalokon sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
0: Ting pa sa iroya, boss?
1: Ah, ma'am, bala na sila ya kung din sila manahog. Pero ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, nga kung pamangkuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno, daw hindi ginaton mabalaan.
0: Kag nga aman, boss?
1: Kaya nabanta ko, daw pariyo man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kaya ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
0: Oo, gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidyang mabuang, boss?
1: Ah, damo na gani.
0: Kagbisan gani kita, boss? Do mabuang naman kiti. Kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
1: Ah, sa banta ko ya gani, daw wala naman niyang lakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw pinapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ilang mga palad.
0: Ate, sadya-sadya mo sino?

0: Maayo kay ari ka di subong bong bong sansaw ang kampiyon ng surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Bo katigdas gid sa panghambal mo bong sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang adaan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran ng mga media.
0: Mayo gid bong sansaw, kampiyon gid ang imo kumpanya nga bong sansaw surveying company. Dahil dyan, may maleta ka.
1: Sadya-sadya ino?
0: Oh.

0: Secretary Magdalena, kabati ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kun matapos kuno niya ang proyekto sa barangay. Mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumasdasig pa na sa pagluto sa instant noodles ba?
0: Ay, ba? Amo gani, kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya, ang atong drainage project kuno, pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog, alipungoy kagid no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha.
0: Bahala, wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga tom. May isa pagid nga nagambal eh. Hambal pagid sang isa ka kontraktor. Nga kun matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman na yung tinikal. Airport terminal? Di din nun mahugpang aeroplano.
0: Sa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala Burog, mga wala gito pa, no?
0: Hingin, sugit ko blang sa imo ang ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga ka-diskatedor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor tadi nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Sa bagay, may punto ka man.
0: Amo gani yung dapat ang palibugan ta subong Magda. Kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Kasakit ang tiyan.
1: Max for Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
1: Max for Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-klinika.
1: For Biotics.
0: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
1: Klinika. For Biotics.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
7: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: K5 News FM.

0: Erdyan, laba. Kabalo ka nga. Taas gid yung akon IQ.
1: Pila man toto da ko.
0: Taas gid nga, hindi matakos kang matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kung pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot. Wala ka gani, sabat.
1: Pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man kung abot mo na. Pero kabalo, gikuya nga mo itong himoon mo. Kay man, gapagadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka? Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga ha. Amo nang ipanghambal mo sa akon. Daw nga hindi ka bala kong pormehaw.
0: Sabi-sabi ay no.

0: pala sinuli. Aga po na doon. Siya.
1: Ay, o, gani man. Daw ginabantayan niya kung may nagdugang ay isa kabilog sa balas niya o hindi gani nadugangan niya tubig sa baybay.
0: Ay, hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayang yung pagkadalom sa niya, pinsar.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo na ito para mabuligan siya.
0: Una, hindi ito sa paglibak ko. Ikaduo, istorya unto siya kag dapat mag-insindiyo na ito.
1: O tiyan naman pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakablas subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuan sang tubig sa baybo. Ay, hindi gid okay ba si ma-feel yung ginapasakoyan talong kabuang niya.
1: O, ti, ano yung balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo, ya. Kumusta untang utok, ya? Kung may gamay pang nabilin nga kaayuan.
1: At isa dyan sa jay, no? Ay, oo, oo.

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kon. May ihatag ka na sa akon, ah. Ay, hindi sus, ko diya maghalin kon. Hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko, tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko akwarta naman, eh.
0: Ay. Kabalo ka gudya, Mads, no? Kag amo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gig ko diya.
0: Ay, Mads, hindi na iya mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man, eh.
0: Amo gali, Mads.
1: Ari diho, panyo kagresibo sa mga u.

0: yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.
7: Mga abyaan, sunda pag ininyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galing on time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, hi, Galing on time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Pio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Pio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Pio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: May family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Ara mismo!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Katalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
14: Sa isa ka, adlaw,
13: ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay. Namit na git sa akong nga mat.
12: DTX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Excel Food Supplement for Men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Hoy, manang! Ano man ang inyo nga kalduman? May langaw ba niyo?
2: Ay, ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, five Galingawan Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga
5: sumanga buti ka. Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3 Bio.
6: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
5: Correct.
6: Magwinyo say
5: kagaw.
6: Kagaw. When you say latent tuberculosis, amo ni siya tanan abi kita dok. Pati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
5: Ang inundorman.
7: Inbisig ta.
6: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, way kakabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, mag-atakihon
5: niya ka. Hindi pagulat ta.
6: Hindi pagulat ta.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio will hunt them and kill them.
5: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pa si monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
6: Kang nami si
5: Abidok,
6: cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
5: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kaya wala na iya contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
7: Pwede niya, no?
5: Oo. Anong kalainan da?
6: Oo. Doon nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
7: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
6: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
7: Correct.
6: For your protection.
5: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
6: Oo.
5: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
3: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio compare naton sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym ba? Dili magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio
5: makabulig
8: ang MCT sina nagabulig sa aton para magdamo ang aton nga energy.
6: No?
5: Gainit ka pa.
8: O gainit ka pa tapos
5: asig magtuno ang
8: bas mo
5: labi na gitko. Sobrang tambok.
8: O mga buyon mo abi. No amo na kalabanan ginahandom sang ginatuo nga gym ba? Tunawon ang ilang stored fats.
3: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumangguti ka.
5: Mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
7: Energy ka. Ako may arak ko yan.
5: No? Nanoy mo sa Roboy ah.
7: Ang namian ko gito sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromise sila. So, mo nga panahon, pandemya, sabong mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patsyon ko. Without the help of your immune system.
5: Galing kayo butangan ni mo D3 Bio, mabulig din mo immune system.
7: Correct.
5: Pero hindi matamaan.
7: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa ito.
5: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
7: Kaya.
5: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
7: Kaya.
5: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kaya kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin inangapin. Mm. Pagpacheck mo sa imo nga CRP or C-reactive protein, perti kataas, mm-hmm. may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
10: Oh, okay.
5: So ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintoho niya ang tanahan ng mga cancer cells mo.
10: Lalo na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day. Mm. No? Kaya mo ginadapat, no?
5: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, or kahit lanat ka na,
10: every 4 hours.
5: Kumplito.
11: D3Bio. O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health. News D3Bio.
11: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
15: DTX 500. Ito masyon sa barangay
16: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
16: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O si Lourdes Maglupot, alas 31 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya.

0: Ang gid namon sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Dito nga bala mga amig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX
2: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:13 sa udto.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Sa bilog nga probinsya sang Capiz, kamusta kamo mga ka K5? Welcome na sa aton sininga programa. Sa bugos nga Western Visayas. Sa bilog nga Pilipinas, sa mayong adlaw sa inyo tanan. Nagapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas. Sa lilisuan sa inyo sininga mga radyo 100.9. Kag sumuman makita live. Pinagi sa ato sa ring official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayong aga sa aton tanan, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sining nga mga followers, sa aton sining nga mga Facebook followers, like and share.

ang aton sining pag-abi-abi kag pag-welcome na sa inyo tanan. Dari nagapalayag na ang 11 Mbps. Mga balita at public service. Subong adlaw sang Biyernes. It's a stress na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Thanks God, it's Friday.

sa aton sining mga tag palamati, sa aton sining mga viewers, sa aton sining mga supporters sang K5 News FM. Ari na, sige na, padala na kamo sa inyong mga talamyawon o kung gusto ipa-shout out. Diri sa aton sining programa. Sa mga nakatutok na diri sa aton sining programa. Umpisahin niya padala ang inyo sining mga inugpa-shout out dira. Like and share mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad? Mga topiko nga aton talakayon. Mga reports ang aton sining K5 reporter. Kag mga public service. Damo kita karon sa mga talulupang doon nga balita lokal kag subong man national. Kag karon sa mga pangulong dinalan. Sa mga headlines sa aton sining mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad. Yari ang mga dalagko nga balita ang aton talakayon sa mga headlines. Headlines. Posible nga magabulos nga Capiz Provincial Director sang Police Provincial Office ginpakilala na kay Governor Ferdinand Castro. Kahapon mga ka-K5, nag-courtesy visit ang Regional Director sang Philippine National Police diri sa Western Visayas. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director sang Police Regional Office 6. Sa iya sining courtesy visit diri sa kay Governor Ferdinand Castro. Ginapakilala na niya ang posible magabulos nga provincial director. Nasuno sa report naton nga nabaton mga ka-K5 na pagatalusan na ang police si Police Colonel Albert Tapulaw sang bag-o karon nga provincial director sang PNP diri sa probinsya sang Capiz. Kag suno sa report naton nga labaton mga ka-K5 nga inisya ang ukon ang turnover ceremony posible pagahiwaton sa sunod nga semana. So mainit man ini nga ginabi-abi sang gobernador sang probinsya sang Capiz sa nagpadulong kahapon sa iya sininga talatapan. Bantay niyong update ha, diri sa ato sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita, pagpangawat sa Philippine Veterans Office sa Barangay Tisa, Roa City, wala sang blotter record, suno kay punong barangay, Dax Noel Alovera. Nagsulat pala ang Philippine Veterans Office Association sa kay punong barangay Alovera nga kuntani magapahamtang dira sa mga barangay tanod magaruving matapos nga sinulod ang ila sining opisina. Isunod diri sa kay barangay captain na Alovera hindi naman kinahanglan kay since before pagpungko ya kuno punong barangay nagarubing naman dira ang mga tanod. Pero
wala man nagpabalhag sa ila sining blatter o con record sa barangay matapos kaging kawatan ang ila sining opisina mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, isa ka persona na kuryente sa barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Matapos ka nag-viral ining video nga kung sa din mayaras ang nakuryente si Babaw Panisang ilang atop o kung nag-aobra ining isa ka panday dira sa may barangay Intungkan. Doon na sa lawig, yan yung live wire bala. May balon ta karon ng update diri sa aton sa ning pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Sa pihak nga bahin, Roa City Local Government Unit nagpagwa sa executive order para sa hugot nga pagmonitor sang karne sang baboy angot sa ASF. In support ini sa executive order man nga ginpagwa sa gobyerno lokal sang probinsya sang Capiz nga hugton gid ang mga boundary ukon ining ginaagyan pasulod sa mga baboy diri sa bahin sang syudad sang Rojas labi na gid ang mga karne sini bangod sining pagdata sang kaso sang ASF. Pero mga kautoran naton, daway gyapon nagapakita sang ila ka pagkabalaka. Kamanting iba niya, siyempre nakagiman sa slaughterhouse. Na-check man kung bala maayong kemtangan sang baboy, antes sinikatayon. Nagaanta na update diri sa aton sining pagpangalaga diri mga ka-K5. Rally sang Iglesia ni Cristo sa EDSA Shrine naguntat na. Sa pila ni kadlaw nga rally sang INC. Madamo sang mga katapo sang INC ang nagtambong sini mga ka-K5. Ining ginapakigbato nila nga kausa kontra korupsyon. Akuntani ang matutuod lang nga na-involve sa korupsyon ang kasuhan sang aton sini nga gobyerno. So officially naguntat na ang ila sini nga ginapatigayon nga rally. Angot sini nga balita, kaso nga plunder ginpasaka batok kay Senador Marcoleta. Ginpatapos lang ang rally sang INC. Kag may breaking news subong adlaw, matapos nga gindulog na magpasaka na ang Office of the Ombudsman sang kaso nga plunder sa Sandigan Bayan ato kay Senator Marcoleta o kon sa kay Senator Rodante Marcoleta. Bangod na paslawan ini mga ka-K5 nga nagdeklarar sang 75 million pesos nga donasyon sa iya sininga kampanya nga nabato niya antes pa man ang 2026 senatorial election.

0: sunod rin mga ka-K5 sa Office of the Ombudsman nga ginako kuno ni Marcoleta nga nakabaton siya sang 75 million pesos nga donasyon apang wala inigindeclare sa iyang statement of contributions and expenditures o kon ining sose nga ginatawag. Wala man na declare sa iya sining statement of assets, liabilities and net worth o kon ining salen naman. Amo ining basis karon sang pag-file sang kaso sang Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan. Tinapos lang nila ang rally sang INC. Pero I do believe mga ka-K5 nga tiiniyap ginpreparahan na ini sang Office of the Ombudsman nga idawit na ang pangalan ni Senator Rodante Marcoleta. Amo ni kapintas ang aton nga ombudsman subong gani sa aton nga mga public official halong-halong gid kamo. Sa wida nagdeklarar sila sining asalen ang mga propiedad nyo da nga wa nyo gindeklarar sa inyong asalen masilipan gani na sang ombudsman. May mga corresponding penalty na o kung pag-file man sang kaso batok sa aton ng mga elected and public officials. O kagarot na gid sa aton nga pungsod subong no? Daw wala na gid kapahuwayan sang isyo nga nagaguluha. Kaya man nga kung sino nga paglantaw mga ka-K5 tuyo ni sang administrasyon karon nga posible ha nga i-neutralize si Senator Marcoleta. Inig sa gyapon may kang tanan ni sa impeachment trial o kon impeachment complaint batok sa kay Vice President Zara Duterte. Kaman kabalo kamo mga ka-K5 ang ginestoryahan diri subong hindi naya ang impeachment per se, hindi naya ang impeachment trial or impeachment itself, it's number games. Numero na di ang ginestoryahan karon sa Senado kay kon mangin madamo na ang yara sa majority. Ma-neutralize karon ang minority, mas may dako gid nga tsansa nga ma-impeach ang vice presidente. So it's number game karon ang ginapatigayon, numero na diyang ginistoryahan. Isa nagligad to, may mga senador man gani nga dawit sa pila ka mga anomalia nga suno to sa Malacañang. Ginaluto na nila ang kaso kontra sa duha ka mga senador nga gulpi lang nag-over the backod, nag-upod sa mayoriya, eh, subong kundi naglinong, subong naglamig ang isyo sining duha ka mga senador. Particular sa kay Senator Chis Escudero kag kay Senator Joel Villanueva. Pag-over the backod sang duwa, kumalma ang isyo. Kagamo na gid sang pungsod Pilipinas. Amo na kung kisa nga mga kabataan lang ang mga minor. Duwa na ginagasunod ya sa aton nga mga katigulangan. Kay mismo, kung kisa nakikita Manila, nga daw masabad na gid ang Pilipinas. Nagahimo man sila sa ilang desisyon. kumalma kag lumamig ang isyu batok sa duwa ka mga senador. Ining balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Arya man na, meet niya mag-inom sang DTX Coffee Mix nga kape. Mainit-inita nang imo sini nga sulok-sulok. Makakape ka na, ma-detox ka pa. Makapakalma niyang DTX Coffee Mix sa imo. Kundo matyag mo nagataas imo nga blood sugar. Bangod sining Ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Makapahagan-hagan, makabulig, hatag proteksyon sa lawas ng tawo. Kaya makapanubo pa sa blood sugar level sang aton sining mga ka-K5. Kaga kon kamo kung kisan ba tiyagan mo nga mag-inom ka, magkaon ka kung kisa kung gabi, damo imo nga nakaon, mga sari-sari lang nakaon mo. Pagkaga wala mga ka-K5, pag-inom mo sang DTX Coffee Mix, pabuhino niya gid ka mo. Palimpyuhan niya gid ka. Ma-detoxify agid ang imo sining at tiyan, imo sining alawas. Amuni ang pwersa sang DTX Coffee Mix nga makahatag bulig kaayo sa lawas ng isa katawo. Alright, palikantang iban pagid ng mga topiko, iban ng mga balita. Report sang aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad. Balikantay ni tanan pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Ethereum Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Dila na subong imo
8: sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Superman for men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavawaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for men.
17: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
7: DTX 500.
19: Mabahal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Madalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagabaing increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
22: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Marie. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
27: Ah, Marie, may ara man sila to gali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
0: may puso.

sa inyo sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. So dali lang gid ining balita ginadulong sa inyo sa The Power Trio. Sa aton nga mga ka-K5, nag-ulan-ulan ang aton sini nga tiyempo. Kung nakabatsyag ka mo nga daw, medyulag na ton ka mo, masakit ang inyong ulo, pero may ka mo nagapangatsi, laban-laban mahina na o kung nagnubo na sina ang inyong immune system, mga ka-K5. Kung nakabatsyag ka mo sina, mag-inom, magtumar, maggamit sang Mighty C. Mighty C Immunity Booster, mga ka-K5. Laban-laban pag humina ganing inyo sini nga immune system, amo ginang mabatsyagan nyo. Dumidulag na ton kamo, gagwa ang init sa inyo sini nga mata. So maggamit na sang Mighty C, mga ka-K5. Kag kung gusto nyo pagid protektado ang inyo sini nga lawas, kaga kung gusto nyo nga mas mabaskog pagid ang inyo sini nga lawas, maggamit, mag-inom, magtumar sang antiviral specialist ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, may arani sa komponent sang virgin coconut oil. Sanguna ang virgin coconut oil sang chimpo blanga daw kasagsagan gito sang COVID-19 ha. Damo ga pinangita sini nga makakakas sang virus sa lawas sa isa ka tawo. Amo ni ganing adlaw ni siya ang D3 Bio, maka K5 nga viral specialist. Kay ginabato anya ni ang kagaw sa lawas ang tawo na nagasulod sa lawas ang tawo, maka K5. Soft gel, mahapos lang imnon, kag barato pa. Sumong man sa mga ka-K5 naton sa aton si makauturan nga nagabatsyag sang komplikasyon sa ila sining alawas, ining nagasaka perme ang ila sining blood pressure, kag nagasaka man ang blood sugar level nga kung kis ati hindi tagin mamonitor, amo ni kung kis ang aton sining problema no sa aton sining kayong lawas nga daw mabudlay gid i-monitor ang aton sining blood sugar, kun diin na asta kun ano nakataas o kun naganubo bala nagataas ang blood sugar level sa lawas ang isa ka tawo. So ang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, amo ni siya ang makabulig kuha sa komplikasyon sa lawas ang tawo. DTX 500. Isa maluya lawas ta, kulang pa ta kung isa magkaon sang utan, lipat man ta magkaon sang prutas, kulang sa ersisyo. Mugin ng kisa, nag-komplikado gid ang komplikasyon ba lang nga ginatawag, gagwa gina sa lawas ang tao. Maggamit, magtumar, mag-inom sang DTX 500. Amo ning Power Trio, mga ka-K5, ha? Nga ginahatag naton sa inyo para mas powerful, mas protektado ang lawas ang tawo. Initanan ang sarang ninyo makita mabakal sa malapit nga butika sa inyo sining lugar. Kag available gid sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT.

0: Alright mga ka-K5, diri na kita karon sa detalye sa paghatag naton sang kabuhi sa mga ginpang headline naton. Unaunta ang report sang aton sining K5 reporter ining ginpatagayon nga press conference sang nagligad nga adlaw nga plano sang DepEd nga lockdown drill sa mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz kag posible patigayonon sining nga bulan sang Hulyo. Sa detalye, yari ang report upod sa kay ka-K5, Darren Henson. Standby!
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren, with your report. Please come in.
2: Yes, no, ka-K5 Al, posible nga magpatigayon sang lockdown drill ang mga pampublikong eskwelahan diri sa aton sining nga probinsya sa may kang tanan man ini, no, sa bangod man gani, sa pilaman ka mga violente bala nga mga insidente nga nagkahinabo sa pilaman ka bulutuan diri sa aton sininga pungsod kag ang pinakadako diring insidente among shooting incident sa sulod mismo sang eskwelahan sa may Tacloban City. Kag ining lockdown drill ka K5AL gindungan man ino kadungan man sa pagselebrar sang National Disaster Resilience Month sininga bulan sang Hulyo. Ini ang ginpahayag ni Ma'am Glenda Marie B. Botin, ang DRRM Project Development Officer 2 sang DepEd Schools Division of Capiz sa ginakandak nga press conference sang damlaglang may kang tanan gani sa ang gininalaan dito no parte sa seguridad sa mga bulutuan kaki-5AL kag dito hindi lamang ang aton sininga DepEd ang ara kundi ang Philippine National Police Capiz ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pa nga mga a partner nga ahensya sang aton sini nga gobyerno kalabanan no ining mga ahensya nga may katungdanan man sa pagresponde sa tion sang emerhensya kag mga kalamidad. Suno kay Butin naibaluan nga ti masamig ang ginapatigayon sa mga eskwelahan ang ginaanarana no nga ginapractice sa eskwelahan among earthquake drill apang ang ining lockdown drill may mas malapad pag ini siya nga katuyuan bangod kahandaan iniya sa anuman nga posible nga katalagman o kon mga violente man nga sitwasyon nga posible matabo way maginapangayo sa eskwelahan. Kaya itong natabo sa Tacloban City wala gito mapanginamanan nga daan kung makitaan man aton sa video nga dan kaki-5AL daw nagkinagual na bla
0: hindi preparado nga aton DepEd.
2: Yes, no? Kag pinagi sa sining lockdown drill mahibaluan no kon ano ang ila sini nga dapat himuon para hindi magdamo balang casualties no kag mga mapilasan in kaso nga may mga shooting incident man way man nato na pangayo kating natabo to gani wala man to ginalauman way man na pangayo to sa Tacloban masyado no kaligwa ang seguridad kaki-5AL sa nasambit nga bulutuan kag wala ma-practice no ining lockdown drill no nagsala na mangina mga school personnel. That's why amo ning mga pilaman ka mga leksyon bala kung na lantaw man ang munang sitwasyon nga dapat tanan nga mga eskwelahan diri sa Pilipinas ang preparado ka K5AL.
0: So ining lockdown drill ka K5 Darren hindi lang niya para sa preparasyon sang calamity.
2: Yes.
0: Nga mag-aabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas o sa aton man nga lugar sa probinsya sa Capiz. Kundi lakip na ini ang mga nagakinabo karon nga preparasyon kung may ara gin man sa mga violence nga magluluntad sa mga eskwelahan.
2: Yes, insakto ka kaki-5AL okay. No? Amo gina ang katuyuan kay hindi lang isa ka mga violente nga insidente ang natabo, no? Magluwas sa Tacloban City may pipila pa ka mga stabbing incident na tabo man kaangay na lang dito sa may San Carlos City no sa Negros Occidental sa General Trias sa Cavite.
0: Sa Cavite itong oh. Pinamuno yaman ng mga classmate to.
2: Oh, so sa sining press con masyado ka lapad no maging pang istoryahan hindi lang no sa kung may mga shooting incident no pamangin sa kung may mga stabbing incident dira nga makahinabo no balang dapat himuon sang mga school personnels no kay ti hindi malikawan ka K5AL. Although nga ti sa mga school personnels naton is professional, pero kung kaisa do tawo laman kita gakalipat kita bala kun ara na ang aktwal nagasala, nagapanik. So mas maayo nga ma-refresh bala sa mind dal paminsaron sa aton sininga mga school personnel kag mga kabataan man kaki 5 alcon ikanda kinari pamatian naton kabayen sa aton sininga interview ako na sa pahayagali no sa press conference ni Ma'am Glenda Maributin kung ano ba lang himuon no kung may ara sang lockdown kag ano ang kinalain sang lockdown sa lockout no kaki 5 Roldan. Ari si Ma'am Glenda Maributin ang DRRM Project Development Officer 2 sang DepEd Schools Division of Capiz.
3: Ang lockdown drill is actually another type of drill for a very specific hazard. We all know na nagkakandak kita, pero it's an earthquake drill, fire drill. But ang lockdown drill is for shooting or any danger. Nasayabi, tuwati sila eh, we have the lockout and the lockdown. When you say lockout, ang atong threat is outside of the school premises, outside of the gate. Pag lockdown, pareho sa atong nga, sa Tacloban nga incident, nakasulod na mismo within the school premises. Now, ang lockdown nga protocol is simple lang. Ano ang hinuon naton during when the lockdown is announced, ano ang himuon naton before, pag-announce, during, and after? Now, sorry, as you can see from here, amun siya basic langit nga principle sa ano, ang procedure sa lockdown. Kung na-announce na na may threat within the school, ano ang mga basic na dapat tandaan sa atong teachers at sa atong lawyers? Stay calm. Immediately enter the nearest safe room. Lock and barricade doors if possible. Isarado ang mga bintana. Kung pwede sa hand, pati sa kurtina para hindi makita sa atong shooter. For example, shooter kita. Hindi makita sa shooter kung sino ang nasa sulod. Patyo ng suga, ha? Mapalayo sa door. I-protect nila self by hiding under the table or under sa chair. After sila, make sure yung naka-silent at kanan para hindi mabalan kung sino ang nasa sulod. Now, during the lockdown, it is very important to remain silent. Do not open the door unless instructed by authorized personnel. When we say authorized personnel, we are referring to the PNP or the barangay security. Follow your teacher or emergency coordinator, stay away from the windows and doors, and do not leave until the official declares all clear. Now, after naman sa maklear, ano ang himuon naton? Specifically, anong himuon sa atong nga learners kag teachers? Exit kami when instructed. I-account mo ang mga bata. Basi may nadula dira. Basi kung may naigo or basi kung may nadisgrasya. And then, kung may kinaklanon kita ng emergency first aid, pag-ahimuon na naton. Kung kinaklan naton nga mag-reunify, ma-release natin ng kabataan, ano yung mga natin, basi may kinanglan kita ng PFA, we will do that. And then report any injuries and follow school authorities for instruction. So basically, ang kaya ay bahaya sine, kung ma-earthquake, magwa sa classroom, hindi naman siya hindi magwa kung hindi pa safe ang premises. So this is the procedure that we have to educate all of our schools in case may anak a friend within our school premises. So this is the lockdown protocol. And we will have the lockdown drill. If possible, okay, we will have to conduct an orientation. I-refresh natin ang atong mga schools sang agias niya procedure before kita magdagdag sa April. And also, this is in celebration or participation of the National Disaster Resilience Month. Thank you.
2: Nabatian, no, kaki-5-al, si Ma'am Glenda Marie Butin. So, amuna, no, ang importante dire is para mahibaluan lang yun, no, sa ngaton sining mga manunudlo kag estudyante sa tiyon, no, no, may mga bayulente nga mga insidente sa sulod sang eskwelahan kaki-5-al.
0: Lockdown drill, dapat siniya may person in authority gid o kung mas manami kung nag-tandem sila or nag-tie up sila sa aton mga kapulisan. Ang
2: yes.
0: Expert gid balaya nga mo mag-explain sa aton siniya mga maestra. But anyway, gaan tala na isang dugang pagtamod naton na kay K5 Darren.
2: Okay. Report para sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si Kaki 5 Darren sa Lomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Darren Henson sa imo sining report. Dugangan talang ni mga ka-K5 kay may ara kita sang nakita diri nga dapat gid man nato ni paintindi ini sa aton nga mga estudyante, mga manunudlo ining planong lockdown drill sang aton sining DepEd or Capiz Division in order nga mapreparahan naton kag kabay pa ngay waya sang may matabo kagway tanag ginapangamuyo ining mga schools violence nga nagakainabo sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Dali lang gid balikan ta ini tanan kag dugang nga report sang aton sini mga K5 reporter diri sa aton sini nga pagpangalagad dugang nga mga topiko kag public service pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
4: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila naman yung sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
1: DTX 500.
6: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
7: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
6: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay. Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
1: DTX 500.
8: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka kapsol, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-namit, nag-git sa akong nga mata.
1: DTX 500.
6: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini klinika natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
7: Yeah, one kakaon ang pulo.
6: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
7: No, ganun lang dito X500. In-extract, insulod sa kapsula.
6: Amo ini karon ang aton nga DTX500.
7: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong blood pressure.
6: Husto.
7: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
6: Polyphenols.
7: Isa pa sa mga makabulig sa DTX500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
6: Husto.
7: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan taw balatian sa kurason.
6: Isagid
7: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
9: Correct.
7: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
1: DTX 500!
10: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tilang imo blood sugar sa una?
10: Sobra 300.
6: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
10: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
12: Police station. Number one, most wanted person sa Region 6 arrestado sa Aklan. At 196,000 halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arrestado.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinilala ng Canadian Prime Minister, Minister Mark Carney, ang malaking ambag ng mahigit 1 milyong Pilipino sa Canada sa pagpapalakas ng ekonomiya at lipunan ng bansa. Ayon sa kanya, nasa mahigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulong sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya, tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musika, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian na matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Richie Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang matatag at masiglang Canada.
1: YTC Network News. YTC Network News.
12: Samantala, 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayana. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
13: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape.

0: sanhi ng nangyaring insidente.
1: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Garden fire truck isinailalim sa pagkukumpunia. BFP Zamboguita hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin. Teka K5, Shara Humilio.
5: Ipinaliwanag na Senior Fire Officer 3 Jovi Mor Torres, pinuno ng BFP Zamboguita, ang kanilang naging operasyon nung magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon nung nakarang Miyerkules, kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente nung Enero 2026. Haba ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasan maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agarang tulong sa mga kalapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon ang kanilang tanggapan at binanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
4: At suspek sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang Bohol sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
6: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspek sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspek sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatandaang dinukot ang mag-amang Bohol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangina sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksaki ng talibong sa San Remigio Antique. Balita hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
7: Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibong tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2 sa sityo Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Siegfried, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nagiinuman, nais magpahinga ng suspect ngunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Remigio MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Para sa Mighty C Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
2: C Network News.
3: Mighty C Network News.
4: Gayun din lalaki na tumagat pumatay sa isang minor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa atin ng K5K Buscaino.
8: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa minor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon. Habang nagsasagawa ng malawakang manat operation operasyon ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner

0: biktima ng tatagain o manunya ang partner. Humarang si Dina at kinamaan ng sugat sa likod ng bahagi ng ulo sa sityo na taring barangay Dagong Dalaon, Talakag, Bukidnon noong Hunyo 28 ngayong taon.
1: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: IDC Network News.
3: IDC Network News.
4: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
5: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sityo Pula, Barangay Dalagsaan, Libakaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libakaw. Naresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, naaresto ang suspect isang araw lamang matapos may labas ang warrant of arrest. Sa kabila ng mahirap na lokasyon ng pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng cellular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng motoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
4: Gayun din 196,000 na halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Gilbert Basho.
6: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumisponde sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:40 ng madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas sa mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,588 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito, si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11 anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo. Bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang muka habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailana sa Ontario, Canada kung saan isang paniki ang napunta sa muka ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o sugat at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Justin Kess, kay K5 Ray Almudal at kay K5 Jonathan Sabana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bongso.
8: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mag 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas.
9: 11 Mbps.
8: Well, mga ka-K5, dali lang gid kay kadamo disang mga gusto gid mag pa-shout out sa aton sining mga ka-K5. Standby sa aton sining mga ka-K5, no? Kay mayara karon sang ginapatigayon nga drug by bust operation, no? Try ta kontakto nato sining K5 reporter sa sining mga tinion para maghatag sang dugang detalye sining drug by bust operation this time. Naka-standby na, ara na partner. Okay. Ari na si ka-K5 Rodney Dalanon. I-check ta sa line number 2 sa aton sining update sa ginapatigayon nga by bust operation. Ka-K5 Rodney, with your report, please stand by.
9: K5 News FM Live Report.
8: Ka-K5 Rod, with your report, please come in.
10: Ka-K5 Alam, direkta diri sa Manyo Road, Barangay Banica, Rojas City, kung sa diin subonggid lamang ang mga tinak na ginpatigayon ang isa ka drug by bust operation sa isa man diri ka babae. So, Ka-K5 Alam, sa impormasyon nga ato diri nakuha sa lugar, iaini sa nga pili yung operation kag ang subject person ang ginkilala diri kay Ligaya Anjano, no? Isa ni siya ka HBI listed man ka K5 Alan sa Provincial Priority Target List sang kwan pa ni February 17 siniman nga tuig sa aton silingan na ibaluan na halin diri sa mga otoridad nga ginpakigbayan nga mga impormasyon kag ka K5 Alan, ang ini nga subject person na no, madugay-dugay naman nga ginamonitor sang hindi lamang sang mga barangay officials bangod nga lakip pa din siya sa badak watchlist kundi mismo sang mga kapulisan. Kag ini gani ka K5 Alan sa impormasyon diri nga nakuha ta man sa isa ka barangay kagawad ginpahayag sini nga hindi ini siya sang dalayon gid nga tumandok sang barangay Banica, no? Kundi kun ini siya taga Iloilo. Apang sunod diri sa isa kagawad base man sa ila sini nga datos masobra 15 anyos na ini nga nagapuyo man diri sa may barangay Banica. Kaga na confiscar diri sa possession sini ka K5 Alan sa mga kapulisan sa sining kay alias o kon kay Ligaya o kon Ligaya Anjano ang duha ka sachet sang transparent plastic sachets containing suspected shabu sa posisyon niya na ini. Pero ka K5 Alan antes ina, no, ang nabakal diri mismo sang pulis nga nagpakuno-kuno po sir Bayer, isa ka heat sold transparent plastic sachet nga mayara sang ginapatihan sulod nga shabu, no? Asa amo ni siya ang buy-bust item. Kag ang 12,000 pesos nga buy-bust money kalakip diri ang 11,000 pesos 900 nga budol money ka K5 Alan. No, kaga iban pa nga mga non-drug items ang nakuha sa iya sini nga posisyon. So amo ini ang kakipaybalan, no, ini nga subject person nga ginapahayag nga ang iya sini nga operasyon hindi lamang diri sa Rojas City itself kundi sa iban pa nga mga kabaranggayan na ka K5 Alan kag amo na gani hugot ini nga ginmonitor man sa mga kapulisan kag sa subong natigayon ini siya nga madakpan pamaagi man sa drug by bust operation nga ginpatigayon kun sa diin ang nagapanguna diri ka K5 Alan amo ang kapi sa Provincial Drug Enforcement Unit na kaupod ang Rojas Component City Police Station.
8: K5 Road. Mga pilang edad yes, yan pilan ng edad?
10: Ang edad ka K5 Alan.
8: Yes, so. Ang edad pila
10: yes, na? Yes, K5 Alan, no, 49 anyos ang edad sinisang among subject person. Kaga, managani, nag-a-star in siya sa subong na sa barangay Banica, Rojas City.
8: High value individual ang pag-identify sinisiya ka K5 Rodney.
10: Correct ka K5 Alan na high value individual ini siya kung sa diin gani ang nakuha sinisa iya ka K5 Alan ariho ang street prevailing price ang nasambit man nga o kon ang no ka K5 Alan na salamat gali recall ko lang tatlo ka sachet ang ginapatihan shabu ang nakuha sinisa iya sa subong sa ginpatigayon man nga drug by bust operation na. Kaga ini kakakipay ala na gindala na ini siya sa tubong man sa Ruat Component City Police Station na para sa dugang sininga dokumentasyon man na kaga natala na ini siya nga pasakaan sang panumbungon na nga pagpapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: So, anong reaksyon niya? Saan din na dakop ni siya ka K5, Rodney?
10: Ka K5, ala, no?
8: May hibi-hibi. Why?
10: Wala man sang hibi-hibi portion ka K5, ala, pero kahit ito ang makaluluoy na tulukon, no? Sa nga initial lang ginarikisa na sa mga kapulisan na kagi na inventaryo ang ginpangkuha na sinisaya ng mga pagkabutang ka K5, ala, na no? Makambal ka na lang, no? Ang makaluluoy tulukon, pero kahit siguro, kakita bahala na, daw makabal man kita sininga deserve man sang sininga mga tao nga nagapatigayon sininga takpon sila sang kapulisan bangod nga ti ang kapulisan na nagapahanobdob naman sa mga tao nga nagapatigayon sininga unta to na samtang may tiyempo pa. Ati kaya wala ka pamati, no? Deserve in hindi nga madakpan sa subong kakita bahala na. So makaluluoy tulukon ang iya sininga kaimtangan.
8: Original address siya gani, kakita bro, taga din gini siya.
10: Ang original address base diri sa isa ka barangay kagawad ka K5 Alana, Iloilo, no? So taga Iloilo ini siya. Kagang dugang pasang nasambit man nga barangay official nga naga tisigo diri ka K5 Alana, no? Nagupod sa sining operation na inabakal niya daw ang balay nga ginaistara niya subong. So bali nabakal niya madugay na kaga kung sumahon yara sa 15 anyos ng iyang pag-istara diri sa may barangay Banika, Rojas City, particular diri mismo sa New Road sa K5 Alana.
8: Mm-hmm. Dugay na gimani siya gina-surveillance?
10: Yes, ka K5 Alana, wala lang ma-specify ni barangay kagawad. Ang yes, ni man nga kadugay yun, pero kahit ihambal ni kagawad, malawig-lawig na gid. Ka K5 Alana nga ila inigina monitor, kaya kaangay gani daw may lain gid nga nagakatabo sa sininga lugar. Kaya dito natukiban nga amo ni si Ligaya. Si Ligaya andyan, no, ang may lain na nga ginapatigayon. So, dari ka ganay na-confirm gid ka K5 Alana, no, pamaagi sa sininga gani nga drug bypass operation nga nagaduso ini sang illegal man nga droga.
8: Sino nga rada nga barangay official ka K5 Broad? May rada witness ng mga barangay official?
10: Sa subong ka K5 Alana, no, nakalakat na ini siya bangod nga nagtakpos naman ang inventaryo kag ang subject person gindala na sa police station na ka K5 Alana. So bali wala na diri sang tawo subong sa siniban nga balay ni Ligaya ka K5 Alana. Pero may ari diri barangay kagawad ka ina nga nagkuan nga nagupod sa siniman nga bypass operation nga ginpatigayon na sang mga kapulisan.
8: Ah, sige. Okay, K5 Road.
10: Report para sa pagpang... Yes, K5 Alana.
8: Sige, proceed. Proceed.
10: Report para sa pagpangalagan sa 11 Mbps, direkta diri sa may New Road, Barangay Banika, Rojas City. Ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Capiz, K5 News FM.
8: Madamong salamat ka K5 Road ni Dalanon. Sa imo sining report, iningin patagayon nga drug bypass operation mga ka K5. Bao nilapta mo pa ding imo yang baligya nga droga di sa Rua City. Kay suno sa report ni K5 Rodney, ang original address ining nanibitan nga subject person mga K5 dito ini sa siyudad sang Iloilo, kung taga Iloilo City ini. Pero madugay-dugay naging mani ding nagapuyo sa bayan sang Rua City ho. Dire ya pa ginlapta ang iya sining droga mga K5. Dugay na gimani siya nga gina-surveillance, no, sang aton sining mga otoridad. So subong tiklo gid, ha? Amo na ni kid subong ang kampanya sang aton nga mga otoridad kontra illegal nga droga. So ang dugang la sini karon nga detalye ining pag-aresto sa kay Ligaya nga gina-consider ini high value individual mga ka K5. Matapos ini siya nga gina-sulod o kung gindakop sang aton sining mga otoridad gindala na ini karon dito sa police station. Nakuhaan sang suspected shabu ang nanabitan nga suspetsado. Tani i-try ko nga makontak, no, ang ila sining barangay official ang muding pamangkot kuni kagina kay ka K5 Rodney kon may ara sang barangay official nga nag witness dito. kay Checo kunang barangay Banika nasulod gapon ni sa hindi pakliing barangay diri sa Rua City kon illegal drugs ang paghahambalan mga ka-K5. Kay so far siging pagwa nga report sa ato sa ring PDEA may mga barangay diri sa Rua City nga hindi pa drug clear. So ini mga ka-K5 ang nadakpan karon nga gin aresto kag indakop sang joint elements sang kapis sa PPDO kag amoning lead unit naton kag nagsuporta diri ang Roa City Police Station sa gin kandak nga bypass operation kag may mga droga diri nga nakuha sa nanabitan nga persona kon subject person. Babayi pa ha, mga ka-K5. Wala na ni karon niya may ginapili nga pagbaligyan na isang ginadumilian nga droga. Babayi pa ang subject person. So, kwaon ta ni karon kag ihatag ta ang dugang update diri sa aton nga pagpangalagad o kon pila ka mga public affairs program sang K5 News FM mga ka-K5. So, standby dra karon sa dugang naton nga mga impormasyon nga igahatag sa aton sining K5 reporter. Dali lang gid no? Kay may ari diri sang nagapa shout out pa before kita mag-proceed sa pila naton ka mga topiko kag mga reportery from Lisa Barrientos, mayong udto ka K5. Nagapamati kami diri sa Tambak, Colase, no? Sa kay Rakis Mulo, mayong udto sir. Nagapamati kami diri ni Noynoy. Si Papang Rakis Mulo. Okay. Saka from Rodolfo Abilarde, mayong morning, Sir Alan. Thank you so much, good. No? From Bernadette Omitin, Calzado, mayong udto ka K5, Sir Alan. Nagamonitor na sa mga balita mo. Okay, thank you, good. Nakatutok na. From Joben Bakaling, mayong udto, Sir Alan. Okay, mayong udto, Sir Joben. From LC Acuña, mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless. Thank you so much gid manang LC sa imo no. Kaga sa iban pagid naton nga mga ka K5 from LC Acuña, TC Blances sang Balatukan Panitan Capiz. From Jenna Anvil Siloso. Mayong pagpanyaga ka K5 Alan, loud and clear sa shop sa Loktogan. So mayong udtogid, no? Dira sa inyo sa Loktogan. From Rodolfo Ibanghilio Jr., good noon ka K5 Alan. Okay, thank you so much. Good noon man. From Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan. And sumuman sa iban pagid naton nga mga ka K5. From Patrick Matias Robles. Mayong hapon, K5 Alan, Matias Robles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Robles family. Kaga from Bina Villaruel, mayong udto Sir Alan. Okay, thank you kaga mayong udto man sa inyo. Nakapanyaga na kamo. From Louis J. Dimo. Kag Sinalin Pinikito Tabige from LC Acuña watching from Kapagaw, Panitan Capiz. Thank you, Gid, and God bless. From Elmer Buckley Bertoldo, mayong udto K5, greet ko lang, family ko, Pani Junjun, Iji Boy, Elmar, Idolin, M, Yana Kulit from Lantangan, Pontevedra Capiz. From Giselle Marco, good morning sa family ko, Jela. May si Jay from Giselle Marco, sang Barangay Lunoy, sa Pian, Capiz. Kamusta ang mga taga Lunoy sa Pian? From Randy Farinas, hi, good noon. Ka K5 Alan, watching from Barangay San Antonio, Tapas, Capiz. All the way from Tapas. No? Nga nagalantaw kag nagapamati gidri sa K5 News FM. From Jojo Civilino, hi, and hello. Okay, mga ka-K5, dugangan tapagid ini diri sa aton sini nga pagpangalaga di banyo nga ginapa-shout out, ginapa-tamyaw diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang nga mga report kag public service dali lang gid. Liog ko danay partner sa aton sini nga public service announcement. Halin ini sa Capiz Electric Cooperative. Ini schedule power interruption nga gusto ipa-announce sa aton sini nga Capelco. Mayara sa nga power interruption was or July 5 Sunday rather, no? Domingo ini nga adlaw, July 5, 2026 Domingo nga adlaw. Ang oras ang power interruption alas 5 sa aga tub-tub alas 12 sang hapon. 5 a.m. to 12 noon. Affected areas whole of Roja City, bilog nga Roja City except Barangay Adlawan, Liong, Bago, Luktugan and Barangay Ulutayan. So amo na ang affected or ang affected nga area no Roa City except sa ginlawag naton nga mga barangay. Affected areas sa mga municipality amo ang municipality of Pontevedra, municipality of Evisan, portion barangay of Panitan, portion barangays of Panay. Ang rason diri sa scheduled power interruption, ang National Grid Corporation of the Philippines NGCP will de-energize Panitan Transformer 2 and 3 and preventive maintenance servicing of 138 kV bus 3 transmission line. Ang nagapahibalo, Engineer Edgar Diaz, Acting General Manager. So take note, sa aton mga K5, diri sa Roja City, may power interruption halin alas 5 sa aga, tob-tob alas 12 sa hapon. Kag sumuman sa mga neighboring municipality like Pontevedra, Evisan, porsyon sa mga barangay sang Panitan, kag porsyon barangay Panay, maka-experience man sa schedule power interruption. So amo na aton sining public service para sa aton sining karon mga ka-K5 bangod sining power interruption. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad dugang sa 11 Mbps program. Balikan tang dugang mga topiko report pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
7: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
13: Mga butika.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
15: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
15: Mag-DTX 500 na.
16: Masaminig ka palatian?
15: I-DTX 500 mo na.
16: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
15: Mag-DTX 500.
16: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura?
15: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Ilan itong score ganit?
19: 470.
18: Nagtiko 2
19: sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
17: DTX 500.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
27: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
20: DTX 500.
28: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
31: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
32: Dry eye, pirmiga katul, imu mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
20: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
20: Yung may D3!
21: Mabakas mga butika.
20: D3 Bio!
34: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
20: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
20: K5 News
35: FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow, my puso.
0: balik diri sa aton sa ning pagpangalagad sa 11 Mbps program 37 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.
1: 11 Mbps.
0: Well, this time mga ka K5, ibubo tanadugang ang mga reports ang aton sa ning mga K5 reporter kadamo sa naga kahinabo subong damo sa mga balikta subong igadulong naton sa aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga viewer bangod sining mga update nga nagkahinabo sa kabilugan nga siyudad sang Rojas. Naka-standby na mga ka K5 si K5 Myla Vasquez Fuentes. Angot ini sa development sang ginsulod ang Philippine Veterans Association's office diri sa Barangay Tisa, Rojas City. Sa interview sa kay punong barangay Alubera, nga wala pa man nakapabalhag blatter ang mga complainant dito sa ila barangay kag mayara sang request ining Veterans Association sa Barangay Council. Kung ano ini ang request nila, kag kung ano ang mga development, yari ang countdown sa report ni ka K5, Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Myla, with your report, please come in.
2: Dismayado ka K5 Alan ang mga presidente sang isa o Veterans Figuring Fund of the Philippines matapos nga ginsulod sa ang kawatan ng ila sining opisina sa ang damlag lang. Kung din nga pagpapigaangot kay Sir Eduardo Bitito Sr., iyan naging pahayag nga nakabo ang insidente sa nakaligyan ni Adlaw kung sa din pag-abot ni nila sa ilang opisina na Talupangan na nagalalakta na ang mga kagamitan sa ilang opisina tubungan ng mga dokumento pag ginapatihan na pinagi sa pagbengka sa mayor kapertahan na tigayon na makasulod ang mga suspect. Magluwal sa kritikas na kita sa pagpasarok sa mga ila sinagaya ng mga kliyente magkasulod sa opisina, wala naman sa ibang pangas kagamitan na napuha ang suspect. Sa dugang padiri na ininaang ikatatlo ka beses na tiyon na nasulod o kumakawasan ng ila sibing na opisina kay sa una sa ikadua na beses na kuha diri sang kawatan ang masobra 30 sa mga plastic chairs sa duha sa electric fan. Kaya sa subong naman dayon na sulit naman. Kaya din ka akig pa sini o din ka subo but matapos na nagbilin pa sa higko ang suspect o kung may mga kaupod pa ini sa guha gid mismo sa ila siniang opisina. May baluan man na mayara sa gintamtang man niya closer sa television sa area o kon mismo sa mayor gid niya pertahan. Pagaling kay ginkuha ini sa K5 Alan, so diri no, nagduda sa posible sino diri na sa halos or ano na sinado na ang area no, sa ila siniang opisina. Tapos ginayon man sila na nagpakigangot sa talatapan sa Barangay Tiza, Roman, sa Rojas City PNP. Agad na mag-request na kung mahimo sa kadagabi, magpatigayon sila sa roving. Agad mahibaluan kung mayara sa mga pila ka mga grupo o kung individual na nakalibot pagdatahimo sa kapitinya ng aktibidad. Kaya natin kabahin sa interview kay Mr. Eduardo B. Tito Sr., ang Presidente ng Federation of the Philippines.
3: First naman nga plan, first na pagransak nila dire, doon lipat na ko sa pizza ko, no? Pero natandaan naman dire, ginaransak nila every Sunday, siguro sa gabi, ay pag-abot naman sa Lunes, nagalalakta na among mga gamit rin kag ginbring ka ng among mindo.
4: Mm-hmm.
3: As well as sa likod namon, ila pag ito ginbring ka man.
4: Mm-hmm.
3: Kaya ang pangiro na pagbring ka nila, naupod ang kadina namon, ay nagkililiko ang mga kandado.
4: Mm-hmm.
3: So pag sulod na mo, nagalalakta na among gamit ko rin sa sulod.
4: Mm-hmm.
3: So wala man sila ang tuloy makuha, kaya yan ang kasama. Kaya puro mo na kaliliro blakad. Natukiba na mo, na ang among duwa kay Ipukpan, na dula na. So, amo to ang primero nga gamit nga nadula namin diri sa sulod. Kag sa ikaduha nga pag-ransak nila, ikuha naman nila ang nabili ni isa ka electric pan plus mga bangko namin nga ginhatag sa amon diri ni board member ng Daytree na Herman Base. Yan gani, kaibanan nga ginhatag diri sa amon. Plus, pititas nga nabilin ni si Arlene, kaya siguro mga kaabot ng mga 1,500. So, amo itong nakuha nila. So, kaya po, ipanglalaktan nila ang amon mga records dito sa sulod.
4: Saan nung dito, sir, na tapo?
3: Hindi ko ma-recall ang pizza, gano? Basta sa ikagawa rin. Katatlo,
4: balik
3: katatlo
4: na
3: ni Subong
4: ulit, sir?
3: Oo, ang katatlo na nila yung pag-sulod dire.
4: Uh-huh.
3: Ila naman din brinka, din guba ang kandado.
4: Uh-huh.
3: Sa gihapon, naglalakta ang mga pangkag. Ang masubo ay nag-biling pag sila sa hinko. Dira, right up the foot sa atong Heroes Wall. Inang Heroes Wall na tondo shrine na siya na kundi ang aradra na ka-engrave ngalan sa atong freedom fighter.
4: So inyo, sir, nga paglibot diri sa inyong opisina, posible sa diyan naghagi magluwas diri sa main door ang mga nag-quad, sir? Nagsulod diri?
3: Sa among bulubanta, the same person or persons ang nagsulod diri. Siguro mga duha na sila nagsulod diri kay kan sa akong tansya, sanado siya sa inyong lugar. Kay gindangok naman namon ni sa atong barangay kapitan, kay Lax Lugera, kay sa atong kapulisan. Nag-runda-runda mo sila dire. Pero siguro, siyempre, sila malang ang ginabantayan sa nagasulod dire. Yan eh, successful ang nila na pag-ibo sa kapilungkulan.
4: Pero may CCTV ang area, sir?
3: Sa ang CCTV naman, dira nakakabit na sa
4: may
3: indoor naman, makabot lang eh.
4: Amo itong gano'y ginuna, antes kimbring ka?
3: Oo, ginuna nila na kuha. Ganit, wala man siyang nakuha na putid si Juan, ang nagatapot siya ng record ng CCTV. Oo. Ganit, wala ang isang idea kung sino ng mga persona kaya wala sa ano, wala footage.
2: Nabatian sa K5 Alan si Sir Eduardo Bitito Sr., ang Veterans Federation of the Philippines, sa nato ni nga mapasig-angutan. Sa piyak sining nga bahin, nato man na labuot ang kalakapan sa Barangay Pisa na si Puro Barangay Doctoral Alovera, kung sa diin sunod rin kay Kapitan nga wala ini nagpa-record sa ilang barangay ang among talatapan, apang nagpadala lang niya sa ang sulat, agod na mag-request nga kung mahimo sa tiwang sa gabi, mayara sa mga barangay tanod nga mag-roving sa area sa tiwang sa gabi. Tapang sinadri kay punong barangay Alovera, nga antes pa man niya, wala pa man niya natabo, ining magpangawat dira sa area, adlaw-adlaw, o kada gabi na, nga nagpatigayon sa pag-roving ang mga barangay tanod sa K5 Alan, especially sa oras sa alas 10, kadto, gini sa mga alas 12 o kon alauna, sa mga kaganon, agad na ma-secure kag malantaw ang palibot no? O mga area nga sakop sa barangay Pisa kung bala mayara sa mga individual o kung grupo nga nagahimo sa mga hindi maayo nga mga aktibidad. Yari naman ang atong request for interview kay ko ng barangay Dax Dorel Alovera sa barangay Pisa.
3: Good morning, labinagad sa itong panamapit sa K5 News FM. Wala gid sila nagpa-blocker man niya dari kung no gid man, but nagpadala sila letter sa aton nga nag-request sila tani sa aton balang CVOs nga kung pwede makaroping lang sa ilang area kay pagkabalo ko ang police do gin request Manila, which is in parts ng barangay, every night man niya nag-arobin ang aton CVOs. So, for sure, gaagigit sila dira from 10 to 2 ang ilang schedule of duties. Araya-araya, wala ka pa baya agad aton barangay. But kung lang tawantang ilang structure, yan ang kita mo man siguro, na daw medyo madulom ang sasulod.
5: Dira nga area kap may ginbutang kamodera ang barangay sang CCTV dabe.
3: Ang ato niya CCTV area sa may gate gidapit sang Kapisay nang sa daw alagyan balay sang slakyan. May rakita dira supposed kay cover ang portion sang Katmun Street. Kag ang dira man pagadto sa ila pero dumalayo lagi katama. Hindi nagin maabot masyado sang aton nga CCTV.
5: May initial na backup ng ginbutang sa sulat ng mga ano oras sila na ginsulod sa kawatan kag kun san o?
3: Yes, hindi ko ma-remember kung ano oras, but kahapon lang ko nakabaton sa letter. I think do Saturday sila ginsulod or Monday.
5: Ang sa kasubong sinikap nga mga gakatabo para sa side sang barangay, ano ang inyo dayon ginay mo sini nga action cap?
3: Usually kung magpa-blatter tayo sila, ginalantaw ta kung ano gid ang nagkaladula, but wala mo sila yung nagpa-blatter. Regarding naman sa ilang gina-request nga malibot ang CBOs kadara nga area, hindi naman kinahanglan kay ginaobra naman nato niya. Umpisa sa pagpungko ko, pag sa previous man yung administration, amo na ila routine sa nga CBOs.
5: Mga what time cap nag-start sa pag-roving ang mga CBOs?
3: Usually, ang ila duty sa gabi, ga-start na siya 10 p.m. sa ilang outpost. So, pag-abot siya na mga after 30 minutes, kumpisa na sila lagaw-lagaw. Usually, ang dira ng area, permige na nila, lagi na tiniran kay daw dira ang sentro ginsang atong ano.
5: Sa Subong Cup, sana isang barangay, ano ang mapanugyan mo sa mga pumuluyo sa barangay Tisa?
3: Yes, palihog lang pumuluyo sa barangay Tisa, no? Maging alerto man kita. Hindi ka man pag-isalig lang la, perme sa aton mga barangay or sa aton barangay, kung sa aton mga CVOs, kita mismo maging alerto man kita kay kabalo man kita Subong at Siyempo, buto, maging katama. But sa sides ng barangay, ginapasalig man ako niya sa inyo, ang araw, ganyan ang ato ni CBO, so ay ginagapagaya.
2: Ang okay. Kasi sa balan, tipo ng barangay, Dax Nuela Lovera sa barangay, Tisa, may tangkanan man eh. Sa natabo nga pagpangawa sa isa daraya ka opisina na sakop sa ilat ng barangay. So, ginapasiguro sa kapitan nga sila sa barangay wala din nag-auntat. Subong man ang mga CVO sa pag-robbing sa tiyon sa gabi ang god mapabilin nga mangin na secure ang mga pumuluyo sa barangay Tiga sa K5 Balan.
0: Sa K5 Mayla, i-reiterate ko lang ha. Tatlo ka beses nga sinulod ining Veterans Federation of the Philippines ang ila sining yes. opisina, tama?
2: Yes, kaya pabalan.
0: Ang una, kag first nga pagsulod, napablatter ni nila sa police station or even sa barangay?
2: Yes, kay ang una, kag ang ikaduha, nakapablatter, manto sila kasi pabalan sa barangay. Kag amuto na, makasubong naman dayon nga tuig, no? Magaling ang susubong naman yung natabo ang ilan ang gidagini mo, nagpadala lang gid ni sila yung sulat na nag-unod, no? Nga mag-request sila nga kung nahimo, kadagad i-mayara sa barangay tanod na mag-roving dira sa ilang area sa K5 Balan.
0: O yan ka, ako ginalantaw sa ni ka K5 Mayla, kag sa aton sining mga tagpalamati. Do ginanada na ni ang veterans sa Federation Office nga pagasudlong sa mga kawatan mo. Kay kung yes. gina-deployan ina dira sa mga tanod, kag kun ang rotation sang tanod ara dira perme nakafocus considering nga may mga incidente na nga nagkahinabo sa nagliligad pagid no. Just imagine ikaduwa ka nakawatan ti ginsulit pagid sa ikatatlo ti but silingon nga ginabantayan lang sang kawatan ang buli sa mga tanod dira sa barangay ti sa.
2: Yes, amugid ka K5 Alan kay Suno Mandrino aminado mani ang presidente sa Veterans Federation of the Philippines nga may nakikitaan di mani nga mga nagka-roving dira nga mga barangay tanod o galing kay ti ang mga suspect mano kung mga kawatan man niya ginabantayan lang man nga makahalin man dira sa area antes man magpatigayon sa ila siya mga plano kag mga aktibidad ka K5 Alan so mo na nga hugot gid kag nagapangayo gid sa kooperasyon ang opisyal sa barangay Tiza nga mangin na i-secure no sa mga hindi lamang sa mga tag sa opisina kundi mga pumuluyo ang ila siya mga kagamitan especially ang pagsarado gid sa mga puluyan agud nga malikawan nga mabiktima sa mga kawatan ka K5 Alan.
0: Oh sige finally ka K5 Myla.
2: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingan sa Kapisa K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Daw ginaanada na lang ning mga veterano naton. Kay balo kamo ning mga veterano ining opisina nila, dapat respetuhon tani, no? Kay diri man lang ni sila gakuha sang ila sining pangabuyanan. Amo na ganin ang set up ini ang mga veterano naton sang opisina para nga ang mga veterano naton nga nagbulig sa gira nagpakigbato sang aton sini nga lugar sa gira sang una may mga benepisyo man nga kwaon sa aton sini nga gobyerno karon kun tubsan nyo pa na kawatan nyo pa na ni makaluluoy man ang mga veterano nato. Ikaduwa mga ka K5 wala gid lead ang aton sini nga mga kapulisan dapat tamdon man ni nila kag respeto man sa aton mga veterano lantaw wala tatlo na kabeses nga ginkawatan hasta subong way gapon madakpan, way gapon lead ang aton makapulisan kung sino nagakawat dira mga bangko, electric fan, ang malain sini kay ginabili na nyo pa sang higko nyo. Ha? Way gini makonsensya ang mga kawatan, kinuha nyo na lang dang mga gamit, hindi nga bili na nyo pa sang higko nyo da. Ang mga veterano, panumdumon nyo, ang veterano, amo ini ang nagkigbato sang una sa aton, kay kung wala ni sila, why ni nila madampigan o why naton makuha ang kahilwayan sang aton sininga pungsod? Amo ni gani gintawag ni sila mga veterano, Veterans Federation of the Philippines. Kaysang una, amo ni sila nag-apin, nagdampig, nagpakigbato sa aton lugar kag pungsod Pilipinas. Te karon wagi ka mo respeto sinada. Lain pa kay kawatan nyo na bilinan pahigko. Gina-challenge ko ang aton sining PNP. Nga kabay, maimbestigaran ining series of kinawatay dira sa may barangay Tisa, ilabi na gid. Ining Veterans Federation of the Philippines, ining ilang opisina, gain nyo manustisya, maluoy man kita sa aton nga makatigulangan. Anada ni sila nga sudlon, na lang nga sudlon, hasta nga ikapila pa ni kabeses nga kawatan sila. Ha? Why gidya ustisya? Why gidya lead ang aton sa mga kapulisan?

0: Nagapakitluoy na tong mga veterano naton. Sinyo man pagkawati to, maluoy man kamo. Shout out from Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan, greet lang akon miga si Melanie Agihap. Gabanding kami subong sir. From Mary Jane Ocampo, good afternoon, idol. Good afternoon. Wain ta oras, wala na ta tiyempo. Diri sa aton, sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program ang K5 News FM Rojas. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, kampiyon sa public service kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: D3Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano ba lang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tawo, ever since ang tawo naging infected, ang tawo naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB, maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usas ang tawo, sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag wag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TB kay pigaw ang immune system, isa na na pigaw ang pagpatay sang bacteria.
1: D3Bio.
3: Ano bala ang epekto ni D3Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bacteria. Oops, mangkot ka mo, diba ang D3Bio antiviral specialist pero ang D3Bio is also an antibacterial specialist.
4: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon.
3: Tanungon ta ang kontrato subo.
4: May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga pala kaon sang butong kaglubi layo sa TB.
3: Kone kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong no or lana no.
4: Ini subong ya, aranas D3Bio.
3: Ay nasa D3Bio.
1: D3Bio.
4: Pag pala inom ka D3Bio, especially madugangan mo sang mighty sir pure sir boy.
3: Connect.
4: Dako ang kwan makabulig ni sa mga may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga mostly tag 6 months nga medication na eh.
3: 6 months na sir.
4: Oh, 6 months. I-add on mo ang kwan, D3Bio. Tungod kay ang D3Bio sa ginasiling na, pero tika taas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imo lawas.
1: D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natawag nga bacteria sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sang extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacterial load sang bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga may TV ka pero wala pa nagwa no ha kitungod sina nga gadtribayo ka
4: pagaluya imo immune system dira ka takyon sir boy
3: correct
4: may kuan gani statistics nga 1/4 na sang world's population may TV
6: grabe no
3: grabe
6: grabe no
4: pag may HIV ka 20 times ang posibilidad mo nga ano magka TB siyempre weak na na,
6: weak
4: immune,
6: na
4: system.
6: Immune system
4: wala kulba sir boy kung may HIV ka may HPV ka kung ditribayo lampor na sa tanan sir boy
3: but, yeah.
4: Tanan nga kagaw iyan ang matamaton kuan patay na. Kung wala gid kay nagbakal ditribayo pangayo lang dahon kapayas imo tupad balay mm-hmm. ang duga sang
3: dahon
4: kapayas dako makabulig sa may mga TB sir boy. Amo lang na agwantahang kapait.
3: Maulo upload ka kapait.
4: Ito, mga kainugbakal. Kunta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So, kung nag-inom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication. Wala problema, sir boy. Kung wala kainugbakal ditribayo.
3: Correct.
4: May inugbakal ka ditribayo, ditribayo ka na lang ka agwa. Lala magwanta ka sa pait.
1: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsaga ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ato si Rico.

0: HDTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC units score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo kapila ka mag-inom
3: sa DTX 500.
1: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
2: Subong kamusta?
1: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: DTX 500 Mighty C alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kaginaw. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Pre Tonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang kagabi pre?
10: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: Extend food supplement for men.
11: Tigasin.
0: DTX 500.
12: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Kapyo
1: na radyo! E3 Bio with Physio!
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: 114 sa hapon.
9: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
8: Hola, mi amor. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz. My name is Miss A, K5, Amy Orleans Birondo. And updan na naman kita ha, this lovely Friday afternoon. And din sa aton sininga palatuntun. Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuwas.
9: Ga? Ipautuwas na ga?
8: Ayong hapon na sa aton sininga mga suki, na tagpalamati, na perme, no? Naga mabantay. Sang sininga palatuntunan kay mamati naman sa kampiyon kagkanamiturn nga
9: kanamiturn
8: mga istorya nga makarelate kita kung hindi man makarelate or wala man naton maeksperyensyahan sa kabuhayan mga istorya ukon kasaysayan nga magabili sang leksyon sa aton tanan. Mga real talk ng buhay na aton pag-aistoryahan sa Room 1009. Ang pinanid sang gugma this afternoon sa isa na naman ka edisyon, istorya ka K5 ni Janet, isa ka babayi nga uhaw sa ginatawag nga anak. Ay nang pangamuyo sa mahal nga makaakto. Kabugayan sila sang anak, sang iya sininga mister, apang wala pagid na grant o wala pagid masabat ang iya sininga pangamuyo. Tubtub nga nag-abot ang tion nga nagbusong ang iya sininga magulang nga babae. Kagintugyan sa iya ang baby. I'm abroad. Tidahom ni Janet sa iya na ang bata. Kag sobra-sobra gidila kapalangga sang iya sininga mister. Pero ang pamangkot paano mag-abot ang tion nga ready na magpakananay ang tuod nga nanay kagkuwaon kay Janet. Sarang balan na itugyan liwat ni Janet ang iya ginakabig na nga kaugalingon nga bata. Istorya sang isa ka ilog. Sa mga ka K5 dati nga nagapamati subong ha na meet magpamati sang aton silinga programa kag sang aton drama kun nakakape ka modera pero siguruhon nga ang inyo siniiya nga kape hindi lang nami hindi lang maaroma kundi syempre dapat healthy gid iya nga man magastos kita sa kape kun wala man lang kita sang benepisyo nga makuha. And that is why gina-recommend naton mga ka K5 nga ang inyo timplahon nga kape ang aton ni Healthy Coffee DTX Coffee Milk. Himo mga ka K5 sa mga ingrediente na may mga benepisyo gid nga mahatag sa aton lawas. Ang Ampalaya Extract sa DTX Coffee Milk nagabulig regulate sang aton nga blood sugar levels. Ang fiber sa chia seeds nga ara man sa DTX Coffee Mix nagapromote sang aton sininga digestive health. Kag maayo man agud ma-manage naton ang aton nga weight ukon timbang. Ang DSE ukon di sugar cane extra, no? Ang iban pagdira nga additives sa DTX Coffee Mix, no? Nagabulig boost mga ka K5 sa aton siringa glutathione levels nga nagabulig bato sa mga harmful free radicals. Kag syempre nagaboost man sa aton siringa metabolism. Kag nagahatag sa aton sang energy ang kampiyon kag kanamiturn nga kape.
0: Hey, sa kanamiturn
8: DTX Coffee Mix mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar sa Rain Pharmacy available ina. Available man sa klinika, sa alternativo medicina, and wellness center, mga ka K5, kamusta ang inyo lagay? Basta pag-abot sang pangamusta sang lagay, kita ko dahil akon ng mga palangga. Ma'am Nariza Bautista, good PM, manyaga kita ma'am. Shout out sa Blanco kag Amangka family. Kamusta na ang gwapa nga si Ma'am Edjeline Amangka? Gapi na sexy ka, gapi na gwapa, gidlang way na ginagapi na batsyag, diri o. Ma'am Thea Corpus, good afternoon ma'am. Pa-shoutout kay Ma'am Nariza Bautista and family. Hello Ma'am Thea. Madayad ganyang mga kapunta bara ho. Masadya lang sila dito, iya kang nagahili sugo. Ma'am Bernadette Umitan Calzado, maayong hapon. Ma'am Elnora Avelino, always pretty, gadya akon paborito. Salamat gadya Ma'am Elnora ha. Kompleto naman ang hapon kay Ari, ikaw nagatika-tika. Ma'am Early Bernas Durana, maayong hapon watching live sa Calle 13, Pilar. Kay Boy Balot Dira, shout out lang. Kapermigid na gapamati sa radyo. Thank you so much, good ha, sa inyo Ma'am Early Bernas Durana. At Leo Billiones, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Jenny Incong Rosales. Hello to Ma'am Christy Villar, Ma'am Vina Villarwell, Ma'am Rena Wacas, and Ma'am Esselin Descalzota Diyama. Kay Ma'am Dolores Abilarde, kay Sir Rodolfo Abilarde, dira maayong hapon. Kay Kap Dodoy, Ernie Lorenzo, ng Barangay Bara. Naging bisitahan, magkaginan, ang aton siling hubon. Si kay nanay sa ni kay tatay Estong, magandang magandang hapon ho mga ka K5. Basahon nato ng aton siringa istorya siringa hapon istorya ni Janet nga karon paghatagan kabuhi sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love
6: istorya he
10: ka ipautos na ka.
8: Dear Miss A, maayong hapon sa imo. Kagsubong man sa kapareho nakon ng solid supporter sang inyo estasyon. Miss A, itago ako sa pangalan nga Janet. kayan ako sang mapinalanggaon nga ba na Miss A? Apang may ara gid sang kulang sa amo. Sa tuod lang, wala gid kami mabugayan sang anak, Miss A. Kag amugid na ang amon masami nga ginapangamuyo sa Dios nga makumpleto kami bilang isa ka pamilya. Nagbusong ang akon magulang nga babayi, Miss A. Ang akon magulang may handom nga makatrabaho sa abroad. Gani, Miss A, nagpalapit siya sa akon. Kag gintugyan niya ang iya nga baby sa amon ni Mister. Ang siling nga kami na ang matindog nga ginikanan sa bata. Rason nga dako gid ang amon kalipay tungod para sa akon. Amo na ini ang sabat sa akon pangamuyo, Miss A. Wala na ako na process ang adoption papers. Kay syempre, kami man nga mag-utod ang nagkasugot, Miss A. Apang makalipas ang mga tinuig, dako na ang bata. Ang bata nga sobra gidnamon ginpalangga. Nagabuti ang akon magulang, Miss A. Kag kuhaon na niya ang bata sa amo. Nasakitan ako. Kag nagaproblema gid ko, Miss A. Kay hindi ko kaya nga ibalik sa iya ang akon ginakabig nga bata. Miss A, ano bala ang akon dapat himuon palihog hatag sa akon sang advice? Sa liwat, Janet.
9: Ga, ipautuas na ka.
8: There you have it, ka-K5, ang istorya ni Janet, no? Usapang legal na naman ini, no? Karon, mamangkutanon kita kung ano ang dapat sa sininga sitwasyon. Anyways, Janet, maraming salamat sa imo sininga pagpakigbahin sa imo sininga istorya diri sa aton Room 1009, ang inyo sininga hulot palautwasa. Ang ininga istorya, paghahatagan kabuhi sang K5 Ilonggo Drama Production. Kag aton igapalayag karon sa aton sininga pagpanumbalik kag K5 no commercial kita anay, no? Magbibitaw diri lamang sa aton sininga kampiyon nga istasyon. This is K5 News FM.
7: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
14: GTX 500. Masami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig ka pagkikulang? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
14: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
14: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
14: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
22: Ga gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay ga. Gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinical Deo Fresh!
22: Para sa maputi at mabangong kilikili!
24: Clinical Deo Fresh!
23: Nagabasa na naman balaga!
22: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
24: Clinical Deo Fresh!
22: Para sa maputi at mabangong kilikili!
23: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may physio.
11: Ang physio
10: nga may D3.
11: D3
10: Bio with physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3
11: nga may physio.
10: Ang physio
11: nga may D3.
10: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyagan?
10: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo ako.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. po na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaeng.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasumpay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplanta na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalapa.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko.
22: Ang extend.
21: Supplement for men.
22: Lourdes.
21: Tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling. Come to mama.
21: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500.
18: Mapakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
25: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
10: Yung may D3.
18: Mapakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
21: Ang D3.
10: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
10: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
10: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
10: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica.
10: Max 4 Biotics.
27: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
28: Ika, ipautos na ka.
29: 1:37 on the clock, mga ka-K5, and you're still listening sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. This is K5 and News FM, championing the lives of the Filipinos. This ay sa gihapon ang boses na inyo sa mga ginatutukan dari sa aton na palatuntunan. Room 1009 ang inyo sininga hulot at palautuasan. Ipautuas mga ka-K5 ang inyo sininga mga hugot, ang inyo mga good-good at ang inyo mga hibubun. Comment lang ka mo sa aton sininga live mga ka-K5 para mabasa nato nila. Ma'am Senaline Fenequito Tabique. Again to ats Leo John Billiones. Kung kaisa ga-absent man ko sa programa, mo ma-importante lang ang ginakadtuan. Okay lang na yan, Ma'am Elnora. Importante ay nagabalik-balik agad sa akon.

0: Emily Dapulasi dira sa Pinya Maayo. Salamat ka kay 5 Ma'am Rosalie Berry. Hello to Ma'am Gianna Amvil Silos. Ako mga palangga. Darling Sherry Ann Acebog Unarse. Johnny Dorado, good afternoon. God bless you all. Staff sang K5. Kinatamyo man naton quiz Mike Torrente Abangco. Nga nagayuhum-yuhum ang tagipusuan. Kay tungod may laga patibok-tibok sang iya tagipusuan. Tagahalindan ang unod sang tagipusuan. Mabuot guwapahon kanamiturn.
1: Kanamiturn!
0: Kanamiturn magpalangga sana on. Bagi dyang aura ni Mike Torrente Abangco daw. In love, in love, tayo nga. In love, tayo nga, man. Sa K5, pamatian nato ng aton sininga drama, The Janet Story. Ang drama nga inyo mabatian na dinadulong sa aton sang kaalawan sang DTX 500. DTX 500 mga ka-K5, ang herbal food supplements sang klinika, Alternative Medicina and Wellness Center, kung produkto ni Doc Ramil U. Imo sa dahon sang Ampalaya, and the sugared sugar cane extract. Nag-provide sang antioxidants, nag-promote sang aton sining liver health, nag-regulate sang blood sugar, nag-boost man sang aton sining immune system, mga ka-K5. Kung may fatty liver, kamo, no? Okay, para makarecover ang inyo sininga atay, abi tumarka mo sang suplemento nga nagabato sa oxidative stress nga nagapromote sa aton sininga liver health, no? Para hindi man magdiabetison, no? I-maintain nato ang healthy blood sugar levels. Kag mga ka-K5, pinaagi ina sa pagtumara sang DTX 500. Hindi mo luyag magkurinot ang imo sininga panin, no? Hindi mo luyag madasig magtigawen ang imo sininga nawon. Ti, no? Magtumarsang suplemento nga siksik liglig sa antioxidant properties para maprotektahan ang aton sininga mga cells, no? From harmful free radicals. Agud mapahinay ang aging sang aton sininga panit. DTX 500, 14 pesos sa per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. The Janet Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

I now pronounce you husband and wife.

0: Janet. Salamat kita po palangga po nga wala sing tupong, ha?
1: Amo man ako, Robin. Ikaw lang ang palangga ko. Imo na ako, subong. Asawa mo na ako.
0: Oo, gali. Pilang ba taon ta?
1: Gusto ko 4. Duwa kalaki, dayon duwa mang kabayi.
0: Amo bala? Ate, sige. Umpisahan ta na.
1: Robin! Oh.
0: Janet!

0: O Tega, kamusta? Anong result?
1: Ariga, oh.
0: Wala gid gihapon ba?
1: Ga.
0: Ga.
1: Ga, wala gid ko pulos nga asawa para sa...
0: Ga. Hindi ka maghambal ng subong sinagal. Hindi lang kita madula sa paglaong.
1: Paglaong? Naubos ng paglaong, sakod. Nagalibog ang ulo ko eh. Normal man ta nga tuwa. Pero nga hindi tagyapon pagbugayan sa anak.
0: Ga. Eh, siguro. Timing lang yun ang kulang sa aton.
1: Robin. Ginimutan naman ang tanan. Nagbakasyon ta. Wala na sa obra sa pinakabulan. Tapos amo maghihapon.
0: Ga. Hindi ka maghambal sa musubong sina. Sige lang. Magpangamuyo kita sa hugot. Sa mahal na Diyos. Hindi kita dapat madulaan sa paglaom ka.

0: Ga, malakat na ako.
1: Halong ka, ga, ha? Ay, ho, gali. Ang balon mo, oh, nalipat ko magputos. Diyos ko na lang.
0: Ari na, hindi ako pagkabalak, eh. Basta ang imuon mo. Relax ka lang, Pirmi, ha? Para kung mag-try naman taliwat, makabuo na kita.
1: Okay, ga.
0: Sige na. Malakat ako, ga. I love you.
1: I love you too, ga. Ito nang bana ko, oh. Nabatsyagan ko gid nga. Though disappointed man siya. Ugaling kay wala lang niya ginapakita sa akong nga apektado man siya, eh. Bah, may nagpanuktok. Sino ba ni man? Ang mayo pabrihan ko na lang ang... Sino ba ang... Nang? Ikaw?
2: Janet? Manghut ko?
1: Nang! Ay, dali ka nang magsunod ka. Ala, hinay lang nang ha. Nakad ako, nagalisang tiyan mo ba? Dali ka nang, magkapot ka sa kamot ko.
2: Okay.

0: Hindi man siguro pwedeng ha. Dari siya tubtob magbata siya.
1: Ga, magulang ko ina. Hindi man pwedeng apalinon ta lang siya. Nga, sa ambulansi nakadali. Kabalo ka naman sa sitwasyon niya gaungo. Nagubusong pa na siya nga daan.
0: Nga, sa din ang bana niya, ho?
1: Kalive-in niya lang, ga. Kaginbayaan siya. Kag ato ay nag-upod naman sa lain nga babae.
0: Ga,
1: Robin, please, ga. Nagubusong nga magulang ko, Siguro, pasi kong siya nang sabat sa pangamuyo, ta. Ari na, nagambadan sa akon si Mana nga kung mabud ang kaniyang bata, ibili niya sa aton kay may plano siya nga mag-abroad, ga.
0: Ano?

0: Ipautos na ka.
1: Nabatian ka K5 ba ang una gabahin sa aton drama The Janetta Story. No? Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kag daw na hatagan sang hope, no? Si Janetta tungod nagsilingang iya sa dinga magulang nga kun makabata ihatag sa iya. Kay ang magulang may handum ya nga mag-work abroad. So, nalipay gid si Janet. Pero masumpo bala ini ang iya sini nga happiness sa saulihi mga ka K5. Tiina ang aton pagabantayan, no? Diri sa aton palatuntunan. Shout out kay Ma'am Elnora Avelino. Basta paborito, hindi ta kapagbayaan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nagwapa mo, Miss A, mabiya ko. Hindi ah, I like you, my favorite. Ako na yan. Together forever na mo na yaton dai sa tatakan tahon Ma'am Elnora. Together forever good ya shoutout kay Sir Jun Kadigal boy. Sir Jun Kadigal gina shoutout kas ang imo sini nga pinalangga nga asawa ho makuhitan ka gid karon. Parar ka da kayo, ginatamyaw-tamyaw ka ni Ma'am Marisol. Kiyatsyon, Kadigal. May nga po, ano, kay Ma'am Early, Bernas Durana, Miss A. Sensyagid. Ako, tika-tika man sa imo, pero gatuto kami pamati sa radyo ni Boy Balot. Okay lang ginaiyan, no? Importante, ano, nga sa pihak sang inyo kasakuon, no? Ginadumdum nyo gid ako. Ano pa naman? Wala? Salamat gid sa pagpalangga kag sa suporta. Dodoy Arnie Dangan Batuigas ang pinakamaanga sa Barangay Banggaan Panitaan. Maayong hapon, kamustang lagay? Hello Batuigas family, dira sa Panitaan. Thank you. Raylan Ignacio. Hello. Kag sa mga abyan naton dira sa 3JR Auto Shop kay Ma'am Rosemary Catalan, Sir Jocel Castro Nuevo. Wow, nalaman nga magasaulog sang ila sini nga anibersaryo tomorrow. Makaon naman kami sini mamoy. Nami lang no kung makakita ta sang couple bala iyang happy lang, nagakalasugos lang. Bisan may mga pagtilaw kun ka isa, may mga challenges sa ila sini nga relationship ti ara gihapon ang commitment. So cheers to another year of wonderful companionship, Ma'am Rosemary Catalan and Sir Jocel Castro Nuevo. Kabay pa nga mangin mas matamis pagi ang inyo sini nga pag-ubdanay and mabless ang inyo sini nga marriage with enduring love. Kabay pa padayon nga mangin strong kamo, no? Kag madugangan na ang inyo sini nga mga chikiting para makamaninay na kami. Basi bala nga sunod din nga message ni Ma'am Rose Catalan. Sisi Love, mamaninay ka. Oo na lamang. Padalaan na mo na extend food supplement for men si Sir Jocel Castro Nuevo. And happy anniversary man ha sa mga lovebirds dira. Na nagasaulog man sang inyo sininga. Wedding anniversary. Dayon lang ah. Walang bibitaw ga. Tinunto ito ko na ano ni huyang kang tinugang gamay-gamay nga away. Bulagay da yon. No?
2: Tinunto ito.
1: Wala niya bay anay. No? Unay-unay ginalapan. 155 magapanumbalik kita sa pag padayon sa naton sini nga drama. Ang Janet Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
0: KK5 News FM. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
3: Sedeng Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Istoryahan ta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
5: Mm.
4: Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
5: Sakit pag-ihi.
4: Sakit mangihi.
5: Sakit
4: tapos
5: likod.
4: Tapos kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
5: Mm.
4: And then, ang imong ihi, tama kaisog ang baho.
5: Mm.
4: And, Doc, laudi.
0: DTX 500.
6: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati na mo nga may DTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginan?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
6: Huwain niyo ginibatya maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
4: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
5: It will
4: urethra
5: cause a sa bacterial sa niya. Infection.
7: Correct.
5: Mahubag dai nang
4: imong
7: pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
4: isama na
7: mahubag ang imo ano
4: palakaon ka sang white bread ano mga starches
7: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
8: kagang sobrang paginom sang antibiotics
4: so, isama na
0: DTX 500
7: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
4: Kalayo. Layo.
7: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
8: DSE.
7: DSE, dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
0: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
9: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas humid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
14: Katalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namin nagit sa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
17: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Cellula, Fascob, ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
2: Kasi tumasun sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa
2: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na ang nagadamo at nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
6: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
12: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Hindi na problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Lika

0: ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500?
2: Kailan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500! You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: Sa room 1009 ang inyo sininga hulot pala utuasan ka K5 sa aton sininga kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM championing the lives of the Filipino. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka K5. Mighty C ginahanglan gid naton iniha mga langga para indi kita magkabalatian kay uso na naman ang ubo, hilanat, trangkaso, sipon, sini nga nagakambyo-kambyo ang paniyempo, no? Ang Mighty C is a brand of alkaline vitamin C, no? So hindi siya sang ascorbic acid, sodium ascorbate, no? Available mga ka-K5 sa butika. So kapareho sang ibang nga brand, of course, nag-boost ang immune system, nag-provide sang antioxidant protection, nag-prevent or treat sang vitamin C deficiency. Pero ang nami iya sa Mighty C, hindi pareho sang ibang nga brand, gentle ni siya sa aton siningat chan ukon stomach bitungod alkaline based vitamin C mga ka K5. So mas maayo gid, no, para sa mga tawo nga sensitive bala iya mga ka K5 ang chan, no. Mighty C 8 pesos lamang per capsule. Mabakal man na ha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Namian gid kuya sa imo my favorite kay kalog kagidiya. Amo na gid lang nang maamo ta sa inyo, no? Ang mapakadlaw kamo. Hindi ko man kaya sulbaron na mga problema nyo sa pag-aamo. Aton di ulo istorya lang kita.
2: Istorya. Hey!
4: Masimambal kamo sa akon bala nga. Wow! Perti gid maglaygay-laygay si Miss A. Ay, tiga pa ngayo, mga mulaygay ka. Diba kuya maglaygay sa inyo kung di ka mo mangayo? Ano nyo ako, nanay? Ginaisuryahan ta lang diya sa aton sa nga palatuntunan, ang mga kasaysayan na ginpadala sa aton. Pero inang laygayan, kuya, ang tagsa-tagsa sa inyo kamang hilabot, kuya, sa pangabuhi nyo. Hindi, kuya!
2: Ito!
4: Di balaga? Naman mag-inistorya kita yasang pangabuhi isang iban. Hindi gani kita kaara para sang aton nga pangabuhi. Pero kung gin-share nyo ya sa akon, ang inyo sininga kasaysayan, then mga ayo ka mo iya sang laygay, ti malaygay-laygay man kita. Pangayot advice ang tawo, balibaran. Kamrena Wakas, maayong hapon, no? K5 pamatian nato ng kasugpon sa aton sininga drama The Jeanette Story sa aton mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Nang? Nang lalaki ang bata mo.
1: Janet. Mahal ko. Sinasiling ko na. Ibilin ko ang bata sa inyo. Kung matapos sa bunyagan, maprasis ko dayan balakad sa abroad.
0: Nang?
1: Pwede kaayo.
0: Ano bala ina nang?
1: Basta ang apelyido sang bata, aton lang Janet.
0: Nang? Ginasturihan na nato ni Nid bala? Kag nagpasugot man si Robin, kag nalipay man siya nang.
1: Hindi ka magkabalaka, Janet. Kung makahali na ako di, inyo na gid na siya. Bata mo na siya. Kag hindi ko na siya pagbawion pa.
0: Nang?

0: papa. Pasko ang bulsay mo, ha?
1: Opo! Kakusog sa anak mo?
0: Liwat ko siya mo pa. Papa, nga ang apelido ko, sen kay mama, ho? Nga hindi mo apelidong gindala ko?
1: Anak,
2: wow! Kukuan. Ang mag-amay ko, oh. Aritigay, nag-a-play sa ogsaran.
1: Ga, nag-a-basketball kami sa anak ta.
2: Amo bala? Hala, oh, grabing balhas niyo, oh. O si Toto. Grabe naman ang balhas.
0: Tira! Ay,
3: bakit ang dyan sa bata, oh?
2: Babasi kong umuho naman yung sakaron, ha? Kag ikaw, ga, basi magkasakit ka, budlay na.
1: Ga, hindi ka magkabala ka. Protektado kami sa anak mo. Nakamay tisi ko, eh. Si Toto naman, nakamay tisi for kids.
2: Wow! Mayuman kayo, wala niyo kinakalipatan. Mag-inom sina!
1: Oh,
2: ay, bow, bow! Sige na!

0: Ya! Arena kami!
1: Oy, ba? Umag-amay ko.
2: Mama?
1: Mm-hmm?
2: Kiss ko?
1: Aba. Kamusta ang lesson mo kay nanak, ha?
2: Okay, gid ma. Perfect skargane ko.
1: Wow! Wow! Very good song baby boy namun ba? Grabe ba?
2: Mama? Papa? Kwan? Lagi na bala samtang nagahulat ko kay Papa? May babae nga nagpalapit sa akong kag nagakos? Same gikang mo'y tsura nga doa, Mama.
0: Ba? Toto? Ato? Nga wala mo'y naginhambal kay ina sa akon?
2: Nalipat ko, Bipa?
1: Si Manang Risa? Ari na siya. Nag-abot na siya, ga. Ginakulbaan ko, ga. Pasibal akong...
0: Hindi pa kubinsaray na, ga. Base kung hindi si Manang Risa to. Base kung lain na nga babae.

0: Ay, Diyos ko. Grabe na gid ang mga balita, subong ho. Wala to nga pinatsyanay. Wala labot nga kamahal na gandi sa mga balaklon. Oh, Diyos ko na lang gid. Kagang mga tao sa politika, man ga-focus. Ay, nako, nalagid nga kalibutan na lang ni. But, ay, may nagpanoktok. Oh. Basi kong ang bila namon sa kuryente. Mayo pabrihan ko na lang.
1: Ay, Janet, manghod ko.
0: Nang?
1: Ay, kamusta ka na?
0: Ay, okay lang, Nang. Bawala ka ginagpabalo nga ari ka nagali. So, saan ako lang nag-abot?
1: Ang matuon, sa nagligad pa nga binulan. Padamo abi ako sa mga ginaaksikaso eh.
0: Mm. Ay, amo bala. Kung tanin nagkadto ka di, kay basi kung may mabulig pa ako. Ay, dali ka nang, magsunod ka.
1: Ay, salamat gid manghod ko. Ay, oh, gili. 3 months from now. Kuhaon ko ng anak ko sa inyo, ha?
0: Ano nang? Sa kadamo-damo bala nang sang ilahog mo sa akon? Ang amugid na, no?
1: Wala ako nag-ilahog. Kabalo ko nga mas budlay sa inyo. Pero kinahanglan ko na nga kuhaon ng anak ko. Ang matuod, nag-apply na ako sa petition for migration sa Canada. Kag dito ko na siya dahil pa-eskwilahon.
0: Nang? Imposibleng kinahambal mo. Saan mo lang sinakadali? Kuhaon mo na saan si Toto?
1: Janet, manghod ko. Ako ang may right kay Toto. Tungod ako ang iloy niya.
0: Nang?
1: Pero hindi ka magkabalaka. Dako pa man ang panahon nga i-explicar tagid sa bata kung ano ang matud-tuod.

0: Wala sang adlaw nga wala kami nagahibi sang bana ko. Naglabot na kami sa korte, pero wala kami sang padaog tungod nakabutang sa birth certificate ni Toto ang ngalan ni Manang kag apelyado nga siya ang matuod-tuod nga Iloy. Kag wala man kami sang adoption paper nga ginakaptan. Masakit katama tungod sa amulang sinakadali. Kuhaon niya sa among si Toto. Nag-away gid kami sa magulang ko. Pero sa ulihi, pierde gid kami. Madamo gid nga salamat. Kutob na lang diri ang akong sulat. Salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Janet.
1: Kasaysayan ni Janet, no? Sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka babae, no? Nga naghandom nga magka-anak ka. Pero wala pa sila, no? Nabugayan. And, amo na gani, no? Malipayon siya sang gintugyan sa iya, ang baby sang iya sini nga sister. Kagang hambal sang sister, no? Sila na ang magatindog nga ginikanan. O galing sa nakadawa-dawa na ang abroad, no? Kaya nakapa-abroad na, may kulukwarta na, bawiyoon na. Ang bata, nga sang una, no? Binin-bilin niya malang man gani. O galing, no? Kaya naglabot na daw sila sa korte, nagwala agad sila sang padaog. So gintugyan gid sang court ang custody sang bata sa iya biological mother. Basi wala pa makadiscover ang bana ni Janet sang aton ginaindorso nga Extend food supplement for men. Tistingin niyo bi, no? Ang Extend food supplement for men, Janet, no? Isa ka herbal formulation nga gindisenyo ini para ma-boost ang stamina kag physical performance. Anong ara sa Extend food supplement for men? Naga-feature ini sang all-natural blend sang makaruta and clavowaska. Ini, no, manggaranon sa amino acids and kilala nga nagasuporta sa healthy blood circulation kag energy levels. Para hindi mabangbang ang performance sa kama, no? And base pa man lang, no? Nga makabuo ka mo kung pareho ka mo nga magana sa performance. Basi pa man lang, no? Extend food supplement for men, mga ka-K5, isang kapsula ka lang.
2: Kanamitron kita na ka.
1: Ay, naluoy kita kay Janet, no? Pero ako ka baluko, Janet, no? Nga may rason gid kung nga man wala pa ina ginabugay sa ini. Wala man daw sila nga problema, wala man sila problema nga mag-asawa. Actually, ang mga issues man lang na nga man mabudlayan ng isa ka babayi nga magbusong. Amo ang ovulation disorders. Blocked fallopian tubes. Uterine conditions. Ano pa gid? Age-related egg quality decline or hormonal imbalances. Dati nagpa-check up man day Janet, wala man siya. No? Okay man siya. Bag ano abi, mag-seek abi sang second opinion, Janet. No? Kasi may makasuggest kung ano pa gid ang mas maayo. No? Kung base may mga ovulation disorders bala, ikaw? PCOS, premature ovarian insufficiency, or may mga thyroid issues, no? Anyways, balikan naton ini ka K5, kag istoryahan naton dugang sa aton siringa pagpanumbalik. Room 1009, ang inyo siringa hulot, palautuwasan.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may
5: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Sport Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslong kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman o sick?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
22: May makaw, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
20: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
21: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
23: DTX 500.
25: Ako si Junior Bilian. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa harmi lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
23: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
28: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
29: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangon
0: mood siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang mighty sea, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
2: ang nagatindlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
13: DTX 500.
2: Masaligan.
13: Epektibo.
2: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Jules 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
13: Para ho na naman ang ubo.
2: Si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
2: dahil andito na ang Mighty.
13: Palaban mo, Mighty C!
2: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
13: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
2: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
2: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
17: Nagbabalik ko si Miss A para sa last wave sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuwasan sa gihapon diri sa aton kampiyon nga estasyon. K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Ang aton sininga programa, ginadulong sa aton sang kaalawan sang klinika, D3 Bio, mga ka-K5. Sa gihapon, produkto ini ni Doc Ramil Uy, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Isa ka superfood supplement. Himo sa kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. nag-provide sang natural kag effective way para maproteksyonan ang aton sining mga selula nagikan sa daily health threats, no? So nagapapag-on sang aton sininga immunity, no? Nagabulig regulate sang aton sininga immune system para mabatuan ang pathogens kag makontrol ang inflammation o kung mga pagpalanghubag sa aton lawas. Para sa aton nga maskulo, para sa aton tul-an, the best ang D3 Bio. Naga-improve sang calcium and phosphorus absorption nga nagabulig man prevent sa mga disorders kapareho sang osteoporosis. And nagapaayo man, nagapanami sang aton sininga modo, nagamaintain sa D3 levels sa aton sininga lawas para ma-regulate ang aton sininga mood kag ma-reduce ning pagbatsyag sang kasubong kag anxiety mga ka K5. D3 Bio, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. 14 pesos ang kada soft gel. Matamyaw ta anay before kita magtugda, no? Wala sila kapaino-ino, verbal lang tuya ang hambal sang iyang utod nga kun tapos sa anak ibilin niya sa ila. Pwede na mabawi kay wala sila ginakaptan nga papeles halin sa abogado nga ina nga bata ila. Nagkabudlay lang sila padako kag pagpaeskwela nano inaya daw tinunto. Mga kaluluoy gani Ma'am Elnora, no. As layo John Bilyones, maabot gid na ang tama nga oras nga ihatag ni God ang baby para sa inyo. Liza Barrientos, hello Ma'am Liza. Ma'am Rena Wakas, good afternoon. Kag kay Dodoy Arnie dangan ba to igas nga naga-enjoy daw sang iya sininga day off upod sang iya sininga family. Wala na kita sinasang mahimo kung nagdesisyon ang korte, no, nga ang kustodiya sang bata makadtugid sa iya sininga or bawion siya sang iya sininga biological mother. Para kay Janet, amo na lang ni ang aton sininga matugda para makapahaganhagan sang iya sininga balatyag. Lahang panaton, nasubong, disappointed ikaw, frustrated ikaw, or broken-hearted ikaw, no? Tungod sa natabo, kag tungod man, no? Sa adlaw-adlaw ni mo nga pag hulat mga ka-K5 na sabton or masabat sang mahal nga makaako ang imo iya nga pangamuyo. Pero tandaan ni mo nga kung hindi pa man ina matabo or hindi pa man ikaw magbusong, tandaan ni mo nga ang imo sininga balor bilang isa ka-asawa, bilang isa ka-babayi, wala ina ginasuka sa imo sininga abilidad nga magkabata. You are still valuable. You are loved. Sang imo sininga asawa or sang imo nga bana. And kumpleto ikaw bilang isa kababayi. You are complete just as you are. Kung ginihimo nyo naman sang imo sininga bana, ang tanan-tanan. Kapareho sa ginambal na kung kagina, try nyo consider pagid sang mga opinion sang iba. Try consulting a fertility specialist. Ang infertility, masakit man pamatian, no? Pero gina-experyensyahan ina sang pila sa aton or pila sa mga mag-asawa, mga ka-K5, no? Ang infertility, pagkabaog, is a shared journey. And importante nga ang tagsa sa inyo, ma-evaluate, since ini, no, ang pagtilaw ang nag-aapekto sa inyo duha. Siyempre, mag-asawa ka mo. Isan-isa lang da sa inyo yaang bao. Apektado gid ka mo nga mag-asawa. Samtang ginahulat nyo ang madugay na ninyo ginapangamuyo, hindi lang magdula sa paglaom, Jeanette. Damo sa mga couples ang nakabig nila nga milagro. Nga nagbusong sila iya. Basta wala lang sila nagdula sang paglaom. Wala lang sila naguntat sa pagtuo sa mahal nga makaako. Kurang iba niya si Gidas ang pagbininata ni ang tagsa-tagsa sa aton may tagsa kita nga istorya. May tagsa kita ka journey sa ibabaw sang dutang luha. Dutang diri sa ibabaw sang duta nga ini no. Diba sang luhaan sa tanang ation. Ambot nga man ang dutang luhaan. Hindi pag ikwestiyon ang imo kaugalingon, be kind to yourself. And malay mo, no? Sa sunod, no, makuha na na, masabat na na ang imo madugay nga pangamuyo. Sa imo siling bana, no? Sabay pa nga hindi ka man mag-unta, no? Sa pag-support sa imo siling wife. No? Keep supporting one another. And remember that love, not biology alone, is what makes a family. I hope, no, nga ini nga mensahe makalabot man sa aton sining mga kauturan. Same sa sitwasyon ni Jeanette. Mga ka-K5, kitakits kita sa Monday para sa isa na naman ka-edisyon sang aton para tuntunan. Bili lang ta kamo sang matahom nga ambahanon. Madamo nga salamat sa inyo sining pag-upod sa akon. My name is Miss A ka K5 Amy Orleans Berondo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.

0: Si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, 4 Biotics na! 4 Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, 4 Biotics, you're always in good health.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
20: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Radio Flashback, hatid daw sa ating mga suplemento. Ang ating Super Trail TTX 500 para ho sa mga kulang ho sa antioxidant. Walang giligo sa gulay o kaya naman prutas. Mag-DTX 500 na lang ho kayo. Basta tubusin po ng lagrat at rangkaso naman. Mag-D3

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa muter na capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
8: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: 101.5 K

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag Aria!
4: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya na
0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C
8: mabakal nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Permila ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
9: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Gortez,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitawan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo. Kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon yung gitmakuhan sang leksyon, yung ginatig, uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: karma is real!

0: Patay ang ilaw nga Japanese pets.
1: Eh, agoy, ginkarmagid siya, Meg.
0: Ani man, ala, tanulot kita nga, Maria. Amo na yun ang siguro malo sa pagpailuyo sa ato mga idon de Sandra.
2: Hey, mabamuro kita. Mabatian sa ngiban. Tapat kita.
0: Ala, mani-mani na ho. Mayangan mo na akong daw mangunin.
1: Mag-amuni nga, istorya. Daw, babati na kin kuya sa ginasilinga karma Israelia.
2: Nga kuya, kapati kay ko. Pero hindi tayo dapat pagkulbaan mga Mex sa ginsogo man lang ta. Ang dapat gabahan sina mong nagsogo, hindi bala?
0: Gabahan naman!
2: Mga amigo! Nung abi, Black Milon, ta si Tita Evelyn? Pahugon na siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra. Nga siya ang nagpailo sa tatlo kayo. O ti ano? Ano sa inyo mga Megs? Manihon ta ne?
0: Gunay niya, amigo?
2: Bah!
0: Ani? Gunay niya? Dalangan na! Ano na dyan na ila?
1: Ayos ah!
2: Ayos! Ayos! Ayos mo

0: Huwag tuod kami ka. Nagkadto man siya sa imo. Abi mo wala, nagkadto man siya sa akon. Kagda ako pa yung awayo niya ya, kahit hindi ko siya pagpahulmon sa kwarta.
1: Ay.
2: Oo, Shane. Mapahulam na tani ako sa kwarta sa iya, pero ginpunggan ako ni Banahon kagsang anak ko.
0: Ay, ako yamiga. Once ka pinagyan mo ko sa kasapat sang batasan mo, ay, bisan asta ka matayon, dumtan ta kaya. Ha! Mirisi ya. Napatay man to kunong ido ya.
2: Ay, napatay ang ido ya?
0: Oo.
2: Ay, kalulu, iman ka namin to sang ido ya. Ay, abi mo bala Shine. Ay, intindihan ko gid kun daw ano kasakit ba dyan kung nga madulaan ka sang ido.
0: Ay.
2: Basta subong ka na madumduman kong mga ido ko. Nga ginhiluan. Katumulungin mo na tayong luha ko.
0: Ay, ambot, miga
2: ka subong. Sakit ka dyan, ay.
0: Ay, dahil.
2: Dahil pareho lang nga nadulaan ka sang isa kami ang

0: ati kita kung sinaya dahil sa ila. Ay nga, aday, labay man aton. Ano nagpapakot ka ay? Sa tong giniluan ng mga ido mo? O tiday, tiday, sekreto talang niya. Sino ang anong hambal sang manupakot tay? Nakilala yang nagalit sa mga ito mo? Haday Sandra?
1: Kuna ba tuod? Ang siling sang manupakot.
0: Ano day?
1: Kilala kong babae. Ang siling niya amo ano nga babae kuno ang naghalit kag bukay kuno ang buhok bisan huben pa.
0: Ano day? Anay ka? Do ka familiar hao? Do may kilala ko nga katubo-tubo mo kagbukay ang buhok kagbabaye day? Hoy, si Evelyn ay hindi bala? Ha? Ano sa imo, Sandra? Husto mo lang pakot ko? Husto ay no? Day Sandra?

Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pagklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Cherry Tukay. Madugay ko na nagbuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Mga animal ka mo. Nugay niyo ko gani ka pahog-pahog, ha? Ginbayaran tabala ka mo. Ano gid ba lang? Hala niyo ka panukot, ha? Mga bisit ka mo karana. Ano?
1: Eminen? Gabay man nangin maayahan mo sa amon. Ako ginin, on? Tanto ba kami ng matida? Tanong na?
2: Hosta siro kay Tita Evelyn.
0: Hinayal natin
2: ako. Malalambot niya kay Tita Sandra, ha? Tunogon ko na parang nakakulbahan ka. Basi mag-akusar ka kasi mo kag mapriso ka.
0: Mapatian ba niya ko karoon ni
2: Sandra na ko?
0: Hinayal lang.
2: Mapriso ka na yan.
0: Mga animal ka mo, no? Hindi niyo ko kusagi kapahog, ha? Kay bisan isugid niyo ko kay Sandra. Wala man ka mo sang ebidensya nga ako ang nagsugo sa inyo, ha? Ipanginwala ko na hasta mapatay ko, noy. Kagkamo pa ng idot-dot ko. Tandain nyo na, ha? Sulion ko ang istorya. Tanawon ta kung sino sa aton mapatihan. Ako ang wala sang bad record diri sa lugar ta. Nakabati ka mo, ha? Ha? Kamo ang may mga kaso nga related sa druga. Kag sa mga kinawatay diri sa lugar ta. O sige! Isugid nyo ko kay Sandra. Isugid nyo ko!
2: Masi malipungan katakon, ipakita ko sa imo ang ebidensya.
0: Ano? Anong buot mo si Lingon? Ha, ate? Ha? Ano?
2: Tabatiyan siya sa atan, prohiban na ka.
3: Ari wa! Ari, iipli ko na yung recording, bla.
4: Ay,

0: may isugo ako sa inyo nga tatlo.
1: Ano, ma? Magkwartahan na naim inan? Ha?
0: Magkwartahan eh! Balaan ko nga daan nga, hindi man kamo magpati nga suguon kung wala suhol eh.
1: Ano na tao?
0: Pamati.
1: Ano na ti tao?
0: Pamati ka mo, Mayo. Hiluin nyo ang mga ido ni Sandra. Kay hatagan ta kamo 500.
2: Ba, hindi. Ako na to tingog. Kung mga animal ka mo, no? Nga ginrecord nyo ang istoryahanay ta, ha?
3: Panigoro lang tiya ka mo niya. Diba siya pala matrabisiya kag kami lang niyang manabataw? Mas mayo maging kon advanced thinking bala. Hindi pala, Meg?
1: Amogin, Meg! Amogin, Meg! Tita Evelyn, bayad na!
4: Ayan na!
1: Bayad na!
4: Ayan na!
5: Evelyn! Hoy! Ba? Mayo, kinari ka! Ikaw! Ikaw gid man galing nagpahilo sa mga ido ko! Ikaw gid man galing!
1: Ano? Kamalo ko na talanda? Ano na Emily na nagpahilo ng mga ino mo?
5: Oo! Tagka mo tatlong itsugo niya! Matawad bala? Ha? Matawad!
1: Oo, ta! Mayangin! Mayangin, ta! Pero... anak, may magdidrig ko yun, ha?
3: Oo, ma'am.
1: Ano, ito ba? Ano naman na
2: yan? Sandra. Ay, mahal ka. Ma-istoryahan natin niya. Kagaho, dabis ang mga ido mo eh. Ika-istorbogid siya.
5: Butigon ka! Nga, ako lang idong katagol! Kanamos ang idong sa mga katupad ta! Iakusar ko ikaw, Evelyn. Nakabati ka? Sabton mong paghilo mo sa mga ido ko! Ipapiso ta ka!
2: Amiga Sandra, maluhoy ka. Maluhod ako sa tubangan mo. Mangayo ako sa patawad. Pero hindi lang mo pag-ipapiso. Ay, para idugid lang to. Mayokon bata ko. Bata mong ginpahiluan ko kay ipapriso mo ko. Sige lang.
5: Sige. At tumanday lang kita sa korte. Ha, Evelyn?
2: Ay, Sandra.
5: At tumanday lang kita.
2: Sandra, maluhay ka.
5: Kay wala sa kapatawaran na ginimo mo sa

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Sa idalom sang Animal Welfare Act, ginadabilian ang pagmaltratar sa mga sapat. Kunini ginbawian sa kabuhi tungod sa pagpamintas, mga pangatubang sang silot, nga pagkabilanggo ang akusado sa sulod sang isa ka tuig, tubtob anum ka bulan kag isa ka adlaw, tubtob duha ka tuig. Kag magabayad ini sang pulta o kun danyos nga indi magsubra sa isa ka gatus ka libo ka pesos. Kun ano ang madangtan sang kaso, magitpasaka ni Zandrak Bato kay Ibilin, isa lang ang ginapaapot niya, manabat gid si Ibilin sa iyang ginhibo nga krimen. Bangod hindi lang isa ka ido ang iyang ginpanghiloan, kundi tatlo. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, karma is real! Apang sola pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Evelyn, kag Mabel, Erna Decina Amiga, Zandra kag Elvira, Linilia Miranda, Shine, Melvin Plotenia, Serafin, Elmer Obaldo, Jimmy, Sister John Birongki, Rukit, Erjan Liva, kaupod man si Angeline Buenafe, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nule Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggon Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
12: Okay.
9: TDX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
21: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
21: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 31 minuto sa nakaligad sa takna, alas 4 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
4: El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad ng programa nga El Castigador. Subo nga adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Petsa 3 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ang aton gid pagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatpamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad, pinagi sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad man nga hapon kag pagpamati no sa mga suki naton dira sa may TATC o Conchodoro Arsenas Trade Center, sa mga vendors dira, kag subong man sa mga vendors dira sa may Burgos no mga Hockey 5. Maayad-ayad gid nga hapon sa inyo sa mga drivers naton nga nagabiyahe sa subong nga hapon, sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, van drivers, bus drivers kag modernized jeepney, no, may dumiara dali nga mga units nga daan, no, mga Hockey 5 pila ka units ang modernized jeepney diri sa siyudad sang Rojas. Nagamonitor man sila sini nga mga salakyan, maayad-ayad gid nga pagpamati ah. Kag sa mga aton man sini mga kabyanan, no, nga mga mangingisda sa kalalawran, sa aton sini nga mga kabyanan nga mga mangunguma sa kabukiran, no, iba na matamat na niga pululi ang mga Hockey 5, ang mga munihuras, iban nga daanti nagadala ni sang radio ay labi pa subong nga moderno nga panahon niya, di pa bluetooth speaker na yung iban mga Hockey 5 na nagatutok sa K5 News FM Rojas. Sa Kutob Balabutan, sa aton sini nga pagwaragwag sa 16 sa kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, 47 ka kabaranggayan diri sa siyudad sang Rojas, mga kabanwahanan sa kaiping naton nga probinsya mga Hockey 5, pila ka kabanwahanan sa Aklan, Antique diri sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, mga Hockey 5 sa Romblon, sa Masbate, no, makuto malamutan sang aton sini nga signal. Mga Hockey 5, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa subong hapon, magatalakay naman kita sang aton sini magin pang preparar diri nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton na sini nga mga headlines. Ginang ginakabig high value individual dakop sa bypass operation. Panday nga nakuryente sa Banwasang Pontevedra, yara na sa establi ang kondisyon suno sa Pontevedra Municipal Police Station. Senador Marcoleta ginpasakaan na sang panumbungon nga plunder. Kampo ni Martin Romualdez liwat nga ginpanginwala ang pagkaulamit sa flood control sang former House Speaker. Proseso sang budget indi lang suno diri kontrolado sang isa ka tawo, suno siya sini nga tagpamaba nga si Attorney Elaine Atienza. Kagiban pa naton diri nga mga balantayan nga mga balita kag impormasyon inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hockey 5. Apangantis man sina no sang aton sini nga mga aging pang plastar nga balita sa aton sini nga pagpangalagad, hatagan tanay ligwa, no, o kon check tanay ang aton sini nga lakat sang panyempo sa subong hapon mga Hockey 5. Suno sa aton sini nga pag-asa, ang southwest monsoon nag-apekto sa gihapon sa Luzon, no, mga Hockey 5, ilabi na sa Southern Luzon. May ara naman nga ano galio? Bagyo.
mga Hockey 5. Pero malayo pa niya. Pero ara na ni siya karon sa monitoring domain sa aton sininga pagasa. Ang typhoon nga may international name nga si Bavi, mga Hockey 5. Ara sa kalayuon nga 3,210 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. Ginamonitor pa lang ni sang aton sininga pagasa nga sininga hulag. Hoy, sana nigaliya siya ka bagyo, mga Hockey 5. International name niya is Bavi, mga Hockey 5. Ang iya sininga kabaskogon nga dala sang hangin 150 kilometros kada oras kag may pagmadlos no nga 185 kilometros kada oras, nagahulag panakatungdan sa 20 kilometros kada oras. Kung imo lantawon no sa image satellite sa aton sininga pagasa, ado ano kabay pa nga maglain man niya direksyon. Hindi man silingid nga kon imo nga ano ang yasin nga ano nga hulag, ha, mga Hockey 5. Do laban-laban ni mga Northern Luzon na kun magasulod gimana di sa aton sininga Philippine area of responsibility, pero malayo pa ni kag ginamonitor la pa lang ni sang aton siniman nga pag-asa no, mga Hockey 5. Sa subong yang adlaw mayo gid no, way sang ulan, mayo gid ang aton sininga tiempo no, subong ani nga hapon pagwa naton mga alas 3 no, gatagiti gyapon ang init, masakit no kon magtiner kadugay no, direkta sa silak sang adlaw bisan alas 3 na kon manuglas 4 na sang hapon, mga Hockey 5, mabatsagan mo ang init. Muning tiyempo na ton subong adlaw sang Biyernes manayanayagit. Kung kaisa makaangkon kita sa mga pag-ulan, lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat, mga Hockey 5, tugay niya sang mga localized thunderstorms. Apang aton gin nga panugyan no, umulan manukon umaraw, importante ano kita no, preparado magdala sa mga kalo, payong, mga Hockey 5. O kung ano padira nga sahi sa mga makabig na ton, proteksyon, no? Ano man niya ang aton sininga tiyempo, mga Hockey 5. Kag siyempre, para sigurado nga mangin protektado pagid kita, ano man dira ang aton sininga klima, ya mga Hockey 5. Maulan man, mainit, malamig man, mga Hockey 5, protektado gid kita no, kon kita ang naka Mighty C Alkaline na Vitamin C. Amoning the best nga Vitamin C, mga Hockey 5, ang Mighty C. Manggaranon iniya sa mga health benefits, mga Hockey 5, ini alkaline base nga Vitamin C, nagapaboost sa aton sininga immune system, nagapa-increase man sang collagen production, mga Hockey 5, potent antioxidant, nagaprevents pagini no sa vitamin C deficiency. Kung kulang ka sa vitamins nga daan, ilabi na vitamin C, alaban-laban malapit kagid sa risgo no sa mga abalatian kangay sang lagnat ubo sipon. Mabago-bago ba lang tiyempo na ton, klima? Amo ni mga common nga mga balatian ang lagnat ubo sipon, trangkaso, no, mga Hockey 5. Gani, pabakura inyo sininga immune system. Dapat bastante ang aton sininga vitamin C level. Adlaw-adlaw magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga Hockey 5. Ano pagid, no, ang mga benepisyo nga makuha naton? Kung kita nag-suplemento sang vitamin C nga alkaline o kung Mighty C nga alkaline nga vitamin C, nagapa-increase pagini sa iron absorption, mga Hockey 5. Kinangla na ton iron no, sa ton sininga, ay labi na sa ton sininga utok, no, mga Hockey 5. Mga malipaton dira no, para ma-enhance inyo sininga memoria, ha, mga Hockey 5. Kaga keeps your skin glowing kung naka Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
mayo gini siya no sa mga ano dira no mga conscious sila sininga skin no sila sininga panit mga Haki 5 aga pa nami ni siya no mga Haki 5 ang mighty C alkaline nga vitamin C safe ni Imnon mga Haki 5 kay nan acidic ako nan acidic ini ha safe gid ni kag friendly sa aton sininga chan sa liwat Mighty C Alkaline Vitamin C mabakali ni sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic no sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City. Ang mga Haki 5 nahamtang lamang ini diri sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT mga Haki 5. Available man online. Pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kaki 5.

0: Oras aton sa inyong pagpangalagad, 15 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. At aganta na iligway nyo sinimagin padala ng mga mensahe, mga kaki-5, diri sa aton sininga Facebook Live. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, good PM po, K5 Sir Darren, watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you again, Ma'am Elma. Keep safe lang dira sa may Manila. Kay Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon, Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Patrick Matias Robles, mayong hapon ka K5, mag-greet ko lang Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Juben Bakaling, mayong hapon Sir Darren, mayong hapon man. Kay Kois Juben, Noy Renato Fulyuna, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad, mayong hapon man. El Castigador. Sa ato na sininga mga balita, mga kaki-5, o kaya ina, ang mga takna alas 12, no, pasado alas 12, sang udto, may ara naman sang ginkasang drug bypass operation ng aton sininga kapulisan, ginpangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit, isa ka ginakabig nga high value individual, mga kaki-5, sang nagligad lang agabi. May salang kadlaw ganit na ligaran. May nadakpan man no nga drug personality dito sa may barangay Baybay. Subong adlaw may ara naman mga kaki-5. So makita na to no kung ano ang aton sininga mga otoridad nagahulag batok sa kampanya kontra illegal nga droga. Mga kaki-5. So ining nadakpan babayi ini mga kaki-5. Kag ginapahayag, no? High value individual. But silingon kong high value individual, no? Hindi ni basta-basta mga transaksyones ni mga kaki-5, no? Ang nakuha sa iya, tatlo tanan ka sa 6 sang suspected shabu. May kabugaton, no, ginabalubanta 10 gramos, kag may standard drug price nga nagabalor sang 68,000 pesos. Lakip na ang 12,000 nga bypass money, kag iban pa nga mga non-drug items, mga kaki-5. A residente man siya sang barangay Banika, no, ining nadakpan nga ini, kaina, no, mga alas 11, galing ni siya kagina, mga kaki-5 sang aga, dira sa barangay Banika. Mga kaki-5. So ginapanginbulahan ginato ng aton sininga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz, sa siyudad sang Rojas nga wala ginagauntat sa pag operate no batok sa illegal nga droga. Mga kaki-5, kay balo naman kita no kon magaduging ini sa aton sininga komunidad. Hindi gid manami nung epekto sining resulta sini. So nakita ginaton ang effort sang aton siniman nga Philippine National Police o kunang Capiz Police Provincial Office kag sang aton sining Philippine Drug and Enforcement Agency o kun PDEA, mga kaki-5, no, sa ila sining mga operation para matapna ining pagduging sang illegal nga droga diri sa aton sininga syudad. Kay nga daan ato nabi nga lugar ti ara gid kita abi lapit sa ano no sa dagat no Malalawran, Dulongkaan bala. So dira kung kaisa ginapalusot sang pila ka mga individual nga naga-engage sa sining illegal nga buluhaton. That's why no nang aton sininga PDEA kagang kapulisan man naton ng PDEA naton nag-coordinate ni sa mga partner agencies nato no pati ng Coast Guard ang mga kaki-5 para mabantayan no mga borders pasulod diri sa aton sininga syudad sang Rojas, mga kaki-5, para mangin safe man no ang aton sininga komunidad. Kay kung adaan, kung may mga nag-engage sa sining illegal nga buluhaton, hindi ginamadula nga daan mga kaki-5, Labi na ako nagagamit, iba nagapaninguha, ginaya makapangawat para may masustener lang sa ila sini nga bisyo. Oh, mga Haki 5, ang lain pa dira nga daan. Oh, makasakit pa kung kaisa sa ila sini nga pamilya. Okay, wala na sa insakto nga painuino. Mga Haki 5, kon ang isa ka individual naga-engage sa illegal nga droga. Gani kita ya naga-suporta kita no kag ang aton sini nga pagpanginbulahan sa aton sini mga awtoridad kung why ni sila gauntat. No, mga Haki 5, sa pagmonitor man no sa aton sini nga palibot ilabi na sa mga individual nga naga-engage sa sining illegal nga buluhaton, mga Haki 5, ang pagduso sang illegal nga droga. So ining nadakpan ari na ni subong sa custody man sang aton sini nga kapulisan para man sa mga nagakaigo man nga legal nga proseso kag pagpasaka no sang posible man nga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga Haki 5. Oras sa aton sini pagpangalaga 10 minutos sa nabili ng tesita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Pasiling ni Sir Leo John Billiones, akilala ya galing na dakpan kay inaho. Ay aba, wala gid ko naga-expect nga nagsulod siya gali dira nga butang. Updanay pa kami sina sang una sa obra. O dira pa lang maano mo na, no, mga Haki 5. Kung ano bala ang pagbag-o kung ang isa ka individual naga-engage sa sining illegal nga buluhaton. Okay lang tani, bala kung mayo nga pagbag-o, positibo nga pagbag-o sa imo nga kabuhi. Di hindi gid mayo kay ginabutang mo sa katalagman sa alang-alang, no, mga Haki 5. Siyempre, kung naga-engage sa sining illegal nga buluhaton, makitid ang imo sini nga dalan man sa panago sa mga awtoridad, no, hindi ka madakpan, mga Haki 5. Kahit siyempre, no, na illegal gani, no, ini nga buluhaton kag hindi gid maayo, mga Haki 5. Gani sa iban dira, kamasamtang may tiyempo pa mag bago na kamo, no, kay hindi gid na maayo. Okay, kung wala sang mga makabig na to, no, nagaduso sa sining illegal nga buluhaton. O timayo gid mga Haki 5, mangin malinong ang aton sininga komunidad, mabuhin-buhinan ang krimen. Ha, mga Haki 5, ugaling kay ang mabudlay diri sa aton sininga probinsya, sa hambal mangani, no, sa ginpatigan nga preskon sang tinalikdan nga mga inadlaw. Ang damo diri sa aton protektor, no, protektor sang droga, mga Haki 5. Kaiban, mismaskin nila pamilya, why nila ginano bala, no, why sila ka pangisog nga ma-report, nga ma-surrender sa mga authorities, mga Haki 5. Tina palang makabig na nga kaangay ginaprotektahan mo ang imo sini nga ako sino man dira sa members ang inyo sini nga family nga naga-engage sa sini nga buluhaton, mga Haki 5. Pamagluwas pag-inabi sa mga dalagkuan, pag-inya nga mga protektor, no, mga Haki 5. So, bolo ligay kita tanan na sa aton sini nga komunidad para matapna, no, ang kasubong sini nga illegal nga buluhaton. Kay Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren, pa shout out man dira sa family Posadas sa Barangay Tiko Panay nga always ginagapamati sa programa mo. Thanks. Thank you gid sa Posadas family sa Barangay Tiko Panay. Nonoy Renato Fuliuna, no, nagamonitor gapon sa aton sini pagpangalagad. Kapis Adventures Vlog dira sa may dumalag. Thank you good sir. Say sa minuto sa nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon, dugang naton nga mga balita kag impormasyon kagang report sa aton sini nga patrol aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TTX 500.
3: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
4: Sa kadlo ka pila ka maginan?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
3: O ay na ko ginabatyan maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
3: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: TTX 500.
5: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
6: Mm.
5: Dr. Ramil.
6: Mm. Importante ka tama Sir GP, ang reproductive health sa lalaki labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
5: Oo, gusto.
6: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Di na tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
5: Oo.
6: Damo factors nga tunaan nga ano?
5: Gabulagay.
6: Gabulagay. Ano? Kung hindi gin mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya, mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gin, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, permanente balik-balik, ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon gini ako, an? Prutas?
5: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
6: Ang uraro.
5: Ang uraro. Uraro.
2: TTX 500.
6: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
5: Kadamo, no?
6: Kada kwan, sperms per milliliter.
5: Milliliter,
6: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa arag.
2: DTX 500!
7: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw, dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, dason, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nagit sir ka namin namin nagit sa akong mata.
2: TTX 500.
5: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
6: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
5: Oo, million. Oo.
6: Hindi na kabata. No, so, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga ano.
8: Anong nga, klase nga fasting na?
6: Kung araw, minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat ya,
5: sufficient.
6: Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
5: Husto.
6: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat nakainom DTX. Damuon, sir boy.
2: DTX 500.
5: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damu ang nagwa sa lalaki. Damu na sperm count. No.
6: No.
5: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
6: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
5: bulsa.
6: Ang lapit. Ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
5: Ay, nakabag.
6: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
5: Grabe, no? Kini panday, pagiguro
6: doon? Sigarilyo.
5: No? Sige sa init.
6: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
5: Ay.
6: Di kong lubo. Ti ang akon nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
5: Gusto.
6: So, gusto dapat ka inom gin sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500. Ito
13: masyol sa barangay.
14: Anong kinabatsyag mo sa akin?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: 3 times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
18: Babakan sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
18: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
2: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
18: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa quarantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500! Hindi na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
18: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
18: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang mighty C.
18: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
26: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh para

0: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong disminuriya. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong disminuriya.
0: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: El Castigador.
5: Darren Salomeo Henson.
7: Nuebe minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ako sa dugang naton nga mga balita, mga kaki-five. May nagluntad no nga isa ka disgrasya kon aksidente sa dalanon dito sa may banwasang Mambusaw. Aton pa ini nga i-verify no mga Haki 5 para sa post aton sini nga social media kag daw indi gid maayo ni no nadangtan sining biktima no mga Haki 5. Do na ano ginyo na ano sang dako nga delivery truck ang motorsiklo mga Haki 5 ba kag makita no sa ginpadalaman sa aton diri nga litrato nga nagahigdaon sa karsada ining biktima. Aton ni nagaling tagaan sang update ang ining disgrasya nga nagluntad sa may Mambusaw. Verify natong kun dinhi nga bahin no sang highway dira sa may Mambusaw mga Kaki 5. 10 minutos sa ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini pagpangalagad. Check nato ng report sang aton sini nga patrol. Update no ano na balang sitwasyon sini nga na kuryente nga Panday sa barangay Intungkan sa banwasang Pontevedra mga Kaki 5. No, kahapon nga adlaw ini natabo. Samtang may gina-repair ni sila sa babaw sang atop sang ilabalay. Pagtindog ya. Naka ano ni siya no, naka igo sa live wire sang Kapelco mga Haki 5. Are check na to ng detalye kon update. Mga Haki 5 sang aton sini nga patrol with Kaki 5 Myla Vasquez Fentes. Dali lang yun, no? Ginalagat-lagat na ito ng aton sininga connection with Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes kay SJ Justin Ladrillo. Nag-monitor sa aton sininga pagpangalagad SG Justin Ladrillo, no? Mayong hapon man sa imo kag madamo nga salamat. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon Kaki 5 Sir Darin, nagatutok na sa mga balita mo. Madamo gin nga salamat. Sir Loway J. Demo, nag-monitor naman mga Kaki 5. Check na naton, ara na sa line number 2 si Kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa update no sa sining na kuryente nga Panday sa barangay Intungkan mga Kaki 5. Kumusta na ba lang iya sining nga sitwasyon? Kaki 5 Myla with your report, please proceed.
5: K5 News FM live report.
8: Niyara na sa luwas nga kahimtangan kay K5 Darren ang Panday nga nakuryente sa may barangay Intungkan, Banwasang Pontevedra sang dapakon kahapon sang aga alas 9:50. Sa atong sini nga pagpakigangot kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra PNP, iya ni ginpahayag nga naka tibawas naman ining biktima ug galing nagaantos pa sa gihapon sa iyang mga pilas nga naagong tugaman sa pagkakuryente. Kung matandaan, ginkilala diri ang biktima kay Robert Ordaz. Robert Ordaz, 30.

0: 7 anyos kag residente sa Barangay Duluan, Banwasang, maayon kun sa diin nakangkon ini sa pila sa ulo sa tiil kag nanari sa ring nga parte sang lawas matapos nga ginapayag na kuryente samtang magkatapod ni kuntani sang atop apang aksidente sini saya sini nga pagtindog na sa lapay ang live wire sa Kapelco kag didto ini na tumpa na tigayon ini siya nga mapapanaog halin sa ibabaw sang atop sa buligman sang iya duha ka kaugdanan kag mga tawo sa Amoya nga area kag nakasugtan man sunod diri kay Police Captain Garcia nga sa buligan o kon hatagan ni sang bulig financial sang iya ginaobrahan o kon tag iya sang kuloyan kun sa din ini siya nagkaobra nga hatagan ini sang bulig kag sa karon padayon pa ni nga nagapaayo sa Rojas Memorial Provincial Hospital ang among biktima. Yari nga itong kabahin sa interview kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra, PNP.
1: Una sa tanan, ma'am, no? Good morning sa atong tagapamati. So, kung ma'am, ang update sa bung sa natabo na kuryente, no? Victimizing Robert Ordas, yung kay Aranzado, nga taga karpintero nga taga Barangay Duluan Mayon Capiz na nakuryente sang alas 9:50 sang aga kay July 2, 2026 sa Barangay Intong kan Pontevedra Capiz. So as per nga follow up investigation sang aton na investigator ato na sa subong sa Rojas Memorial Provincial Hospital kay indiretso sang taga Pontevedra emergency response team naton. So far ma'am okay naman sa siya, okay naman na aton biktima. Stable naman sa although ang ambal man sa aton investigator medyo ma-update pa. Tambal naman siya pero medyo ma-update pa iya mga pilas.
2: Kamusta sir ang kasugtanan sang ginubrahan niya sir?
3: Ang yaman ibang nagkogdanan ma'am na si Isidro kag si Isidro Vargas sa kag si Angel Ordas residente man sa nga Barangay Duluan okay man ma'am wala man sila kwan wala man sila nakukado.
2: May mabulig man sir ang ginubrahan niya dabi nga balay sir sa yan, sa natabo ni kay ano kay Ordas.
3: So para ma'am no, na istorya nagkandat pagidya sa nga follow up ng ating investigator kag inaaga dito sa natabuan mga istorya niya man ang nanay isang tagiya nga si Mark Alonzo na OFW na to na nga istorya niya ang iya nanay magulit man kano financially ang tagiya sang balay.
2: Okay. Lastly siguro sir ang aton nga panugyan sa mga kaangay sini yung mga nagaobra sa mga balay nga mayara sa mga malapit sa mga poste o kon live wire sa kapel ko sir.
3: Ma'am, thank you very much no sa opportunity nga ginatag mo man sa akon. Ako nang may ambal sa aton mga kon no karpintero mga panday man ato na next time careful kita sa mga lalo na sa mga inyo mga live wire nga gabitin-bitin talaga sa mga ginobrahan nyo. Make sure na safety gate ang nato na ang inyo ginobrahan na malayo sa sining mga nakalaylay ba lang ang mga kuryente.
0: Police Captain Mark Anthony Garcia sang Pontevedra PNP. Okay. Inisi ka okay. E5, Myla Vasquez Vantes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
5: Madamog inyong salamat kay K5 Myla Vasquez Vantes. Sa gindulong sininga update na no ang otsa sining natabo sa isa ka panday dira sa Maintong kan Pontevedra nga nakuryente ni siya no sa live wire sang Capiz Electric Cooperative. Kay ko naton lang tawo no ang ila sining ginakayo nga balay mga haki 5 kung ara ka sa babaw ato pagtindog mo posible gid nga maka maigo agid no kay lapit lang gid ang wiring o kon na kable no sang kuryente no mga Haki 5 as live wire sang Capiz Electric Cooperative. So ayan ni Ma Talupang Dan no, nalipat ini siya mga Haki 5. Sa subong okay naman ang yasin nga sitwasyon, nagapayo-ayo mga Haki 5 sa nangkon sini nga pila sa ulo kagiban pangabahin sang lawas matapos ang ining insidente mga Haki 5. Oras aton sini nga pagpangalaga 19 minutos ang nakaligad sa Tacna ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalaga sa programa nga El Castigador. Mayong hapon lang dira no kay Tay Rudy Cata sa barangay Nagba Kwartero sa Herosa Tibor and Soberano family no mayong hapon man ha, kay Anday Dudoy Warren dira no, La Merly, La Alice, kay Nung Noven, kay Nini Camille na no, always ginagatutok and also to Mama Leia and Nanay Luisa mayong hapon na. Kinang Lineros Entero Libaton dira no mayong hapon man kay Taya Pisto Hilikan no dira sa barangay Balingasag mayong hapon man kay Sir Mike De La Torre. Sir, mayad lang pagpamati sa pamilya Labitan sa barangay Burias Mambusaw labi na kay Pari Gogo Chicks Boy. So sana all Chicks Boy. Kag subong man ginatamyaw yaman ang family De La Torre and Dolfo sa sitio Kapulan barangay Indayagan maayon sa family Sirado kag barangay sa barangay Liong. Specialist siya sini nga pakaisa attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa barangay Buntod Panay kay pakas Gaga Jonas sa Sukgang family kay pakas Rachel Maricel. Sa Lambert Isari-Sari Store ginatamyaw yaman sa poblasyon Mambusaw especially kay Uncle Zal De Lambarte. Kag kay Auntie Gingging Uncle Eden. Sa Binliro Store sa nagabaligya at mga karne kag baboy kag Auntie Daday De La Torre Binliro kay Uncle Bitit Binliro sa barangay Tuburan maayon. Kag sa taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches ang lana mga gadget sa Uyo Turong Street Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976. Sa Raj Kainan Mandira kay Taros Marie and Tujo Jo Perez sa Punta Tabok. Kag sa Light Shine Bright Cookhouse kay Nainilia and Ati Beb sa Punta Tabok. Dira man sa RV Mini Mart sa May TATC o Conchudoro Arsenas Trade Center mga Haki 5. Maayad-ayad man nga hapon. Diyan tiyo no minuto sa nakaligad sa tak na alas 5 sa hapon iningabahin mga Haki 5 sa aton sininga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa Klinika Complete sa Spore Biotics. Mga Haki 5, no? Sa mga Haki 5 na tondra, sa mga may problema sila sininga ikayong lawas, mayo gini ang Klinika Spore Biotics masaligan. Mas masaligan pa ni siya mga Haki 5 kaysa aton sininga mga opisyal sa gobyerno. Ang mga Haki 5, gani mag-supplemento sa Klinika Complete Spore Biotics, may ara ini sa 80 billion CFU sa good bacteria. Ganagapabaskog sang immunity batok sa mga bad bacteria. Ginapaayo sini ang flow sang aton sini digestion, makabulig sa paglikaw sa constipation kag diarrhea. Kag maayo man sa ikayong lawas sang aton sini nga utok kag aton sini nga memorya mga Haki 5. Kag labi sa tanan no sigurado nga magahatagid no kon mahatagid sang Clinica Spore Biotics ang health benefits nga ginapangita mo. Kay may ara ini no isa ini ka Spore Base probiotics nga may kasarang mga Haki 5 nga makalampuwas no mga Haki 5 sa init malasang aton sini nga environment sang aton sini nga chan no sigurado mga bakterya nga na mabuhi no mga Haki 5 kinanglan man aton nga daan sang bakterya sa aton sini nga lawas pero hindi ya bad bakterya kundi good bakterya amuning probiotics mga Haki 5 nga ara sa Klinika Complete Spore Biotics ha amuni siyang anaga bulig nga daan no, sa pagtapna madira sa mga kung ano dira nga mga ginabatsyag sa aton sini nga chan para mang healthy kita mga Haki 5 ang aton sininga intestine makahatagid nga maayo nga benepisyo pagin sa aton sininga lawas magsuplemento sang Klinika Complete Probiotics adlaw-adlaw. Mabakal man ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. 23 minutos sang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. At timprano pa kita nga ma-end no mga Hockey 5 basta Friday nga daan. Timprano kita nagatakop kay rest day na no mga Hockey 5. Gani thank you gid ha sa inyo pagupod sa Biyernes edition sang programa nga El Castigador. Kag sa mga programa man sa pagsaktag sa K5 News FM Rojas. Standby no, sa mga nanarisari nga mga balita, national, international, regional, kag iban pa sa D3 Bio Evening Newscast, masunod na mga K5 with K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Padayon lang sa pagpamati sa 100.9 K5 News FM Rojas, kag i-like, i-share man nakapost nga mga balita sa aton sininga Facebook page. Agod mangin updated kamo sa nagakainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas kag diri man sa probinsya sang Capiz. Happy weekend no sa aton sininga mga Hockey 5. Kag God bless everyone. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas, kaupon naton sa technical side si ka-K5 Michael John Ditoga. Samon sininga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon nga maalwan, mabuot kag mapinilanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
7: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may Physio.
9: Ang Physio
8: yung may
9: D3. Mabagat sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
12: DTX 500.
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
12: Mag-DTX 500 na.
13: Masamihin ka palatian?
12: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka.
13: Mag-DTX 500.
12: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
15: Yung mga blood sugar test.
16: Kira tong score ganit?
14: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang yung mga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty!
16: DTC DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
24: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
16: DTX 500.
25: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
28: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, may puso!
31: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:31 sa hapon.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
32: Number one.
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Maria Rochelle Abron.
33: D3 Bio. Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abron.
31: Ka-K5 sa aton mga headlines.
1: Headlines.

0: sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ginang ang inakabig high value individual dakop sa Bybust operation. Subject person sa ginpatigayon nga Bybust operation sa barangay Baybay, Roja City. Positibo nga nagagamit sang droga kaso ipasaka subong adlaw. Panday nga nakuryente sa Pontevedra, estable na ang kondisyon sunod kay Police Captain Garcia. Construction worker Pilason matapos nga ginbuno sa Roja City. Kotsilyo nga nakuha sa duha ka mga estudyante sa Capiz National High School pagagamiton sa pagluto sunod sa school principal. Pagpangawat sa opisina sang Philippine Veterans Association ginkadismaya sang presidente. Kag pag-grooving sa mga barangay tanod sa barangay Tiza nagapadayo. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Second Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: 72.36 million pesos nga balor sang droga na kumbiskar sa Western Visayas sang bulan sang Hulyo. Kag 200 ka mga pulis gin deploy para sa Rivata con Revitalize a Police sa barangay program. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Senator Marco Leta gipasakan sang panumbungod nga plunder. Vice President Duterte ginapatubang sa pagbukas sang impeachment trial. Kag DepEd nagpaandam batok sa bomb threats sa mga eskwelahan. Balita ka K5 sa lawas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Siyam ka monghe patay sang ginarado sang truck kag ginamaneo sang minor de edad.
1: Balitang International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balitang Sports.
0: Alex Yala nagmadidilag on bato kay Joy.
1: Balitang Sports.
0: At para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Taylor Swift kag Travis kag Kelsey nagdonate sa Grammy Museum Foundation.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong hapon, siyudad sa Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa atong sining pagpangalagan subong adlaw sang Biyernes, Hulyo 3 sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radyo, tagbuanay sa bandwidth ang pilan. Kagsamon sila nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy, the Rebio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:37 sa hapon. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa aton sa Kaluan. Sang Klinika D3Bio. D3Bio, may alasang VCO, Converging Coconut Oil, kag Vitamin D3. Available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa kaundan sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Arestado ang isa kagina ngayara sa Provincial Priority Target List bilang High Value Individual matapos ang Biobust Operation. Naging pangunahan sa Capiz Puri Provincial Police sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Banica, Roja City, last 11-13 sining aga, Hulyo 3. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Joy, kag-residente sa Barangay Banica, Roja City. Na-recover sa posisyon siri ang tatlo kahit sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan shabu nga may kabugaton nga ginabulubanta na 10 ka gramos kag may street drug price nga nagabalor sang 68,000 pesos. Lakip ang 12,000 pesos nga buybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang nadakpan kag posible mga pangatubang sang panumbungon nga paglapan sa Republika ka 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyag nga bahin, positibo nga nagagamit sang illegal nga droga ang subject person sa ginpatigayon nga buybust operation sa Barangay Baybay, Roja City, Hulyo 2. Ginkilala ang subject person kay alias Ney, 40 anyos, kag-residente sa Barangay 11, Siring Ciudad. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas nga nagikan sa Roja City Police Station, ginpahayag nga positibo na ang resulta sa ginpatigayon nga drug test sa among nga persona. Madumduman nga nakuha sa posisyon siri ang apatanan ka sa Shea nga may urod nga sang ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 4 ka gramos nga ginabulubanta naga balon sang 27,200 pesos. Dugang pa nga nakuha sa posisyon siri ang isa ka pouch nga nagaduag army grade. Subong man natala naman subong adlaw nga ipasaka ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang nga balitang lokal, arestado ang isa o kon yara na sa luwas nga sitwasyon ang panday nga nakuryente kahapon sang aga, Hulyo 2. Sa Barangay Intungkan, Pontevedra, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Robert Ordaz, 37 anyos, kag-residente sa Barangay Duluan, Maayon. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Iyagin pahayag na kaistorya na ang biktima apang nagapabakon nagabapag ko nagabatsyag pa sa mga pilas nga naagong tugas ang pagkakuryente. Nahibuluan nga ng angkon sang pilas sa ulo kag iban nga bahin sang lawas ang biktima matapos ang insidente. Matapos ako natabo ang insidente samtang nagatakod sang atop sa girakay o nga balay ang biktima kaupod ang duha pa ka mga trabador. Aksidente nga naigo sang ang biktima o kung aksidente nga naigo sang biktima ang live wire. Samtang nagpromisa naman ang tag-iasang puloy-an nga magahatag sang bulig pinansyal sa among nga biktima. Pilason ang isa ka construction worker matapos nga ginbuno ang isa ka manugpangisda sa sitio Tugbungan, Barangay Tanzaro, Hasipit, ang alas 11 sang aga, Hulyo 13. Ginkilala ang biktima kay alias Elmer, 47 anyos. Samtang ang suspect mo si alias Nuril, 35 anyos, kaglunsay, residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas City Police Station, ginapahayag nga nagainom ang biktima kag sang iya nga abyan sang hinaling nga nag-abot ang suspect kag nag-intraman sa pag-inom. Subong magin papauli ini sang biktima pagod nga naging masabad kag pasaway na ang suspect kun makainom sang makahulubog nga ilimnon. Bangod sini ginapahayag na akig ang suspect naghunos sang patalon nga nakasukbit sa iyang hawak kag ginbuno ang biktima sa wala nga bahin sang iya nga tiyala. Nasaksihan ang insidente sang utod sang biktima nga si alias Erwin, isa ka barangay kagawad. Nagiliyo nagbulig kag naghimo, ako nahimo nga gindakop ang suspect. Samtang ginpadangat naman sa mga barangay tanod ang biktima sa ospital, agud matagan sang giliyon nga pagbunong. Sa subongyara na sa kustodiya sang Rojas City Police Station, ang suspect kag natala na nga pasakaan sang nagakaigo nga panumbungon.
1: Balitang
2: Lokal.
0: Balita naman kay K5 na kahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Inigong oras mga ka-K-pop ang nadulong sa inyo sa kaalwan. Sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C, the immunity booster, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Nagdangat sa 72.36 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sang Police Regional Office 6 sa Western Visayas sa itong bulan sang Hunyo. Base sa data, 128 sa drug operations na napatigay yung sadiin, 162 ka street level individuals, kag 63 ka high value individuals ang naresto sa nagkalain-lain ng operasyon. 10,561.29 grams ang kabugaton sang shabu nga nakumpiskar, 355 grams naman ang kush. Kush kag 141.96 grams ang marijuana. Samtang sa mga operating unit, ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakadako nga nakumpiskar nga naglapot sa 28.38 million pesos. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office na mayala sang 17.95 million pesos. Sa pihak nga bahin, gin-deploy ang 200 ka police para sa revitalize police program sa barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang 200 ka mga personnel ang gintunga sa Tanapuno ka R-PSB teams sa diin gin-assign ang mga ini sa nagkalain-lain nga barangay sa Western Visayas. Nahibuloan nga sa Napulo ka team, 8 ang ginpadala akong ginpadala na sa mga barangay samtang ang 2 ka team ang gin-assign naman sa syudad sang Iloilo. Base sa data, ating isa ka team sa Capiz Police Provincial Office kag Antique Police Provincial Office. Tigduha ka team ang yara sa Iloilo City Police Office kag Aklan Police Provincial Office kag apat naman sa Iloilo Police Provincial Office. Nahibuloan nga ang kapulisan ang magatrabaho kaupod ng mga local officials, barangay leaders kag community stakeholders agad masiguro ang peace and security concerns kag mapapag-on ang pagsalig sa publiko sa kapulisan subong man ang development initiative.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 sa hapon. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500. Ikaw ang mayara sang hypertension, diabetes or any kind of heart diseases. Ang Klinika DTX 500 isa ka herbal food supplement ka puno sang antioxidant. DTX 500 di superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginpasakaan ang ombudsman sa panumbungon nga plunder sa Sandigang Bayan si Senator Rodante Marcoleta. Angol sa ginaaligar pagbaton sa isang 75 million pesos nga campaign contributions apang wala madeklara sa iyang statement of campaign expenditures. Kadungan sang pagpabili sini sa pagka-senador sang 2025 nga eleksyon. Magluwas kay Marcoleta ginpasakaan man sang plunder indirect bribery at paglapas sa presidential decree nga nagdumi o kung nagadumili sa mga opisya sa pagbaton sa mga regalo ang mga campaign donors ni kasi dayane Congressman Michael Defensor ka mga negosyante kasi day Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyot Viraya. Sunod sa ombudsman, ilegal nga nagpamanggad ang senador sa pagbaton sini sang 75 million pesos nga donasyon gikan sa tatlo ka mga individual. Wala man ini malatag sa iyang statement of assets, liabilities and net worth o consalen kag sa statement of contributions and expenditure ang pagbaton sa nasambit nga kandidat. Sunod naman kay Marcoleta, kabahin naman sang plano nga maghipos ini ang pagpasaka sa iya sang kaso. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginapatubang sang Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa formal nga pagbukas sang impeachment trial sa mabot nga Lunes, Hulyo 6. Sa notisya nga napetsa sang Hulyo 2, ginamandoan si Duterte ako ng counsel sini nga magatubang sa impeachment court sa Hulyo 6 alas 2 ng hapon sa session hall sang Senado. Pati gayuno ng hearing sumugod Lunes, tubtob Miyerkules ng adlaw. Tagsa kasimana apang ini ang iga-adjust naman sa Martes kag Huwebes matapos ang natalana nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Nahibuluan nga ginatubang sa karon ni Vice President Duterte ang impeachment charges angot sa ginaaligar culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery kag other high crime.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas sa Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 sa hapon. Inigo oras ka K5 na ginadulong sa inyo sana. Manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Patay ang siyam ka monghe sa Buddhist matapos ginarado sang chant kag ginamaneo sang 11 anyos nga bata nga lalaki sa Thailand. Sunod sa report, 5 ang dead on the spot samtang 4 naman ang napatay sa ospital. Sa next investigation, 35 ka mga monghe nagkapila sa nagalakap sa kilid sang karsada samtang 5 ka deboto pa ang nagasunod sa ila. Makitaan sa kuha sang CCTV ang madasig kapag bunggo sang chant sa mga monghe kung saan makita ang ila pag tabog sa karsada.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinap.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Nakasalud na sa third round sang Wimbledon ang Filipino tennis star sensation nga si Alex Ciala matapos nagmani na lakon bato kay Maya Jones ang Australia sa score nga sa 3-6. 6-2-6-0. Nakabawi si Gala bato kay Joint matapos una is kun una ini naluto si Eastbourne na final sa nagligad nga tuig. Nahibuluan nga ining pinakauna nga Pilipina nga nakalabot sa third round sang Grand Slam tournament sa Open era.
1: Balitang Sports.
0: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Naghatag sang donasyon sa day Taylor Swift kag Travis Kelce sa Grammy Museum Foundation na good support na ha ng mga music education program sa tungasang espekulasyon nga malapit na ila kasal. Gimpasiguro sa nga magakadong donasyon sa programa nga tinutuyo mapalapad ang access sa mga estudyante sa music industry. Samtang ginapahayag man nga naglabot sa $26 million kung ginabanta 1.5 billion pesos ang ginhatag na donasyon sa celebrity couples sa 20 charity kalakip ang mga food bank, animal welfare organization, educational program kag children's hospital.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa magaragapanguna nga balita subong adlaw sa BRS. Thanks God it's Friday, Hulyo 3 sa tuig 2020. Ako ang inyong nangintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shen Puntudwelve, 89.7. K5 Radyo Tagboanay sa Banwa sa Pilar, kag sa amon nga Facebook page sa K5 and News FM Rojas. Saliwat mga ka-K5 ni D3 Bio Newscast. Good afternoon sa aton mga ka-K5 sunod supporters, mga Facebook viewers. Hello and good afternoon kay Ma'am Elsie Aconia, kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, sa aton mga KSS, kay Atsleo Jabiliones, Ma'am Roda Donato Amago, kay Ma'am Jenny Vivincong Rosales, kuis Michael Torrente Abanco, Ma'am Gian Ambel Siloso, dito sa Barangay Luktugan, kay Ma'am Niriza Bautista. Good afternoon also kay Sir Van Rucon Dignumo and Sir J.M. Balanza. Sa mga ka-K5 na noon, ganaga-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madam, ugin nga salamat mga ka-K5. Enjoy your weekends ka-K5 with your family and friends. Madam, ugin nga salamat sa pag-upod. Dito sa D3 Bio Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Diano Nebra. Sa ngalan ng gitlawang sa bugos ng humon sa K5 News FM Rojas sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, at ka K5 Eric Munvilla sa K5 Radyo Tagboanay sa Pilar. Sa ngalan sa amon niya News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon niya Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DGX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag labuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
5: DTX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang ako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. Ako, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako na talupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
7: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

gid pagkalipatan kay ang mulanggit ni ang pinakaimportante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo anon kag nang kay nagadayaw kita kag nagpasalamat pirmi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton kay kabaron na kita nga sa pirmi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga paslamatan siya. Kagsa, kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga paslamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid mga pagkanto sa aton nga pagtuon, mga utor ng kabiyanan, padayonon tatong itong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumarulog sa banal na luklukan, pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabayan sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rokre Miloy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaha balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahan sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong na nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kay

0: Ang pagtuon subong, semanal na pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pag-busiksi sa natong eleksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay longgong version sa natong weekly Sabbath school nga ginatunan sa natong iglesia sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito, tumadong inyong masunsun na host sa sinigatong programang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental Philippines. Ari mga kauturan ng atong duwa ka mga hindi nibisita, you used to see them in yun sila makita ang mga kauturan. Kahapon, Pastor, dito ako sa gym sa Negros Occidental Campus. Kadang mo sa nagkato. Pastor, pre, may kami nagatanaw sa inyo, may nagatuon sa inyo ng programa. Si Pastor Luaya, si Pastor Carado, si Pastor Hintapanan, kagiban pa, we nangamihan din kami sa pag-review ninyo sa mga leksyon. Salamat mga kauturan. Ang aton sumong na resource persons, liwat naman si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Pastor, may adlaw sa inyo.
1: May adlaw, Pastor. May adlaw, Pastor Loya. May adlaw sa tatnan nga nagasunod sa inyong programa sa mga kauturan, kag mga kaabyanan natun, nga masunsun, kag padayon nga nagatuon paagi sa sininga programa. Kabay ang Ginoo magagiya sa aton, kag magadulong sa aton sa isa naman kasima ng lantip sa paghangop sa mga pulong.
0: Ang ikadua mga kauturan, Pastor, salamat gid. Ang ikadua si Pastor Christopher Berian Loya, originally from Biliran Province, Arena Subong, siya diri. Upod sa iya, pamilya, kay diri na siya katuloy. Isa siya sa aton mga professors. Diri mga kauturan sa aton nga School of Theology, diri sa CPA. Si Pastor, may adlaw sa iyo.
2: May adlaw ko sa tumando, ko sa rintapanan, kagsatanan ng mga kauturan aton nga nagasunod, nagasubaybay sa aton weekly nga pagtuon sang leksyon. Kabay pa nga ang Diyos magpapamayo sa atong kanang sining na.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa ang Diyos, and that's correct. Magpapamayo sa atin. Pastor Delbert and Pastor Chris, are na kita sa bagong eleksyon. Sa third quarter, ang atong eleksyon sa sininga ay katatlong nga sa trimestre, first and second Corinthians. Ang nauna kay kaduang libro sang para sa mga taga Corinto. So, ato nila walaan mga kauturan ng background, especially ang kabuhi ni Pablo. Kagunan ng rason na ang nagasulat siya sa mga taga-Corinto. Duwagin, kalibro, first and second Corinthians. Apang sa hindi pa mga kauturan, akon ka mo pa'y balon. Nga ra kaya tagyapon sa K5 News FM. Kada Biyernes ang gabi, alin alas 8:30, tugtog alas 9 ang gabi. Kagara mo kita sa YouTube kag sa Facebook. Hindi ka mo malipat na kauturan. Subscribe and share sa aton nga link sa Facebook kag sa YouTube. Aton rin ko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Hintapanan magabasa sa aton sadsarang nga text. Maluluyon kag lang iton nga mga may ginatugyan na mo nini na pagtuon sa sinigin nga tiyon. Kabay pa. Ang kanama manami ng mga punto labi na gid sa bag-o ning trimestre, we are now on the first lesson of the third quarter. Buligi kami Ginoo, natugyan namo nini sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunugos.
2: Amen.
0: Yes, Pastor.
1: Ato na sadsaran nga teksto makita naton sa Binuhatan kapitulo 18 versikulo 9 kag 10 nga nagasiling kag sa kabgab-ihon ang Ginoo nagsiling kay Pablo sa palananaon. Dili ka mahadlok kundi magpamulong kag dili maghipos. Kay ako, kaupo nimo, kag walay tao nga makadamhag sa paghalit sa imo. Kay madamo ako sang katawhan sa sining banwa.
0: Amen. Pastors, ang atong leksyon, Paul's ministry in Corinth. Ang atong natunan diri ang little background of sa kabuhi ni Pablo, kag kun ano ang siyudad sang Corinto. Ano ang mga naitabo, mga situation dito sa pag ministry sa pag pangamudlay ni Pablo sa Corinto. Yes. So, amo na mga kauturan nga kung sa aton sumong current na mga problema gaway-away. Mm-hmm. Gani sometimes may ara ng mga kalamutan nga mga ilistorya na dasi kamo tanaw kamo kaya mga santos sulod sa iglesia nagaway dito. Oh, bilog ng barangay mali sa sulod sa iglesia Adventista. Yes, Pastor Delbert.
1: Dari na sa kay Pablo ang isa ka butang ako natanawan dari pastor sa atong leksyon. Si William Garay, kilala ni sa mga missiologists. Nga sa linya, ang pagtahi sa sapatos, amo siya ang pangabuhian niya, pero ang labing tinutuyo gyud siya ang kabuhi, among si Ginoong Hesus ang pinaya ka main nga business. Mm-hmm. With Paul as well, sharing Christ. Yeah, is his main business.
0: Yeah.
1: Though, ang nagasuporta sa iya, ang pagka-tank making. Tank making.
0: Pag-imo sa mga tulda. Kaya sa unaya, ang uso ang tulda mo. Intelag sa laman niya ulan to sila, kaya ilang lugar, hindi kayo ulan nun. So, ang tent niya do okay na siya. Yes, Pastor Chris.
2: Nakita ko dali, Pastor, ang sa introductory portion sa atong lesson. Damo problema sa Corinto. Sunod diri sa atong nga leksyon, full of problems. Mayara challenges, complex, spiritual struggles. Pero ang nanamian ko diri is, ang Diyos nagpasiguro sa kay Paul na ang iyang presensya mag-aupod sa iya.
1: Amen.
2: Kag gintawag siya na magproklamar sa mayo nga balita with courage and faithfulness. Amo na ang kwan diri sa teksto naton sa Acts 18 verses 9 and 10. Grabe ang humble sang Ginoo, I am with you. No one will lay on hand on you to harm you, for there are many in the city who are my people. So kanami sang lesson diri, even though madamo sa mga problema. Pero bisan ano kadamang problema, pastors, kung ang Ginoo magsiling nga mag-aupod ko sa imo.
1: Wow.
2: Assurance na siya mo. Yes. Kanami nga assurance na mag-aupod ko sa imo. Hindi ka mahadlok.
0: Kaya hindi lang ito yung nasaad nga ginbasa lang ni Pablo sa mga libro, sa mga sa mga Biblia, sa scriptures. Yeah. Damgo, gidiya ka. Nag-istorya ginaginoo sa iyo. Yeah. Inang mga kagabihan. So, amo na kanami. Sabong yan, hindi nakita kabati. Ang ato niya mga saad nga ginatuhan ang mga saad lang ang mabasa at sa Biblia. But si Paulia at that very moment, at that evening, kapi several times, ang Ginoo nagkaka-istorya din sa iyo. Paul, a God called apostle of Jesus, Pastor Delbert.
1: Dari Pastor, no, atin makita nga ang identity ni Pablo. Ang iya pagkilala sa iya kagalingon kung sino siya na base sa tatlo kabutang. Una, ang iya identity na base sa iya pagkatinawag. As sa iya experience siya kung paano siya gintawag sa Ginoo. That's dira na kaangkla sa iya kag nagamotibar sa iya kung sino siya. Despite sa mga kabudlayan kag mga problema sa iya missionary field, pero si Pablo suno sa iyan experience yan sa kay Ginoong Hesus, among ginapakigbahin niya sila nga sa mga taga-Corinto, wala ko sa yung lubos nga tinutuyo sa inyong magbalo sa madamo pang butang, magluwas lang sa kay Ginoong Hesus.
0: Yes.
1: And that's Jesus. Then second is, si Pablo, his identity is based on his calling, first calling, and his mission. God commissioned him. Gaan siya sa Ginoo sang mission sa pagpangwali sa mayong balita. And then the third is his identity na base siya sa iyang ministry, sa bunga sang iyang pagpangabudlay. That's the identity of Paul.
0: Yeah. Edi gintawag siya physical gito ang pagtawag mo. And a lot have witnessed the call that God has placed upon him. Nadagdag siya sa mayo, nabulag siya. And then, nagkato siya sa kay Ananias, nakakita siya. And that's really a clear indication that Paul has been called by God. Wala sa ibang tinutuyo niya. He's only preaching the gospel. Mm-hmm. nagahimo lang si Satan para na makasurvive. Wow. Pero the main job is really preaching. That's why there is a Corinthians despite Pastor Chris, mm-hmm. na ginabato siya, ginabully mm-hmm. siya, he is blasphemed, mm-hmm. yet nagapadayon siya. And then mm-hmm. sometimes, ang atong ganda experiences mo, na hindi pagidiyakadayonan sa kay Pablo, mm-hmm. Mm-hmm. but yet Paul did not retreat, did not surrender. He went ahead on preaching. Yes, Pastor Chris.
2: Nakanami diri sa kay Paul kay gina-introduce niya kagalingon apostolisan ni Kristo. Mm. Kagang pagka-apostolis ako nga na dumduman. Daw ka ikaw guru tong tulbo sa among klase pa sa. Na lain ang disciple, lain ang apostol. Mm-hmm. Ang disciple is gintawag, mm-hmm. ang apostol is ginpadala. So atong mga gintawag sang una, ginpadala. Mm-hmm. Pero lain si Paul. Kay wala siya na bilong sa 12 disciples. Pero ginpadala siya sa Ginoo as apostle. Okay. Kag tungod ina ang ano nga nito ang requirement nga mahimo kang apostle, kinahanglan may ara ka personal encounter with God. Si Paul nakatabo na sa iya nga you can only be an apostle if you have a personal like Paul nga may personal encounter with God. Pareho sa mga disciples to nga nahimo silang apostles because may ara sila personal encounter with the Savior. Pero ang nami kay Paul, ang diri sa atong lesson nga akon nga nakita, he could not stop thinking and talking about Jesus. Na-imagine ko bala, Pastor, inang love na love mo kayo ang imo nga bata pagkatapos bisan sino nga ma-istorya mo. Yeah. Ang imugid nga bata, yeah. Ang imo nga insert mugid mo nga bata nga amo ni ang bata. Bisan ano ba kinamo bas ang bata mo. Amo ni sa kay Paul, wala siya sing dain nga tao nga nag-ara sa imong mind. Only Jesus. Yeah. And he could not stop thinking and talking about Jesus.
0: Yes.
2: Kanami
0: insert
2: yan.
0: Wala kayong mamangkot, pero ako ang bata.
2: Di ba? Wala.
0: Ako na muna yung mga kwan. Pero wala na kayong mamangkot. Ibugin niya insert. Eh, and that's a correct explanation. Mm. One of the correct explanations on the attitude of Paul being an apostle.
2: Apostle.
0: Kaya di si Pablo, Pastor, is being considered as the first disciple to the Gentiles.
2: Gentiles. Oh.
0: Yeah. Kaya mga 12 disciples, kaya ang ilang concentration, ito yung mga Rudy-Hudy. Oh, sila nga Pablo, I am na po. So, and then, correct na, Pastor. Mm. Ang disciples, sige panawag, the 12, come, I will make you officers.
2: Follow me.
0: Yeah, follow me. But, ang apostles, yeah, they are being sent out.
2: Mm-hmm.
0: And then, correct na, nga, before you are qualified to be sent out, you have an experience of being called. Yes, Pastor, you have
1: Kanami isang hambal sang Galacia, Pastor, no? Galacia Kapitulo 1, versikulo 1, nga nagasiling siya, si Pablo nga pinadala, hindi gikan sa mga tao o kung paagi sa tao, kundi paagi sa kay Hesus Kristo, kag sa Dios nga amay, nga nagbanhaw sa iya. Mm. So, he experienced resurrection. Gikan sa pagkamakasasala, ginbanhaw siya sa Ginoo. So, he acknowledged nga ang iya pinadala, kag pagkatinawag, hindi isang tao kundi isang Ginoo. Ano ayan kita mga pastors na sometimes kung kisa i-transfer ta daw may mga
0: pero tiya mo na ato work as a pastor we have to be sent wherever the call is for us. Yeah, from Athens to Corinth. Ano ni Pastor Chris, ang background man nga halin sa Athens kapag ito sa Karan?
2: Ang ginambal rin sa Acts 17, Paul was preaching to the Athenians before going to Corinth.
0: Corinth.
2: Okay? Pero wala ko nuna siyang plano mag-visit ito. So, no, padre, but went there with the help of some friends because of the opposition that he faced at Berea. So, nagkanto siya sa sa Corinth because may opposition. Then ang ideya ng opposition na identify mo, Pastor, ang opposition sa Berea.
0: Sa Berea, sa inapangbato.
2: Okay. Pero, sunod pa dire, those who went with Paul to Athens returned to Berea with a command for Timothy and Silas to join with them as soon as possible. Acts 17, 16-34 is about what Paul was thus while waiting for them. Okay, while waiting, may ginahimo sila, Pastor, while waiting. Ang akong nga nakita nga lesson diri, inabalang, wala mo na sayangan ang imong time ba?
0: Yes.
2: So, wala mo na sayangan imong time. While waiting, you are also doing something.
0: Yeah. Na, okay, sa unang gamo, Pastor, sa unang hindi ka masakay aeroplano, pagkasunod oras at it will take days for you to arrive.
2: Na-apply ko na bala, Pastor, sa aton ng mga Adventist na nagahula kita sa kay Kristo, inang kalain nga hindi maayo nga magsigilan tahula at wala ko ginahimo. Daw na kuan ko diri, na-apply ko diri ba nga Paul was doing something while waiting.
0: Yeah. Kaya mo itong imulambal nga kung ikaw na igugma sa isa ka believe ka gid. Bisa naman ikaw ginumuan ko.
2: Ako na ang gugma niya sa kay Jesus mo. So, aras siya nga man, aras siya una-una, wala siya sing iban nga mahambal sa mga tao kundi about Jesus lang. So, he was doing something while waiting. Ang muna gusto ko emphasize.
0: Tanan niya topics under the sun. Si Pablo yung may Jesus. Ngayon, sir. Yes. Pastor.
1: Pastor, no. As a verse, as a chapter 16 pa lang adaan sang Acts, ginpunggan sila sang balaan ni Espiritu, kaya gingiyaan sila. Lain tani ilang doog ng pagkakatuan and then lain man ang direction sang Holy Spirit. And then si Pablo, kaupon sa mga kaupdanan, nag-sunod sa gusto sang balaan ni Espiritu. And they become successful. Nangin ma din nalagoon sila. Until later on, may opposition. And then, they went back to Thessalonica from Ephesus. Then, we went back to Thessalonica. And then, before going to Corinth, he passed by Athens. Kagsang dito na sa Athens, amo na sa limong pastor, hindi man sakay sa aeroplano, pila pa kaadlaw si Nimana, paya ang imuupod, nagpuli ito, hulaton mo sila, kay maupod ka mo, tugon niya, yung tugon niya, malakad sila sa current, maupod sa iyag, samtang gahulat siya dito, nagpangwali siya. This is a strategic place also para sa kay Pablo, sa merkado siya gawali adlaw-adlaw. Until later on, diparahan siya sa mga philosophers, sinuning mga bubblers, sinuning manughambal sa mga bag-o nga butang until gindala siya sa Mars Hill sa King James Translation or sa Areopagus. Kag dito siya ginpahambal. Kag usisa siya dito sa mga Epicureans, kag sa mga Stoics. And then Paul addresses philosophy to philosophy, theology to theology, but simply he preaches about Jesus.
2: Yes. Christ-centered ang
0: life. Christ-centered. Ang isang yung iapaginay mo sa iba natin nga leksyon sa Thessalonica kag sa sa Philippos, ang iyang gina-insert labi na dito sa may Athens, no? Na di damo da sa mga gods and goddesses. Na di ang iya na primi ginakuha niya nga ini nga mga gods unknown ini nga ano ni hindi ni makilala ni pero ang unknown god na tagiya sa langit kag ganung duta. Well,
1: that's it.
0: Yeah.
1: He can use the context as the culture para introduce niya si Ginoong Jesus.
0: Yes.
1: And that's
0: that's it. Nice. Yeah, the city of Corinth.
2: Wow, sadyan
0: na
2: sila. City of Corinth.
0: Kaysa una to sa Athens pa to. Balik sila sa Berea, inabato sila, patyon sila, and then nag-aril na sila subong sa may Corinth. Yes, Pastor Chris.
2: There is a city of Corinth. Kung aton basahon diri ang pag-describe sa aton lesson, grabe ang situation sa Corinto. Ambot kung anong siyudad subong ang ma-compare naton sa Corinto. Ara dira ang idolatry, ara dira ang immorality, ara dira ang sexual licentiousness. Okay, wealthy city siya. Okay, ara dira ang mga ara ang prostitution, ara tanan nga kisa nga ni pasal ko pamangkot ko. How can we preach in this kind of city?
0: Yani
2: paano ni napun kung kita guro ibutang sini nga klase nga lugar? Ano ayhan makadala ka taihan sang kanag diri mga amo ni nga klase sang lugar? Pero nami la kay may promise ang Ginoo sa kay kuan nga damdam ako tao dira nga sina nga siyudad kuan ba naghatag yung assurance sa iya.
0: Yeah.
2: So wala sing as far as situation is concerned, wala sing kanalain ang sitwasyon sa una kag sitwasyon sumunod. Kung nahimo ito ni Paul sa una under sa gahom sa Ginoo, subong, mga siyudad subong, pwede man na ipinitrate sa mga katawan sa Ginoo. Wala imposible.
0: Ini ang siyudad sa Karen, pariman sa siyudad sa Athens, pariman isang sitwasyon sa Ephesus, nga si Paul dito man sa Ephesus, din sa Ephesus na perte kadamo sa mga gods nila. Number one nilang gods na si Diana, kung si Artemis.
1: Artemis.
0: Yeah. Si, amun din pala, Pastor, before na ako na-text mo, Pastor Delman, may isa kita ka, Pastor, nga nagkuha ng doctoral degree sa, hindi ko lang maging sa doctoral degree. Ang iyang dissertation is evangelism to the prostitute.
2: ano interview tayo pang iyang?
0: Masiliyate. Inataho mo na sila, palangka mo na sila, Ginoo, ganito mo na nila trabaho. Pero nabudlayan sa pastor sa pag-depend sa iyang until nga daw wala siya nakatapos. Kaya tiga-insensit siya nga may iya ginabuat ng ina-klase dissertation nga ano na, tiyang mga ang iyong mga advisor kang iyong mga ano na, mga
2: panel
0: members ka-question siya nga ano hindi siya ka-defend how you can do it. But anyway, sa ini nga si Pablo grabe. Despite gaduging ang mga prostitution, yet Paul has all the reason, has all the ways for him to still insert Jesus, Pastor Bill.
1: Yeah, Pastor, no, despite sang mga problema sa Corinto, kinahanglan gyapon ni Pablo ang magwali dito. In the sense that ang Corinto mo is a strategic place para sa pag-establishar sa iglesia kag sa missionary work. It is a developing mas siguro mas maayo-ayo ni siya sa Athens nga na paidalom siya sa Roman colony kag may duwa siya ka puerto, access siya sa business and it is flourishing. So for the second reason is that ini siya nga siyudad makasuporta man sa kay Pablo sa iyang pangabuhian as a tent maker. But and then at this time, at this point also, do nga may mga problema, but it is, as I've said, it's a strategic place nga mas dako ang mga influensya sa sina nga lugar kung mapatukuran natin sa iglesia.
0: Tuod man sa mga siyudad diya, may sa mga bukid-bukid diya, why problema yan, wali ka lang. Siyudad diya, damo ang competition mo, may disco, may sinehan, may ano na lang mga entertainments, wali ka dira. Pero sa bukid diya, wala ka competition, ikaw niya.
2: Sindi.
0: Okay, sa Wednesday, many Thursday. In this city. Pastor Chris. Okay,
2: well, nami. Amo ni ang kwan. Pero nakita ko ni Pastor si Pablo, grabe na ka-discourage. Kaya ina ba lang, hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Gusto na si Pablo maghalin diri. Pero, ini ba lang word nga, they opposed him and blasphemed. Ina ba lang, kung ato na naon, maghambal ka, may gayaga-yaga ba na sa imo, nangunangog. Amo na ba na? Paano ka na ba ma-concentrate? Okay. Nakaagingan ikaw, crusade pastor nga gabagting tong simbahan sa likod nga daw di ko ma-concentrate sa kung nga wali kay kung paghambal ko mo na, bagting man siya dito sa lami na ni nga, ginayaguta ka, ginapasipalahan ka.
0: Sipalahan.
2: So, pero, ang nakanami kay naghambal ang Ginoo nga, hindi ka mahadlok, mag-upod ako sa imo, daghan ako mga tao sa sini nga siyudad.
0: Damo
2: ko sa tao. Pero ang himuo ni Paul is to reach them. Yeah. I-reach out sila. Na-reach niya si Crispus.
0: Yeah.
2: Ang iyang household na batugmawan man. Kag may natugmawan nga nagdason na influensya man kuno ni Crispus.
0: Yes,
2: so ang punto diri pastor, gali, ang influensya ni mo sa isa ka tao, makalaton man sa sa isa ka tao.
0: Kaya ito yung una-una ni Pablo, Pastor, zero gitsa mo. Tapos na, pero sa uli, sa nakapil siya, nagtindog ang synagogue leader, isda.
1: Christus.
0: Yes, Pastor Delbert.
1: Sa siniman ng Pastor, no, as been mentioned by Pastor Luaya, kanami man sa Ginoo, sa nasilinguman kagina, nga sa panahon nga discourage na ang missionary, sa panahon nga manugali na siya. Manugali na siya.
2: Pero hindi na siya mo.
1: Pagkitaan sa sang palanan-awon sang Ginoo ka ang Ginoo mismo ang nagpasalig sa iya. Mm-hmm. Hindi siya maghalin. Kaya may madamo pa siya ng mga tao sa sina nga yeah. nga doog. So this is a sort of encouragement nga walay sapayan sa aton personal discouragement sa aton no kung kisa kila natakatuig pangamuyo sa aton nanay kila natakatuig pangamuyo sa aton tupad balay sa aton utod wala sa gihapon do wala gihapon so but then God has still a plan aw nga padayunon lang naton sa gihapon kag ati nakita na naton Crispus was baptized yeah. and the rest was siling pagani silinya siling sang binuhatan silinya disuot-suot so nya kag madamo pa ang natugmawan yeah. So in that sense hindi lang tayo magkataka kay ang saad sang Ginoo upod siya gihapon sa aton
0: Kung isa, we measure our success aton nga pagpangwali by the numbers.
1: Yeah, Pastor.
0: Or through the numbers. How? 100 akong ortisan, 50, 90. Pero kung may siling 5, 3 daw, diskuryo kita. Pero wala takip balong. Pinagin na siya ng 3. Di isang 3 lang, pero tindalag ko ng mga isla na through them, na-influence siya ng iba, nagpadayon. After several months, after a year, damos ang nagsululod because sa imo na bautis. Muntay mo ni siya. Si Crispus, yun ang iyan ako. Nga, leader influensyado sa sinag. Huwag nagkikita damos ang time. Pastor Chris, balik ko sa imo sa Thursday. Paul's letters to the Corinthians.
2: Ari na siya. Ang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ato na siya sa Ephesus niya tayo?
0: Oo, ato na siya.
2: Ephesus siya. Ang purpose ni Pablo is i-correct nila ang niya ang mga seryoso mga problem within the church. Kag sabto ng ilang mga questions man. Kag ang isa, ang last is call believers back to Christ-centered living and orderly worship. So daw pastoral ko ni pastor ang iyang sulat pastoral letter ini siya nga bisan wala na siya nadumduman niya gihapon ang mga kauturan dito sa Corinto. Sa una guro na budlay pa na kayo magpadala sang sulat pero subong dali na lang isa na lang ka click ato nang sulat.
0: Ti sa una may courier pa
2: sa sulat. Courier pa o.
0: Kahit ang way pa to ya hindi pa ya bundan sa papel mahal pang papel mahal pang ink ngay mo gamit to.
2: Subong pa na lang ang pamangkot. Nakahay mo to pala encouragement yes. subong na grabe na kadasig ang communication. Anong encouragement na himo nato sa atong mga kauturan?
0: And that's correct pastor. Thank you gisay mo pag-open sina. That's why karon gani nga year we are being asked by our church nga gamiton ta na ang social media sa pag sa pagwali sa mga balita so karon ti damo na Facebook YouTube let's make advantage of that opportunity nga gamit ti amo man isa una ti sa unaya siguro daw si Pablo daw six consultants mo ginagamit yang YouTube ginagamit yang Facebook social media to instruct and to advise the people in current.
2: Kung nataw lang si Pablo sa atong na time, kasi hindi lang guro duha ka Corinto, yan ang sulat siguro. Kasi hindi man guro na Corinthian books yes, ang iyan na sulat.
0: Yes, Pastor.
1: Thank you so much for mentioning, Pastor. No, we have known 1st and 2nd Corinthians lang sa pagkakaroon. Pero it might be siguro may ara pa 4th or 3rd and 4th Corinthians. We do not know. Siguro na lost na siya ng mga writings ni Pablo. But ang ara lang sa aton sa karon is known as 1st and 2nd. So, the same problem. Kung ano ang problema sa mga taga-Corinto is the same problem we have in our church today. No? Pero ang laygay lang gid sa ato ni Pablo, problema sa idolatry, problema, actually, nakaabot ang 1 Corinthians, nagsulat si Pablo tungod sa report sa panimalay ni Chloe, dito sa iya, division of the church, ang spiritual gifts, wala nagamit sa insakto. Ini siya mga butang ginhatagan attention ni Pablo. Pero siling ni Pablo, siling niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 4, niya, wala akong naging sulat sa inyo, agod nga dugangan ang inyong pagimudos, kagang ang inyong kasakit. Niya, pero agod makita ninyo, nga ako nagsulat sa inyo nga may mga luha, agod nga mapakita sa inyo kung ano ang akong paghigugma sa inyo.
0: Yes. Wow. And that's correct. Kasi ang problema ng ginaisyo ni Pablo, ang kaminyon, extramarital, si situation, resurrection, kailangan mo sila huwag kapating mabanaw, and then celibacy, hindi pong pangasawa, so forth na noon. Those are the issues in which we will know further samtang nagapadayon kita, mga kauturan. Mga kauturan, when nakita panahon, damo pagid, pero we will continue studying about Paul's writings to the Corinthians, first and second. Mga ilang kong pastor sa imong last take, and then Pastor Luar.
1: Sa aton mga kauturan, aton iangkla ang aton identity sa aton encounter sa aton na Ginoo, sa iya pagkatinawag sa aton, kag sa iya mission para sa aton. Kag hindi kita magkataka sa panahon na kita maluyahan ang Diyos kaupod naton, kag may madamo siyang mga katawan na dapat naton nabuton.
0: Amen. Yeah, Pastor Chris.
2: Okay. Mga kauturan, bisan pa ang mission field medyo budlay kag discouraging kisa.
0: Yeah.
2: Pero ang Diyos nagtawag sa aton na magpadayon ta, na may pagsalig, kag nahibaloan naton na siya may mga katauhan na gin-prepare para mag-respond sa ganyan ang mensahe.
0: Hindi lang kita mga kotoran mag-discourage because bisan doon masero kita sa atong pagpangabudlay, nga daw ma-discourage kita. Padayon lang because ang Ginoo may gin-prepare sa atong saunahan. O kung may mga tao siya na way takabalungan sa atong paghalin, sila nakatalupangon sa kamuturan. It is because we started planting the seed. Mga kauturan sa hindi pa si Pastor Chris, magapangamuyo, aton pasalamatan ang aton mga sponsors. Nga sa masonson akong ginmensyonar, by now, wala kita sa listahan, but kabalo kita kung sino aton mga sponsors, and we are happy of your continued support sa sini nga ministry. Yes, Pastor Chris.
2: Magapangamuyo kita. Amay nga langit noon, tagasamuhulam ng mga kabuhi. Yari kami sining adlaw, sining mga tinion. Pasalamat sang imong bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kagsalamat man sang mga leksyon nga mga tunan, sining mga tinion, kabay pa o Diyos nga. Madamo ng mga pagtulunan, makuha namon sa kabuhi ni Pablo. Samtang siya nagapangabudlay, kagsamtang kami magpangabudlay. Posible Ginoo, may mga pulupareha ng mga sitwasyon. Pero kabay pa o Diyos ng ikaw, kung ano nga pagpabakod ang ginhatag mo sa kay Pablo, among man nga pagpabakod, kag mga promisa, ihatag mo sa amon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang among manluluwas. Amen.

Natapos na nga ton pagtuon sa sining semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM。